0: ojo aje ojo ketadini ogba osu keje egbe wa odun ole merin dini ogba leyin ko lu awa mo ki yen ko juma oni guduma sa adupe agbo ebo adu amire ojo aje ni ti ife awa jade layo awole layo
1: inu iwe oro
0: ani ribanu je
1: on gbogbo to ba fi fe se
0: okan mi ati yan bale pese pese pese pese agbara olohun ba la o awujo muslimi mo kiyin o tekbi awujo mo leyin christi mo kiyin praise the lord ki gbogbo elese ka ba laye mo ki gbogbo elese ka ba loke pe nayin ati ma ni papapa lamu okiyin loko agi muludasile okiyin loko agi malase okiyin loko agi molusakoso eyin wo la ma yin se dawo
2: oju pe fo olorun
0: edawo ase wole sawon federal technical colleges ti nbe yi ka orile ede yi
2: ani
0: eyin ni ga lafani ati yin radio yin oke ni won ba e ma jo pariwo po e ba si nbe pelu mi lori kan ni ba ndore e ma gbeju ke ma pin ori mo ni information one information kan fun yin to wa very german to wa very very important that's how we get see oyin la ro yi loje won a dede tenu bo
2: bi mo re ni bere lowo mi
0: ame ja dupe lowo en to laye tolorun o ne kan lo lubori aye olu otu ajobo o ne kan ni wa ko ti ki dan o ne kan ni gbo mo seyin ti ki gbaja o ne kan ni sai so ti ki son lo be yin obo ma yin oba wa se dawo ti mo so yi me ba le no so ma yin to se e ma pin program yi o eyin de wa lori kan ni ba ndore the 2026 NCEE admission list for the Federal Technical College in all state. O ti jade. Be ba wa mo tele kin ja yin si. Gbogbo da pe ni Federal Technical College patapata.

Mobiao. Gbogbo ni to ni ori ofe je kokko so eleyi loni ni mama so nipa ire ajo meta ti eniye le re bi aye re ba ma bo si ti won pe ni idera eyi ta gbe ninu ipayi keke eyi ti agbara ile yi so yi sinu gbesi eyi ti e mu aye yi mole eyi ti ofa dani duro je ke gbadu mo bi o je ka jo yi ologun ajobo wo bi sori adua ta fe gba laaro yi adua to ni tumo ni o gbogbo eyi ti e gbe ninu ipayi keke eyi ti e gbe ninu aisan eyi ti e gbe ninu idanwo mo bi o adua yi adua to kun fun agbara ni egbati mo ba bere si so meta yo yo o ti mo so laaro gbogbo eyi to je pe o ma wo ibi giga lo kan o ma wo oni ati debe logo olorun awon baba mi gbogbo eyi to je pe ona ibi ti aye yi gba lo ko ye eye gan e rojutu e wo bi igbo lara mi si o adua yi dere iwo lo ni pa pa julo tori nti mo gbo ti adade waye so fun mi laaro oluwa ni omo kiyesi o awon ti aye ti ro pe mo fe so won di kan oju ana la fi wo awe lobi mo fe so won di la awon ta ti ro pe won o le serere mo fe fi ogo si oro won awon ti alagbara daduo mo fe fi ogo si aye won awon ti ma je mo okoko temole mo fe fi serere si oro won ebe mo beye

0: bẹnu ori re enikan lo fi sibe eni to fi sibe gangan ni iseda o ni iseda gbogbo eniyan wa gbo mi to ba mo o na lo le dari adua re si and that is why ti ma fi so fun e pe mura o lati gba adua eyokan eyi to ku e je ki gbogbo eniyan gba adua gbogbo eniyan ni ko poruko jesu e si pe eme memo we leda mi ti mi lo bi iserere losu ti mi sibiti iserere wa iwe leda mi ti mi sibiti iserere wa e ti mi sibiti iserere wa oya adua
1: ongojo
0: Eleda mi iṣẹ̀dá mi yẹ́ o má ṣe sùn lọ́jọ́ ayọ̀ mi o

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo monday ojo aje gbogbo leo pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gbagi titun ni ilu ibadan gbogbo bi ti eyin omo olohun ba wa ni bo le tin gbo mi bo le tin wo mi mo fe ke dide e ja lo si bi pepe e won ni oju ki ti pepe to ba se igba akoko to si alaba pade mi loni loni lo koko pade mi mo fe ki wonu mu sport kan ninu yara e mu bi kan ninu palo yin ibi te mo do bale si te mo kunle si te ti mo dupe asiri ti wa niye bo ba ile dupe lowo e to ji la ro kutukutu to gbe ogo nla fun ko si bo seyin o se ni pe o so gbogbo le ni bo le tin gbo mi ibo le wa te tin gbo owo ja ito iso le se be oni loju aje o mo fe ran yin jade taje taje ni mo fe ran yin jade togo togo ni mo fe ran yin jade tidunu tidunu but a le gbadua lai koko tu loju ki to si yara bi ti olohun gangan gbe so fe mo ope ni ki to si yara iledumare iyin ni oni awi enter into his gates with thanksgiving in my mouth so gbogbo eyan omo olohun ta mo se ndi pepe oju pe a o do bale a o kunle a o si ki se ka ki laaro yi ko to di pa njade ibe latun ti fi ona wa le olohun lowo ibi pepe ina ni asiri ni so gbogbo eyan omo olohun dide nibi to ba wa ja lo do bale ja lo kunle wa yi ka o tun o yi ka o si Olorun ijinle ife ti fun awon agbara jade oba mi to pe lo kan ni kese o le ji pota bi ko yigin baba mi ojo poke bi ko yege gbogbo eni ti ngbo mi o nlo ba ti mo pa ni jejeje bi eti iye metu olorun emi awon woli yi o gangan ni oke oke oke ti o le wo lai lai mo mi se ti de bi pepe do bale fun loju mo lubi kalapata oku loju abinu eni ki won lala kori omo se lo o ti lo e ja dupe lowo e oba mi o oba mi o oba mi o oba mi o e ba yin orin oke

0: gbogbo eyin omo Olorun bo se yi ko tun bo se yi ko osi yen o se so baba mi oni loju aje je leyin o lo se yi wa wa gbe orin yen soke pelu mi je leyin o je leyin o je leyin o Olorun mi je leyin o baba titi lai awon leyin o a o si le gbe oga ogo mani fun o Jesu Jesu Christi Oluwa ati Olugbalawa se ami ko gbe to ami mi eyin omo Olorun line dena penu e ja dide nle oni lojo Monday mo fe ka jo ki hallelujah nla hallelujah yen yo je mesan gbako awon obirin oke mokanla e bo se yato loni opin oke mesan obirin oke mokanla enikan ni wai o le ra jejeun ose yato so ni gbogbo bi to ba wa gbogbo nti n ba ni o se ni o se ni won gba to ti doba le nbi pepe gba be oju ki ti pepe iwo lo ladua ati awon omo re a jo gbadua laaro yi ni and bi n ba se n gbadua kan ni mo lo le agbara e gbe owo yen soke wa ke ogo ati hallelujah awon okun oke mesan awon obirin oke mokanla won mo ke hallelujah yen wa jo si ogo meje po ti n ba ti ni 1 2 go hallelujah la gbe soke oni loju aje today is 27 so ni bi to ba wa stand up and shout na hallelujah awon obirin 11 hallelujah o ya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah eyin obirin ke hallelujah ogo meje lapapo ya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya loki orun e juwo yen si eyin omo Olorun mo fe ka ise bibeli kan jo omi adua re nko anointing re nko to ba si ni the blood of Jesus to ba ni lowo yes kini holy communion ta gba lana eyin te ba ni kan bu omi le ise o se mo fe kan kankan bo se nse yen lo mu owo lo re owo ta mo mu lowo yen awa na la mo na owo yen wa lowo e titi di ojo Sunday ko to na eh mo de ja re o asiri ati majemu Olorun ni eni to mo fa ire omo bi o se fa ire wa fun olose yi lo mu owo yen lowo emi o gbadua si omo fowo kan laaro laaro ko to lo bi ise oni lo owo eh o lo fa nla nla fa ire aye mi wa so ti ndogbon owo o lo fa nla nla fa ire aye mi wa iwo lo fa ire ba obedi odo mu nile eniyan bi temi sa lo bedi odo mu o o lo fa nla nla fari aye mi wa gbogbo eyan lo mu owo wa mu dani pelu omi adua to bule omi to bule iwa mu nbe omi to bule iwa dasi waju nbe omi to bule yi wa fi boju nbe bo ba le damu mi we bo ba le damu mi we o daju mo fe ka ise bibeli si ni leyin gba tin ba ka ise bibeli yen si tan ma lo sile agbara ma tun ise bibeli yen ka sinu omi yen olufe pepe yo pomo laaro yi so ti mo wo lowo re ese bibeli yen be ninu Isaiah chapter 22 verse 24 Isaiah 22 verse 24 oni gbogbo ogo ile baba re ni won si fi ko Olorun e gbo nti bibeli so e so tele mi gbogbo ogo ile baba mi won si gbe ko mi Olorun ati awon omo ati eso gbogbo ohun elo ife titi de ago oti gbogbo ogo ile baba mi won si gbe ko mi Olorun mami e kigbe be gbogbo ogo ile baba mi e gbe ko mi Olorun mo nbo e je kin so ti gbe omi re le e je nde le agbara mo nbo
1: baba mi mo dupe lowo Olorun pe yin fun ore ti Olorun se fun mi ninu ijo Comfort Life Mission ni odun to koja omo mi ri iwe igbelu gba nigba ti iwe igbelu yen fe ni konu ko honu mo pe mama wa ninu Oluwa mama won si fi adua ran mi lowo nipe gbogbo bi ti iwe yen ba ti de arugbo ojo yo ma tele be yo ri anugba yo si gba we igbelu na jade mo dupe fun iya lenu mi Olorun ma gba we igbelu na jade iyen be mo tun wa dupe omo omo mi mo se yawo e leko satani gbogun isuhale ṣugbọn Olorun Comfort Life Mission Olorun pe yin ko fi ni sile rara o doju ti ota nitori pe bi yawo ni mo wa omo omo mi ti mo fi le o lo mu kokoro nibi ti mo fi si o wa wa moto igba to wa moto moto ba lo ja o ja gate gbogbo eyin moto pare gbogbo glass fo mo dupe pe emi re ko lo si mo wa dupe lowo olorun pe olorun tun wa gberan lo dide mo ri moto na se pada to pe o tun wa tun tuntun ju bo se wa tele lo to pe ni ijo comfort life mission na lo olorun ti ra moto na fun mi mo wa dupe ni isin yi ojo sunday te ni ko ni kaluku mu passport wa mu passport mi wa e fi passport ni e fi kan ori eni a ki lo nda mi du opo lo ti si leyin ni mo lo le ti owo foundation ati fi pele church sile mo jade fun owo bi mo se wa mu owo na lo lojo na iwale ojo na ni won pe mi lomo mi pe mi lati ko omo mi ta ijo fe lo Canada pe won ti fun wa ni visa mo dupe lowo lowo olorun ijo comfort life mission tori ko gba kokon fi mi le ni isin ati kara ticket loku sugbon to wa je ki si duro lori ticket ni pe mo nse bible mo wa bible school ni isin yi ati wa fe ra ticket e se mo dupe o olorun o se ni arugbo woli iwa laye olorun ko ni fi gba kokon fi le ateyin ati mama atawon omo baba mi e se o mo dupe o
0: nice gbogbo eyan omo olorun gbo nti ya yen so dale mo sa pada sinu ese bibeli mi gbogbo ogo ile baba re won si gbe ko olorun gbigbe ogo ile baba re ko olorun oni si se nti enikan o seri ninu iran yi e mo de nti mo so yi mummy ti won ko letter ti won se a testimony mo ba yin yo iwo na le gba form bible school kini kan da mi loju sa bibeli ni etete wa ijobo orun ati ododo re oni gbogbo iyoku a o si gbe ko olorun oto so ri tan se lori abebe fere fere ni ngbo ba da won bible school lori ketepe orisirisi awon nkan bi olorun ba fun mi ni grace ma mo so outline awon course wa atawon nkan tin be nu e tin ba opportunity lati le re lati le foundation aseyan ki dagba ju nto ba mo lo ase nto ba mo lo di ninu aye eje mde nu mo ki menu ko nbe bo ile yi ja jo gbadua yi injo mo pe bibi ni sinu aye ki sajoji ajoji ni ko pada si orun lai mi aye bibi ni sinu aye ki si ajoji ko se nti won obi gbogbo eyan na won bi iba se by operation iba se by normal way ah ajoji wa ni sa nigba to ba ku lai fowo kan aye to mi aye nibo le we ja gbadua o se dide nle ko ya tan wa ke pelu itara di owo yen mowo eyin o fa te sin mi si ojo waju mi eyin o fa te sin mi si ola mi eyin o fa te sin mi si ojo ola mi egbo ro oluwa loruko jesu oye jadan sa bi won ba bi o sinu aye to ku lai mi aye oni to ndaran aye yi ohun ti aye oran ti e fun ni won pe ni keyin o mi aye e wo ru ya agbalagba yen o ti pass through bible school aye re n te si waju niyan awon ofa kan be to simi si ola ohun ti won mo pariwo ni pe e de lona e maji o debe e maji o ti e maji o waye wa se nto ye ko waye wa da eh o se so oluwa ti na bobe ibi orisa ti wa oluwa ti na bobe loni o ma je waye asan awon kan waye lasan aye won dabi odidi eran a life without goal is a goat aye ti o ba ni ohun to fe floju sun ohun to fe da eran ni oni to fe da ju ko sale je ko je nko si sun ko si ji ko si to sere lo e bi owo soke mummy pariwo bo se di owo mowo oni loju aje agbara olorun bolu mi ofa to simi sojo ola mi jabole wa jose mole loruko jesu jabole in the name of jesus christ bo eleyi ohun to ba se ni aye oyin awon kan be ti mo kigbe mi o le wa ku mi o le wa ku ni joye le baba re awon language kan be tawon eyan mo so ti eje ki won mi aye awon language kan be to je awon language ojo awon language kan be ti je o le gbe nkan re se an kigbe pe ko lo foja kun oja lati ejo yi o san leru gba oni to ba mo ki gbe pe mi o le wa ku o nto hun ni di kankan laye mi o le wa ku owe awon agba ni won ni o ni joye le baba re to ba ti nberu won ni agbegi lojo mo beru epe to ba ti beru epe epe ni opo oni to bibeli so pe ogo ile baba re iwo la gbe ko lorun to ba wa nberu ogo yin o ni je ti e gbogbo eyan mo lohun to e gbo mi la ro kutukutu mo duro ninu jegbojegbo ase o fa buku to lohun ni je o debi to nlo ninu jesu ni mo pase ki emi mi mo ko ti jade e ki gbe pelu itara iwo ose yi pe mi iwo ose yi pe mi julo mo mi nbo le wa mo nsin le to ba di ojo Wednesday a lo glove lowo yin interview gbadua ni mo nso le ni weman yen am gbara di fun 77 sir mambo aside nkan mi nigba to ba di ola e je ndele agbara mo
1: baba mi mo mo re oluwa o mo mo re oluwa o mo tu keke ijo sile mojo mo mo re oluwa mo mo re oluwa mo tu keke sile sile mojo baba mi o mo dupe o emi na fe san tolorun mo fe san nkan tolorun se fun mi olorun mi shobu mi o ti tan tipẹ ti mo wo ke bawo ni shop ti mo tun wa nigba ti o ti ya gbogbo e to da wu mo wa wo ke boya bawo ni ibe lore mi kan lo ba ni shop ohun tobi pe ka jo da si meji pe ka jo ma lo he baba mi o n ti mo tun wa ri to tun jo mi loju ni pe ore mi yen lo ba lo si gboro lo ba ba lo da ke ma ni su ni gboro ta ba de gboro ebi ti ero boya oja re lo fe ra ni mo ba ran awon oja mi keti pe lo oja mi to tun kure ni ile lo ba lo ya shop ya kina open re ni eni ki wa si won ti da shop si meji baba bi ere bi awada baba mi ni last week mo fe ya wure logo party mo wa baba mi o adura te mo ba ngba o tun lohun o ti se fun mi to o lohun o ti se fun mi to o lohun si ma se si ah ti won fi ni jora mi loju baba mi e ba ngbadura ke ba ngbadura fo mo berin na gbogbo nkan to ba nle ba yo mo fo to ni gbogbo damu to wa ni oruko jesu ko lo n ba mi yo ko ni damu ni gbogbo e se ri o tutu bo se mi lori ah baba mi e ba mi fadura ran lowo idi ope mi re o ebi na wa den to n lo si shop ti mo wa na se ti mo na pa ninu shop ah mo dupe mo more o oni mo more oluwa emi more baba mi mo more oluwa emi more e ti mo gbogbo ta ni ka ma se so asibi mo se ija mewa mi o tun san baba mi o mo dupe o se o olorun ara yin lowo o e ba mi ki ma ma o ogun yin te n se awon ba mi lara mu e je ko ogun yo ma sise lara mi o ibi to ku si mo po olorun o se yoku na ami ami ami e se baba mi o dabo
0: gbogbo eyan omo Olorun to n gbọ mi jakejadu aye o wa dide emi so ni nti won gbe ni eyonu ati asiki oni sise nigba ti awon eyan ba fi oju rere wo ti won si sanu e ta lo so ipa laanu tan ose yi oni lu e pupo pupo gbogbo eyan bi owo soke baba mi oni loju aje je n baje so ni fenu so be baba mi oni loju aje je n baje je ki n bode pade ibi ti mi o fokan si fun anu nla jo jade fun mi lojiji owo agbara nla kan mi owo ase nla kan mi owo igbega nla kan mi in the name of Jesus Christ so di owo yen mo wo so fi n gbadura so mi re n be nle o mo se bibeli ta ka Isaiah chapter 22 verse 24 o ni gbogbo ogo ile baba re o la o si gbe ko Olorun e kigbe sinu omi te gbe dani ogo ile baba mi Olorun ojiji je won gbe ko mi Olorun in the name of Jesus Christ what did they know when you soke na pelu owo to mu lowo wa ni baba ni ose yi mo ni lowo mo fe fowo se nkan eyin te ba ni nkan te fe fowo se baba mi na owo yen mo ni lowo ran mi lowo koja ifojusun mi mo ni lowo yo si mi lojiji mo nilo iranlowo re ba se ra mu yi ma wa so nkan kan nisin eyin wo le nilo iyanu toto how many of you truly want the God of miracle to touch you kin to wa so nkan bi meji si meta e je nsa yo de le agbara mo
2: hello sir e ka ro sir yes sir e ku jo meta sir Kehinde loruko mi, mo n soro lati Ibadan bi. Emi na ni testimony to mo fe give mi sir. Ni last 2 years ago mo wa si program fun awon single summit. So gba ti mo wa, so gbogbo oro ti mama ba wa so nigba yen. So mo sha mo se awon kankan nigba yen nigba yen. So Olorun de se emi na ba won pray for awon single. Olorun de ti se yanu mo ti ri en ti mo fe fe nigba yen. So mo sha tun wa fa awon program kankan leyin igba yen na. So mo sha dupe lo Olorun pe a se introduction. So after introduction belu gbogbo problem to arise mo sha pray mo pray mo de ti ma follow program na lori radio. I pick a date fun wedding but gbogbo effort wa lati je ko se se mo sha ri pe gbogbo e ko lo be. So later mo sha pray igba ti mo pray. So mo loju alami mo ri yin pe pa wa no program. So bo mo se wa ri yin yen e wa n ba mi e pin mi jade laarin awon eyan pe kin lo ba iyale keta mommy mi pe kin lo ra nkan fun won pe kin ra ibu fun pe ti ma ti ra fun won pe ona ma se ona ma la. So bo mo de se ji mo se nkan te ni kin se ngba yen. So Olorun de se iyanu sele gbon ko ta lu fun wedding Olorun pese diba gan se lero lo owo to n wale ti mi mi awon to send e Olorun sa se gbogbo e to je ona iyanu ona ara Olorun pa se. So gbo nkan ta lu gbogbo everything ta lu tori mi ni iya mi ni baba mo. So gbogbo egbon na de ti ni awon olowo lowo awon osegba kan bo still na Olorun de se Olorun gba ona iyanu yo debi pe o kojo ogbon temi gan debi o kojo oye mi ju nkan ti mo lero ro Olorun de se be. So ninu ojo alaye mo sa tori pe ti e tun so fun mi pe pe de ta lo wu mi kin bi which is nkan to de wu mi na ni tori beji ni mi but o wu mi lokan mi pe ke mi na bi beta tori no family wa ko sen to ti bi beta o wa wu emi gangan fun mi pe ki emi na wa ninu awon to ma ko bi beta ni family wa. So e wa so fun mi pe ibeta yen pe meji lo ton ma fun mi instead of that ibeta. So da se wa so fun mi yen ah wa ni ha daddy mo sha se ji mo ah pa le se mo pe beta ni o wu mi ki oko bi. So mo ti se wa de church ni following Sunday pastor church ana to wa ni ah lo bi beji. So oro yen wa jọra won debi pe mo won gba Olorun ma tobi loba o gbogbo e mora won. So iyen ni mo fi pe kemi na ba won jerry se agbara Olorun ninu aye mi pe Olorun sese to gba ona ya ni mi ba ti give testimony but fun mi wa 14 mi ba ti give testimony e ti pe ti pe bi Olorun ojiji bo se gba se ise ara ti se aya ninu aye temi na jogun ori mi lo jumo mi lo Olorun de se lai ni ya lai ni baba Olorun de gbona ya ni pe awon egbon mi lawon le se fun mi tele sugbon Olorun de pada wonu won lo won se fun mi emi go mo pe mo le se to be Olorun de gba gbogbo ide ope mi ni o. E se gan sa e se e ma ba mi ki mama o Oluwa wa pelu yin o Jesu ni fe ina sile o e ma darugbo woli o e se gan ni sa.

aje mo ki yi ka bo pada eyin melo lajo irin ajo ago merin sago merin koja ogun seju mama yin ba si danwo ase wole sile iwe ijoba apapo ta mo si Federal Technical College esi idanwo ti an se won ti jade won da awon mo ti an mu won ti ko be pe eleyi o ti wole eleyi o ti wole admitted awon mo ti won o si mu na not admitted ni be won ju ko won baba ka pe mi ori eto gbera nle lati lafani ati link ara wa yan ba lori ofe ati mo gbo mi badagri badagri ni ati gbo yan ba gba mi laago e dakun tori olo atagun lo fe wa bo le se ran mi lowo oni kile fe o won la fe ko ma awon oko pa nibi idawo ase wole sawon ile eko ti joba apapo ti mo pe ni Federal Technical College oni mo so po fe ni mo lo fe ni obo mo yin.

0: ya be je legbusi bi ona tajudin seri mo fe pe akesi ijoba sawon ajo ijoba kan ti an gbele eje nkoko wo awon vio a wo awon ostromani Oyo State Road Traffic Management Authority Moki baba wa mejo Adekoya Ade Sagba the retired executive chairman Oyo State Road Traffic Management Authority say na won si wa nbe sha Moki yan ko ojumo sa ba gbogbo awon alaga ijoba abile rapata Moki yan ku sha o awon kan be ten pe ni consultant awon ni je pe bi ta le pe ni local government traffic control Baba lori ofe ati pari oro e lori eto gbera nle laaro e. Baba lori eto yi to wo se le saison. Amu. Sari awon ameteta ti mo da ko yi. Be ba ti ni pe ni jaboye egba won we. Abi awon iwe oko yin da ba won kankan o pe won ma n pawo fun joba. Iso wo si se won gba mi. Ko wa professional to. E to puro ni ope leri won be ni bi o jina o iso wo si se won gba mi is not professional again play kini ka fun yin laaro yi eh edakun oga awon fio mo fe ka gbo le laaro yi mo fe ka gbo laaro yi iyan wa kan lo gba wa laago DJ Spider n lo gba wa laago egbon to wi
1: diye mo ti ri to ti pass ti ni je nikan ni e je machine ni o sa diye mo ti ri to ti pass ti ni je nikan ni e je machine ni o sa wa lo baga won da mi ju tin gan je ki ibe de wa le gbe machine baga ba ni mi nko mo ni mi wa le gbe machine mo ni bi mo se gbo le ni sin na ni wa ba yin won je ki so kan oga ba ni obviously won ti gbe lo office ni ni ba ti e pe oga mi kan pe ko ba won soro oba ni won ti gbe lo office nje n bu lo office won ba ni fire ni bi silent ten gorisa
2: bon boy
1: wa ni oda mo ti gbo ko su wala ngba mo wa ti ta kira o ti office won ngba mo ti office won yen oba ni sin diri mr daniel bo ba lo lu nje be o wa nu di kan bayi bi ni kulu bayi o ba ni kini mo fe mo ni won mu machine mi oni yede wa la machine oni oni se mo mo number machine mi mo ni mo mo sa da ko number machine mi fun o ba ko o ba ni owo fun mi ni ticket ni o ba ko re yen nigba ti o mu re jade won ko kini ko working road employment si wa o pe kini vi ai olu e ko wa ninu iwe yen ni ba to jo mo be nba o ba ko 30,000 si be nba to de ko 30,000 ba ni 30,000 ba sa ku nbe bo ba kan se fare mi ni e wa jara won o na wo so ri a o ba ni tama to go si kini ke ni won mu ni se be ina le mu mi la o le nkan o ba ni awon team awon ni kini ke mo ni team yi mo ni se ke se mo ni se olu le se o ba ni o da si ni mo fe ka won si rai mo ni ti mo fe ke se bibo mo ni won ko 30,000 fun mi kini mo se pe mo jale ni pelu bi lu se ri ari ko 1,300 la gba so le ti 2 million six ti ka mo jale ni to ba ni kini suru awon mo ohun mo to le se bi ko n ba mi bi te da to ba ni emi lo wa lo mi ni so ko ba 5,000 awo la won le gba o ni ati tin ba ni 15,000 ni alowo se gbo mi sa
2: mo ngbo e
1: o ni abi tin ba le ni 15,000 ni alowo mo ni 15,000 ala bibu oni mi ni 15,000 along the line nba ba sa mo sa pe mo ti pe ko yin to wa sodo yin be ko to da mi lo mo sa pada wa si ni wa rally rand mo sa ni bo wo to je 15,000 mo so wa lo pada si be ni oni bibu ti mo ri 15,000 naira o ba ni kin ko wa nba ko fun o ba bi iwe owo mi yen o ba gba o ba wonu le lo o sa lo mu ki o so wa si machine fun mi. Meanwhile, mo wa wo pe iwe machine ni gan o ye ko le bere e before ko to see anything o be there wa o be ah yi ki leleyi yi rada ada o leni ti se pa o le ojo corner ti won gbe lowo yan sa ore wa ru mi loju ko ma ada won ni bi ti sebi aba pe se kini kan onigo be le yan ma nste si tori do mi iye le sele ti o di pi biga tori mo ri won ni ri pe won e se en to le da mi bi o lati gba nkan lowo mi mo bi ni ki koko wa fe jo won sun ni ibe yen be a ikan je tayo se ngbo mi sa
2: mo ngbo
1: ikan je tayo ikan je da to ko we to wa lo office yen daniel o nje na to wa ni odo titi yen ola ola ola lejo ni oruko re nje se yin da wa be ah ti we ba ma sele njo mi to ba be ah mo ni won ri olokada atawon bi aro won ja loju titi lo je ki koko so pe mi ki koko wa service yin lati wa complain ni oro yen
2: Oshé,
1: mo wa fi wa pade Mr. Femi yen. Mr. Femi ti won fun mi ni
2: number
1: yin pe kin ba yin soro.
2: Emi
1: emi mo salaye fun won.
2: Ona mi jin a do ni mo mo se nbe soro.
1: Ado le wa ala ala. E di layo pelu Olorun.
2: Ah. Igba tan mu e kini an koko fe so kan e. Ngba mu e.
1: Won ni won ni weda. Won ni weda, mo ni wewa. Se
2: okay.
1: Mo ni wewa. Nje won ba ni bole. Ni mo se wa bole. Won ni bo won lo, mo ni mo lo si oro ga mi ni. Won ni bo ya tin ke oro ga mi fun yin. Ara ni ki mo bo waju. Ki mo bo waju. Ti wa ba oga awon soro.
2: Igba wo ni
1: lo ti ma
2: tin. Ko bole yen. Ti a de
1: ko
2: bole. O
1: be ro. Mi o gbero mi be ni kankan.
2: Won wa ni ko ibide na won ti yo kokoro machine re. O de nje ko je pe iwe wa.
1: Ibide.
2: Ibide
1: mi o
2: na
1: ti yo.
2: Ase won je ko lo si bi ti iwe wa ni.
1: Wa je ki lo be. Won ka ti wa ba wo oga awon soro waju. Ibi le ti mu ba.
2: Ni wo to dodo.
1: Ibi ko. Eh eh, ke mi o fi pada we rin. Won ti tari machine won ti gbe machine lo.
2: Chadi Boluwa ni an wa ni challenge.
1: Fire ni bi fire yen. Fire legbe Saturday Genesis in the round about yen.
2: Okay, ibe ni an
1: wa. Ibe ni won wa, ibe ni won so
2: pe ti awon ta.
1: Ola ba gina ti mu mi, na ti da mi duro laaro e. Ibe ni Saturday jo na. Saturday bi jo do na lele.
2: Ibe na ti mu e.
1: Ben.
2: So, Trevor, jawa.
1: Che
2: ori
1: Jeffan ne
2: wa gba lowo
1: re se Fury
2: City.
1: Wo fun mi, won gba igbogbo re lowo won. Wa o se ojawo letter fun mi, ke ti gboro owo yi lowo mi. Tori pe ah, omo fokan ni mi na. Se e mo n go ni.
2: Won Fury City kaka dey sing.
1: Wo fun mi ni nkan
2: ti mo
1: ye lo wa je. Ka?
2: Mo ni cash ni won gba lowo e.
1: Cash na gba. Wo POS wa lodo won be. Odo POS yen ni mo ti gba owo ti mo ti lo fun won cash yen.
2: Oni POS ke wa legbe odo won be.
1: O wa lo e lodo won be obirin ni.
2: Ngbo wa fun ni cash yen won wa te afun ni receipt ke gbe to.
1: O fun mi ni nkan kan. O fun mi anything.
2: Won ka lo ti machine. Won tele pe awon fi bi.
1: Won
2: gba pada.
1: Iwe yen na mo be lo won gba pada. Won la won ti lo fi ba mi sanwo.
2: Ki lo ko won.
1: Ele to gba owo lowo mi yen Taiwo lo nje.
2: Taiwo.
1: Then
2: e to ko
1: ko ko ko ko ko ko ko ko ko Daniel ko
2: ko ko ko ko
1: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
2: ko ko ko ko
1: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
2: ko
0: ntawon eyan wa face ni gboro lowo awon VIO are logbon ntawon eyan wa face ni gboro lowo awon Oyo State Road Traffic Management Authority ama yin ntawon eyan wa face ni gboro lowo awon ti local government gan gba ten pe awon ni local government traffic control teyan ba ti wa se mi cake 30,000 naira fine 30,500 65,000 naira 100,000 naira aba aba jo wa lu money ajo wa lu ni o eda ko mo ke si director awon VIO ni pinle Oyo alagba James Adegbemijo Ajayi so na won si wa nbe egbon da mo yin se won tun wa gba owo yen won ti perfect scam crime cash ni won ma ngba won a de ni fun yan receipt no any official receipt te ba nbe won awon mi omo sukun si won lorun won ti ya kanran jagban gbogbo mete ta ti mo da ko yi ise tan mo won se ngboro ba won oga won ba ngbo won ya kanran jagban o e da kun alagba tin je taiwo won ni scat camp bi office ji wa vio e tin je danieli alagba olade jo eyin mete taun be o la se 12000 gba pada o tori e si sefu joba se te se njo yen e se fun joba ara yin le se fun and the 12000 naira must return back to the owner. Number te pe mi si ni 08032954191 08032954191 una ni WhatsApp number mi e wa ja pade laaje lori eto yi to wo se ele sai sun ojo Tuesday majuma Wednesday ni ago kan loru la bere e ja jo fe loju daada be ba ni any complain e ja gbo bi an ba gbogbo lona ito lowo yin e ja gbo ti e ba mu yin lona ito e ja gbo e dakun ibi le mi o ti mo dagbere futa aro yi kalafani ati pade ara wa to ba dijo mejo gbera nle e ja se daada lawujo akin yemi loko ti mi je ani pade e ja pade lajin a jo fe loju e je ki director vio won pe mi o se gbo te da mo yin se eyan ni document nbe legbe masin won da lohun won gba masin lodo won e wo gbon alumo koro yin style nonsense.

0: ari pe ona wa ni akurita to wa ri arakunrin fe se gbeyawo ṣugbọn ko si ran lo fun ko so ran kan kan mo o le ti gbiyanju be ni so wa pe ni ijo keta a si se gbeyawo kan ni Kana ti Galilee, that's John chapter 2 verse 1 oni iya Jesus si wa nibe ma o ton ba ni lati January awon ton pogo ela lo ba ni aban ton je ko ko tesi waju awon akoko gagara ti o fe ki akọ re ga lo ba ni abi awon to fe ki ogo ebu jade to je pe en kokan wa lati mo pe lai si o ran lowo lati oke wa lai se ton lo da isun aye eri o le sese ngba mi ki oko na da be po ha ṣugbọn kete to ba ti be ti olodun da isun aye pade nkan yi pada je pe loni o fe lo pade lori aye bayi ona de ni Jesus Christ to pe ki tani je igba ta wa se keta o gba ti wa le si tan iya Jesus si fun pe won ko ni wa ni o kan wo ni oni iya ki lo tete mi ti e wakati mi o ti de igba to so be tan awa di pe okunrin wa be si wo Jesus wo Jesus be si wo Jesus ran mi lowo won na lo je ro po bayi se n pe nigba te se soji ninu agiju njo si awon bi 5000 lo wa je awon ara won wa bi bayi awon ti gba te se ti kan 4000 egbe ni meni awon ara won wa bi bayi wa ni wa fe to mo Jesus kan bu se ni ni won na bu se ni Buseni be yen Buseni so pe Jesus won aye mi lo mo gbo ni ogba ti o gbala mi mo fa aye mi fun fokan mi fun o lati oni lo iwo nikan so won ma sin ti ojo ku mi mo gbo sinu aye mi won o kan mi lo so be won o kan mi won o kan mi won o kan mi won o kan mi mo gbo ise won aye mi be si jowe be jowe bayi be jowe bayi to pe Jesus ko ri ese sugbon fe re lese o wa ran to fe laaro yi o lo to ro ti pe bayi sugbon ni iseju kan lo wa dide fun o be ni okunrin wa gba nje won te bayi o be si wa Jesus kan bu seni o ne pon mi sinu koko won si pon mi sinu koko ki lo telu ni ebu jade won na mu abo yen dani bu mi die sinu e so pe oluwa mo tele lana Galilee ti Kana mo de Galilee ti Kana bayi bi a se so mi di wine jo si ti yanu sele o mi ti mo gbe dani mo gbadua e wa ba mi misi bi mo se mo mi olore temi na ti o ko ibukun temi wa ni gusun ni lara ti ai wa o la gbe won dide omo mi yen bo se mo mi e bayi to mu ninu e yes to ba tuku wa tun mo fo mi si wa gbagbo pe oro Olorun la so sunu mi laaro oni oro di arusun ba gba won irire gege bi omo Olorun mo so sunu mi owo e to pe omi lo gbe dani sugbon nigba ti o ba dapo mo mi omi adi nkan mi awa di pe omi di nkan mi loju gbogbo eyan wa di wine awon eyan to wa be ni ah awon olori alese nigba ti eyan ba fe se kan wine to dani ko mo gbuwa ibo lo gbe pamo si oh my god ogo to pamo nu aye isura to pamo nu aye ta so fun ninu iwe Isaiah 45 yen oni emi o fun ni isura koko isura koko mi o fi fun ati ebun ebun to fa pamo loni o fe fun ni isura koko ati ebun to fa pamo to ba gbe to fa ye fun pe oluwa o fa ye mi fo papa taba mo so be mo fo papa taba iwo nkan won ma sin o ya so be ya gbe omi to gbe dani so pe ni uruko Jesus so pe ni uruko Jesus omi to gbe dani be yi sianu ni Kana ti Galilee e wa si yanu ninu omi to gbe dani omi to gbe dani ye tete gbe bayi omi gbe dani ye o ya so di orisun yanu fun aye mi so di orisun yanu fun ise mi so di orisun yanu fun omo mi so di sianu gbogbo ona bo se gbadura e wa mu de enu mi e ngba ma gbadura omi to gbe dani mo gbadura agbaji ni ko wo be lo ko ma jomi lasan ma ko je orisun yanu ni gbogbo ona fun aye ro je pe a n pe ni kokan si ipade awon obere kan awon obere wa ape ni me convention year 2026 o ma be ni Saturday 1st o de ma pa ni 2nd of August Saturday 1st of August and second day in August that Sunday Saturday and Sunday la ma fi se won na gbeju koripo wa sibe ya to fun yen a tun ni awon akanse program to pe ola gbeju wa sibe mo mo pe to ba se tin wa ya no sele pataki ni ojo Friday tin se 30th of this month o tun la afani lati wa bakan na si ipejopo adua ti a fe gba pelu awon omo ko mo wa sibe ni Christ Center Ministry of Church of God leyin e ti risku kan me tan pe ni Wonders of God Nursery Primary School wa be to ba di ka mo wa laraju won tun gbadua fun omo pataki ni ako yi to pe mo fe lo forude ki sele bi ko mo sele se kan ni won sele bi oni sele fo me o je pe igba mi wa ti eyan ba fe gbadua olorun mo fe ko wa nibi ti o ye to pe ko gba ni adua mo ngba o oruko e titun ni pe ireyi mi ka lati owo iran lowo yen ireyi oka lati oni lo o be ni ko lo baba ni ko lo mo ni ko lo emi mo we are blessed as we come for the convention women convention in Jesus name we pray.
1: Adupa lowo Olorun fun oro igbara ti e ti gbo yi e o ma ba wa pade ni dede asko yi ni gbogbo ojo mejo na o ko kan na fún ìmọ̀ràn ìtọ́ni àti ìrànlọ́wọ́ àdúrà ẹni àǹfààní láti pe àbá olúwa sí orí aago yìí 080

0: ya kama kira wa gudada wo gbogbo bi ta tin lanfani lati ma gba ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo ke lo valavalele ni le ibadan o ya je kama leto royin re daraya ni ti butoro agba nlo aye lole de wa nigeria ni pinle oyo ati ni ese guguni adupa fọlọrun oba anu o eleyi to so alo layo ati alavia iyen latogbin ose akede ti wa dari pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kezira baka na leni eni igange ni o eni lojo keta di logbon iyen ninu osu keje odun 2026 gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori si ere gbogbo agbapata la ma ranu olongbe o lila bibo wa o ni bi araye nu a o de ni baraye fowo ti ije imu wa olohun o ni fi si bi to nira ba kan na gbogbo awon to wa ni dubula ze papata o le janu le tabi ko je le iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan amuyin laada ese ayin bayi le vidide emi ni gogo mo wa lori eto laro teni o DJ Spider DJ Spider o gan mi fi da wa ti o ma ja ke la fa ti ma gba dada ni bi bi ka kiri agba nla aye tun di omo olawo ololootu eto Alex Ferguson ni e ololiam zat loruko temi di top striker ele to gallant gan ba ti wa n gba sin labi omo egbalapa bi e ma feti ko gege bi omo eko lapado yin nbe yen o ni gbagbo po ma ba yin lara mu gege bi omo ibadan ni agoke gajo goke gege bi omo oke ogun si waju ohun gbogbo God bless Nigeria Oluwa go bu go lede wa Naija o ati gbogbo ti to n gbe ikani bo kede se ma je niyan tori ki se eyan Olorun oba ni o ya papapa lati be yan asirego e je bere lati nu idije Wafu bi championship ele to gbina ya iyen ni olede Cote d'Ivoire iyen lana baba so nipa idije ti awon oje wewe tojo ori won be iyen labe ogun odun under 20 Wafu bi championship lati ma awon ti o kopa ninu idije AFCON ti o waye lolede Ghana toba de lodo tin bo se fe gbo olede Cote d'Ivoire lo gba lejo olede mejeje to wa ni agban ti West Africa to je elekeji iyen Wafu Zone B won pin agban seyan agban West Africa won pin won si meji Wafu Zone A Wafu Zone B Zone B yen ni Naija wa olede Cote d'Ivoire to gba lejo Ghana Togo Benin Republic Burkina Faso ati Niger Republic isori eleyin ti olede Nigeria wa lati ri Burkina Faso olede Togo ton ti olede ti Ghana e olede ti ngbalejo Cote d'Ivoire Niger Republic ati olede Benin ni wa ni sori kana ninu ifi gagbaga akoko to waye lana to da na gangan ni si so loju DJ ohun iko agbo iko ti oje ewe olede ti Ivory Coast o boju ni jeje go marun lo fi se legun eyin lana yi gbe iwo o kere si number mi an ba ti ran o wa laye laye re mi an ba ran o wa ma so po mo se je o mo se je o ma gbe ran na ran mi wa emi ki mo ran ra mi ehe oni ti o ma konu pe o mo se je o ona o fe pa ngba ya won lo oku re mo lowo iyen ni Niger Republic lana iyen oto to ba tin de lago meji lose ni local time ni yen o ni ilu Yamoussoukro lolede Cote d'Ivoire local time ni be yen lago meji lo bo si lolede Nigeria nbi ago meta ose lo bo si o iko Fly Eagles won ma won won ya aja ton to lede ti Ghana ifi gagbaga ti won akoko ago meta ose ni lo bo si Niger ṣugbọn lolede Cote d'Ivoire ago meji osan ni oje bo se lohun oje lapa be yen o ya papapa lati be yen asudego e mo gbe idije ti AFCON tawon obirin o ti lanfani ati gbinaya baba nso nipa idije AFCON iyen ni idije ti awon obirin fe yele adulawo laarin tawon obirin o gbina ya lana o na bere lana o o lede kode o lede moroko tin gba lejo o yi ti si so loju odije ohun o lede naija ti a ola la won ati malawi won jo ma gba ifijagbaga won akoko ni gbogbo e lo kini n to ba de lana success omo ni peku ibara pari toni Jega won eyan mo bi nkan se lo iyen lapa abe yen
1: akoju ma tokun
0: o jare
1: eh mo si fe fi akoko yi dupe lowo gbogbo awon ara ati olugbe ilu iruwa won se
0: agba ni o kilagba ko
1: okay ibara pa lapa
0: gbogbo awon ti wa lati igangan
1: lalate
0: ide tapa idere igbora weruwa wa lanlate wa si ati awon odun niyan eh mo ti dako tapa mo ti dako odere igangan gbogbo won be yen
1: eh mo fa ko dupe lo gbogbo awon ara eye ibarapa lapapo pe won se o
0: eh
1: eh olorun fi fe ran sa won na
0: amen
1: idije wafcon ta won bere eleto lanfani ati wailana o le de senegal won fi asewo meji sodo ni algeria lo fi aje morocco na fi aje kenya merin sodo ni on tesiwaju lago mefa irole oni south africa to le de tanzania ni ivory coast awon ati burkina faso to ba tin jago mesan olorun so re ye kan dondo to lanfati o lanfani ati wailen galatasaray awon ati Nigeria to ba tin dago meje asale oni bi nkan se je niyan
0: all right okay bo se je niyan lapa be yen ni ti idije ti wafcon o ya gbagbagba ka sun owo waju o se ri leni idije commonwealth on tesi waju e ma gbe olede wa nigeria won se dada tori pe baba wo apapo ta ba wo apapo ami eye eleyi to ti bo si owo olede nigeria bayi o ti n lo bi meje bayi o ti n lo bi meje tori pe lana agberin kan na young o na to gba si farmeda lale ana o na te ta ba so nipa root young Young, you know, by silver medal, lana. Say, why are you a touring big banyan? Your mother, see what you learn, yo. So, the girl, my big, million, your tia lak baby. Oh, no, my lamb fanny. Lati ma bere ise iriju re bo ba tin di leni o ago meta bo losan lo fiat la wala lo fiat la wala oke pataki lara awon agberin to je obirin ni o meji agbo osi nbe baba so nipa ipele ti ipele eleyi to na jo gbe o tun ni kimi a ma so nipa rofiat la wala o 58 kg ni category ti rofiat la wala titi n kopa o ti se dada volede nigeria lopolopo gba se wa fe gbo ninu idije commonwealth o tun ni afojusun eleyi to gbengbe o to ba tin di leni yo ma bere ise iriju ti e o tori pe ago meta bo 3:30 p.m. Oni event itodo ti won yen yo ma gbinaya o ti aja pe resistance na ma gbinaya leni lolokan ojo kan athletics yen track and field mo gbogbo re o gbinaya leni gbogbo e lo rofiat la wal lati pinle oyo o na ma lanfani ati bere ise iriju re to ba tin de leni ewe to ba tin di lojo wednesday lotula osijo meri taiwo osijo lati pinle oyo na ni o ipele ti eleni meri ipele ti kilo meri de la adorin 86 kg on lohun tin ko pa nti e ojo wednesday lotula oni ti e bi mo ba yi pada o mo ba yi pada sugbon rofiat la wala ago meta bo lose ni 3:30 p.m. no ma kopa ninu ti 58 kg eleyi to ngo ti kopa bi nkan se ri niyan o afadu aran won lowo olohun o je won o si aseye eleyi ta la kan se po o ya gbagbagba lati be yan asude go e bari bazambari bobo e ja lo sinu idije Saint Cyprian super league eleyi ti lo ni agbon ti Olu yoro oke ofa nle ibadan ti a ose leke dogba with 25 e bariba ose ti n bo ni otenu bodo meji agbo osi nbe next week sunday e to ma reti wa o gbogbo oke adu oluyoro oke ofa baba asale de oje ode aje oke ibadan bus stop gate o n pase gbogbo bi tawon egbe agbawalu tin wa mo n kakale fun yin o o bi de gbogbo re fin wa liwo atenda bi won se n wa niyan o ehe gbogbo e pata e tun ma reti wa o a tun gbori wole ile baba omo e bomo laru loro ti a o kosi gba ta de ta tun pada sile ti wo tun te won gba wa tora baleje mo baleje o mo baleje ko le ri le de si lasiko kasiko to ba fe yoju le mo baleje ehe gbianju ma se sile lekokan ehe tori gbe ba o ba se sile lekokan bi egbin kan ba fe tale okan pele ni eyin temi ni lewo mo fe fe gbin kan mi o ri ba won ti le o se dide to gbe nibo celebu ti a lele yo eh nibo era gbodo ri o se ma je ni atunbo gba mi dada skip o mo gbagbe ele o skip o mo se fa won ti udo e o ibi to ti dide le mo fi be le o je won ma ri party le o le mo to nkan awon na ma understand yi pe eh ko to nkan ni so ni down bo ba se mo na lo se se won de ma appreciate e bi ko wa mo yoju rara lo iyen ni oda won ma gboroyin re lokere ni lagbaja keta medu kan awon ni ibi na lo si ti jade wa iyen oda to bo se je niyan gbogbo aye temi loke adu oluyoro oke ofa

0: ti nwaye lapa abe yen awa na la bere re ngba na lohun ta wa lewe ta mo pe bi o se pada rire o ya gbagbagba bo ni fi gbagbagan se waye lana ademide olohun lomo iya ni ma je ngbogbo igba o tun jiya re lana bi se je go merin si meju ni ali fc lo tun fi pale lana o ododo la kire mi ati active gba o mu yesi o na tun fi yapanu ohun ti e baba jiya bi ose meji yo bori lose kan o tun jiya lana advance lo pale bi eran go merin se yo kan ni o meji sodo ni 99 fc lo fi na fortune fc lana ademola o fi ya je umbro pelu ami ayo kan dondo sodo ade woyin o ohun ati ewe nje odo odo labade o abiola ni elite fc pelu go meji se yo kan iyan lana je bo se lohun oje iyan lapa ibe yen o le njo tumo si pe awon meji ti won leke yen e bariba won si wa loke tente o awon mejeji si wa loke tente bi n ba ro meta meta awon ananmo 58 58 points won ni bayi a wa ma wu awon ti won jo gba ase kagba iyen to ba di lojo sunday ti nbo ajo wa nbe ni e je roju oja ga lo pa akade ba ba ti a toju oja de bayi e bariba kasie kasie kasie go again e je roju oja kade ki won gba si la e ku kale
1: Won tun bere won le salai mo panile rin lakoko apejopo itakoro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: ìkànnì lágẹlú rẹ̀ lágẹlú 96.7 FM òkè gajo kele falafalọlẹ nílẹ̀ ìbàdàn jẹ́ kẹ́mọ̀ lẹ́tọ̀ ìròyìn eré ìdárayá eléyìí tó dùn ti gbẹgbẹ nǹkan sí bàbá ìpé wọ́n sì ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ lè wò wá 1100 níbikíbi káàkiri àgbà ńlá ayé ọyẹ́ èrè kànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ facebook ìkànnì lágẹlú 96.7 FM lórí jẹ́ kẹ́mọ̀ fan family àwa ń bẹ̀ lórí tiktok at top striker 100 at top striker 100 ẹgbẹ́ yẹ wò ó jura wọn lọ. No be say them say oh ya cashier cashier cashier cashier we go again oseta wa igegan na ni o oseta wi ti de o oseti 2 million naira ti o lo eni kokko gbe 1 million lo 2 million naira ajodun odun keji iyen ti cashier gegan oseta wa ni ma ji agbo osi nbe se woni oni woni okay e ja ma wo bi se nlo a tun ke a tun ko si late ni lo ju gbogbo e lo gbogbo ti kasi e lati bere osu lo ma sise lojo yen sugbe leni a tun pe owo ti nlo bi 1.7 million o le je wo lo pada tun gbo pe laaro yi star 347 star 1004 star 2 hash ni star 347 star 1004 star 2 hash lo ma gbe e debe se fe gbo ninu ose ta wa yi bo ba di lojo Wednesday gbogbo eyin tara ro mi market gate nle Ibadan e sa ku oju lona a tun gbori wole o omo ile o tun gbori wole ile la wa omo oja na ni omo oja la wa a isara ata e ma pe wa la lejo mo awa yin la nilu bo se ma je niyan o o se se ko je pe awon mi o ti e ti idenu oja ngba ta wa ti ta ti wa nu oja ma waye be awa na ba won kan be ni igba na lo kan fa wa na le lo bo se jenu bi o se ma denu iran kan ma lo iran kan ma deni fun iwo to ba ngbo fun gba akoko araro mi market gate nle Ibadan omo oja la wa na ni so taya bo se jenu ko to di pa admission ibi ako wa nu won si se wa daada nbe o ja le ma royin won nbe daada gbo mi daada wale 07 aji wale 07 taye kaki oga mi gaganu en gbo taye kaki rani ni taye kaki kaki no bi leda ni o sugba gbogbo awon to je loga loga na loga o okan je pe okan ma le nikan pe eleyi oni won fi mi si lodo ni gbogbo awon oga yoku patapata loga re o bo ba fe bo ba mo nton se to fe ko se nton fe fi se nje eyan gbogbo an to ba wa nbe pata loga re bo se janu lagba bi an bo lojo Wednesday eyin beji obi sesan se gbogbo eto ti to ojo Wednesday lago meji la losan outside broadcast inu araro mi market ni o ti waye fun ajodun odun keji ti cashier ni o yo du gbogbo kan se 500 ninu oja araro mi market lojo Wednesday ajodun odun keji eleyi ti nlo lowo yi se fe gbo million meji ti wa nle fe ni ko keyan meji million ko kan ka wa to ma so nipa awon owo mi to tun gbenu le half a million 250k bi gbogbo e se po lonu yen jantirere eleyi ti o waye bo ba tin di ojo Friday lopin ose sugbon pre jackpot yo waye lojo Wednesday yen na e ma fo o leni awon eyan tun gbo pe star 347 star 1004 star 2 hash ni o code yen lo nserere nwerere bayi o kewo na laaro inu bo ba wo ra re ran ni o tori pe mo kan mo kan loye ke so wa rijo ti o ba kanyan bayi o se se ke yan mo dagun la mo gore lo je npe o sa kiese eyan ba re eyan pe yan sa kiese oto niyan ma wa ba wa re ni pe o sa kiese to ba wa se amulo anfani yen to o ku sowo re o oje bo se lohun oje gbogbo alaye yen bi o ba yi o pe number e 02013306194 tabi ko chat won lori WhatsApp number e 09026026314 ni o ba ju be yen lo o ya papapa lati be e je nki olojo bi eni aburo mi ni eje mi ni o aburo mi eje mi iya ke baba kan ni o aburo mi eje mi baba nso nipa Mrs. Ayodele Jelilat Olanike omo Hamzat ni omo Hamzat ni bo ba nri je to ba nso pe egbe mi oja yo pa o eje kan na iya kan baba kan ni o emi ju oyan le bayi lo ngba eh bo se jenu o eni gaga lojo bi re happy birthday to you long life and prosperity igbo odun odun kan ni owo ola ati alaafia to po repete bo se ma je niyan o se tu wa fe gbo je tun gbe yin lebe happy 58th birthday happy 58th birthday iyen fun o ohun o mi abi okay ba se ma rin late wa niyan ohun o mi abi o fi compare okay ma fo bo se je niyan lapa be yen re ma se mathematics re ma se mathematics be bo se je niyan anu la ri gba o happy birthday to you Mrs. Ayodele Jelela Tolanike o mamzati happy 58th birthday long life and prosperity igbo odun odun kan ni owo ola ati alaafia to po repete ope daada o olohun o si ba wa ke awon oku orun bo se je niyan lapa be yen o o ya papa pe ja roju oja kade sugbon ko to di pa lo je tun gba bi wole gba mi daada Mr. B Entertainment pelu ajosepo G Smart Entertainment ni ejo sagbe kale re yo ma do gbagbo kan si ojo jima ni July 31st ebariba seri Mr. B Lounge iyen Lounge B to wa ni adojugo Colada Easy House ni ogbori efo nle Ibadan yo ma ru gogo to ba tin di ojo Friday July 31st ni o ewo Friday tin bo ina ni nigba Alhaji Sulaiman Ademola Komi Jackson ohun ati Alhaji Sulaiman Adio atawewe baba oloye etu osi oba oje ti an ba nfi alujo to skin gba kan kurenren ti an ba fi ndawo eyan laraya lojo yen be lagago merin amojo wa nbe ni tori yo du gbagbon kan si o o lo fa aga o Mr. B Entertainment pelu G Smart Entertainment na package karoju oja bi oya je lo ka pada de gbogbo eyin ti barapa mo nbo lapa be ja roju oja kade eku kale
1: mo ti bere fun o le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakoroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse ona ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: ki o lato kede le ada enikan si tin ba ni ki ma ka oruko awon coaches e ni gbogbo agbon be yen ma pe ropo ko ma di pe awon ti e lo da koko da ko mi o wa da ko coach le o o da ko coach Alimi Yusufu o wa da ko temi e o wa da ko Donna Maradona awon to ma ni da ko n o ni da ko eyan o mo se jenu ohun ni da ko eyan ṣugbọn gbogbo awon oluko ni patapata latapa be yen lato kede le patapata bayi gbogbo yin mo ki o gbe ni eyin o wa tori pe Macduff ni mu lo bi ti an ti njeun tori e ni bi an da ko Macduff en tun di ade egbe iro o mu o ni da ko ṣugbọn gbogbo eyin coaches patapata lato kede le mo ki yin o bakan na in gbọdọ gbagbe medical the original medical gege Benjamin loruko e ṣugbọn a tun ni fake medical gan na baba di medical wahala omo yen po gan mo ki won o ti wa lori TikTok bayi laaro ti tin ki mi laaro ina baba di medical sonu ako na gbogbo eyin te ru wa e je nfun baba loko lati ro e ma medical sonu ni e ma pe baba medical sonu o ti gbo ko lati eno top striker bo se je niyan lagba be ye thanks so much o we really appreciate you lato kede le e se gan adupe lowo yin o e ni damu e ni wale lagba lowo olohun ajosepo wa olohun o fi alubarika to po si sarif gankan to tun je bi ifigagbaga ko si ma okay iko madrid o se se ki won pada kede ngba ti le oni oba isu tori en la deun ti wo laarin awon ati how believes he go lori oro yandan made koda owo to le ni 100 million euro ni a pe bo ti aje pe won o ti fi die mule tantan an kan so pe 102 million pounds ni an kan ni e to je bi dede bi 110 million euro but ti an ba ro adon mo won lo sun mo 120 million euro won sa n gbe so to gbe so si sugbon e mo fo bi an ba ti fi die mule tan yan yan a je mo bi se n lo sugbon to je koko ni pe won ni yando made yo te ko leti nose ta wa yi lati lo se medical ninu ko ri made lẹ́yìn ìgbà tí ikọ̀ ti Paris Saint-Germain tí ó ti yọwọ́ yọsẹ̀ yìí pé kí a ní ń gbá tó fi á le tó bá ń gẹ̀gẹ̀ tó á jẹ́ pé wọ́n máa sọ pé ká sanyẹ báyìí ju gbogbo ẹ̀ lọ PSG ò tí yọwọ́ yọsẹ̀ tó ti Madrid fi gbé yọ́ndọ̀ Madé yóò darapọ̀ mọ́ ikọ̀ Madrid confirm nìyẹn ṣùgbọ́n iye owó gẹ̀gẹ̀ pàtó iye owó gẹ̀gẹ̀ actual price òun náà ni àti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ kódà àdéhùn ọdún márùn-ún ni ọ̀tọ̀ bọ̀ títí di ọdún 2031 òní bí nǹkan ṣe rí lápá abẹ yẹn nìyẹn o ikọ̀ liverpool àwọn àti bradley bacola wọ́n dàbí ẹni pé lẹ́yìn ìgbà bradley bacola òun àti psg ọ̀rọ̀ wọn padà wọ̀ gbàrò sí ti wọ̀ báyìí psg náà tún ti yọwọ́ yọsẹ̀ ọwọ́ di pé ọ̀rọ̀ dọwọ́ liverpool báyìí bó ti jẹ́ pé wọ́n ní paris saint-germain ni àwọn ò ní gbà less than 140 million pounds o yá sọ fún gbogbo àwọn tí wọ́n bá fẹ́ wá nítorí rẹ̀ àwọn ò ní gbà less than 140 million pounds lórí bradley bacola okay ó yá nínú ikọ̀ manchester city rodri ikọ̀ man city wọ́n ní rodri ní ọgbọ̀n ọdún yìí 30 years of age wọ́n ní bọ́n bá ti ẹ̀wà wo ṣe fún ikọ̀ kíkọ̀ tó bá fẹ́ wá bó ti ẹ̀jẹ̀ pé madrid náà lọ́dàbí ẹni pé à ń gbọ́ ẹ mọ̀ pé ìròyìn ti madrid àti rodri yẹn bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni lónìí ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ́la ẹ tún ní bẹ́ẹ̀ ni lọ́túnla ó tún ní bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ́jọ́ mẹ́rin àmẹ́ ti ń parọ́ ní gbogbo ẹ̀ lọ ibi làájọ wà láti jọ mọ gbogbo kíni tí ń ṣẹlẹ̀ gangan ṣùgbọ́n ikọ̀ man city ní bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kọ́ yín 80 million euro kò ní dín létí o bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kọ́ o 80 million euro ó ti ẹ̀jẹ̀ pé wọ́n ní madrid ń sọ pé bó bá ti ẹ̀jẹ̀ á jẹ́ pé nígbẹ̀yìn gbẹ́ bó bá ti ẹ̀ padà wu àwọn ò lè sanjú bíi 60 million euro lọ àwẹ̀ ti ń parọ́ nù àwọn méjèèjì kò ní pẹ́ kò ní jìnà kódà ìròyìn tá a gbọ́ ni pé ọ̀rọ̀ ti wọ̀ láàrin òun àti madrid ìyẹn personal terms kódà wọ́n ládéhùn ọdún mẹ́rin wọ́n fẹ́ fún gẹ́gẹ́ bí n tá a gbọ́ o ẹ̀jẹ̀ wa mọ̀ wò bọ̀ bóyá bẹ́ẹ̀ ni ó rí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bákan náà ikọ̀ sunderland wọ́n pàroko ìjà sí ikọ̀ chelsea gbé láyé eyín ṣé ẹ fẹ́ kàn dín nù yọ ṣé ẹ bá fẹ́ kàn dín nù yọ ẹ lọ sọ wú agbẹ́jẹ́mọ́wọ́ o ẹ mọ̀ jẹ́ ká gbúròó pẹ́ rèé bá Granny Saka ere ba soro mo o te ba fe kede nu yo eh eh ko je bo se lohun oje iko Sunderland ni won fi ohun ranse latenu en to je baba olowo won Regis Libreezy on lojo di mo yi gbe eh dudu yin lata po iko Chelsea dudu yin lata po Alhaji Abdulhakim o megbo number 1 Chelsea gbogbo ilu Oyo Alhaji Dada Adegbola number 1 Chelsea gbogbo ilu Ogbomoso Oloye Muti Adetunji Alasi ati oludari Okiki Jesus Construction Company won ni dundu yin in lata po boya ke fe po je iko Sunderland ni so be won paroko ja Alhaji Adams Opakunle baba Waris Inuke iko Sunderland n paroko ja si awon osi lagbanjan awon lagbanjan ti won yowo yose ni awon ati Alhaji Isaac Adekunle awon efa won lagbanjan Chelsea to gentle no ri Kenny Ventures o na wosoku to janti eni Alhaji Adewon Adegbola nilu Ogbomoso ana o mura janti eni awon ki gba Chelsea lawon yen mo mo won ju gbogbo e lo Alakoso Grand Sunderland ni ema dodo Granit Xhaka ke ma kade nu yo e ja ma wo bi o se lo tori bi eni Chelsea fife han se Granit Xhaka okay lori oro ti Gunners ati Bruno Gumares 70 plus 5 million pounds Still ma lo bi 75 million pounds ti Arsenal awon o ko lo do Newcastle won ni ki won ti e to so ni Newcastle ti ni ati mu moran la wa ti man te fe se owo iya te nko ki yen e ja re Evira Dundu atata Abegbu atewa tori pe se ri Bruno Gumares te nwo yen beyin oba mo value re to ba je yi pe oru yin loju abe ni agbabolu kan te fi compare re o jura won lo o eh eh opportunity la agbabolu e to te wa nu ko yin ni o o jura won lo Bruno Gumares e se gbe re o awon orisirisi nkan lo sodo sara Bruno Gumares se nte fi kasakawe re yen ti o ni rara ra bi ti wo omo won ni se wa ri won n ba ni ke tu ero yin pa be ba ri 80 million plus 80 million pounds yo ti ko je bi owo ojulowo awa ese ma soro adon boyo lo n le ni kawo se fun yin sugbon gbogbo 70 75 ten ko ki yen ora n keke lodo ti a o alakoso ni kasu won na won so be aku ojumo ogbeni ti ja ni oloku dana
1: akojumo to ku akojumo gboyin ale
0: bakan na ogbeni ayotunde olateju
1: akojumo to ku akojumo gboyin
0: Bakana, comrade Wasiu Benjamin Nwaruwari.
1: To ba dan repere Sarah ni o.
0: Okay. Eyin yan domade. Oro kan lo lowo o ninu ko ti Real Madrid ati Arsenal na. Tan so yi pe tori Vini Junior ni yi pe de di owo ti Mbappe ngba. Ade record kan. Sa ti nbo ni o tenubodo. Oni de di owo ti Mbappe ngba lo na fe ma gba. Ko ise n to le bo nfa. N to nfe lo nso yen. Ti won ba ti wa se be. Won yonda won fese won loju awon na o de fe ko lo ni ofe Madrid ti ni enikeni to ba ri bi let's say boya bi 137 bi 137 million pounds o se di 160 million euro pe o le ko wa a de ngbo pe bi igba ti pe iko Arsenal fe terisi sugbe yen gaga ko loro lati sign Yando Made kini aroko ti Madrid n pa fun Fini Junior abi bi kan na ko won jo ngba ni
1: ni ta ba wo na ojo gba nikan na
0: ni kini
1: left right side of the wing ni man play to left footer ni
0: ani
1: ni domade
0: left footer
2: iyan bi left footer ni
1: left footer ni
0: okay
1: left footer ni so finiji right footer lo so te ko ba gboke kan le gba sale aye ta Rodrigo ngba ni o le gba
0: okay
1: domade mo te me kan wo ye si oju pe omo ko ile ilu ese otun na bon ese la fi agaga bon te me kan wo ye si oju pe lati so pe fe ra awon no wo ra won ran ni ngba ti ma n ba yan soro pe n ta fe se lele ton na den design pe ton na fe lele e pe ko bi Madrid ni se ko te ni la le lowo so to ba tin doro be to o ti di pe kaluku na wo kin lo le se ko sele bo lowo n ta se ni isin tan ti ra eyan mi isin o suma ko na teru e pa pe oke o nkan ta fe se yo ja jemi no to pa je teru e pa pe je nbombi abi ko ronu pe boyo na fe lo bo en to so pa na fe ransin iru bi asna o di be lori run ti fini junior fun re gangan ba fe ta pe fini fun re o like ko je ko na joga ninu ko to ba wa o da fun ti loga ninu ko madrid o suma ko lo ko sin ti o le sele
0: okay
3: ta ba wo lapodo temi mi royin pe pelu nkan to nsele lowo lowo bayi madrid no emi o ro pon ti fe ko lo ni tori pe to ba fe pe o fe ko lo lati le ma so pe iyowo tin
0: 137
3: iyowo tin ba pe ngba lo mu fe gba so to na wa so pe awon won gbe 137 le lori to ba pe ni ti contract e ku bi abi 2-3 years le gbe ro won yan le lori emi royin pe ko ba pe madrid but only 1 year contract pelu won
0: in renti ora
3: so ko ohun if do go ohun fa re gangan awon yin awon yin ni fe ko le because won ma pe ni ye yen o ni fe ko ye
0: la to ba ti January is
3: so o ti
0: le negotiate pelu other team
3: anything to ba hun so emi ro pe a control
0: ni free transfer
3: a drone drone pe free transfer de bo hun but ko si nkan ti o le sele a le re ko lati orilede Saudi Arabia to ba je pe ohun lati lo
0: ya fini o le lo sawe
3: so lowo lowo ba awon yen ni mo ro pe won le ko wa ton le ko wa lati so pa awon fe gbe but ta ba so pe bi a pe owo yen ni madrid duro le lori ka so pe bi a bi 90 80 ni madrid gbe le lo so pe o keye ta awon ma ta so awon ku won lose so mi ro pe ko ba pay madrid but lati gbe 137 le lori to de ku odun kan a difficult fun iko egba gba bo la wa o pe ka won duro de January lati so pe ka won fi owo to fe gba gan awon yan le fun latari pe to ba darapo lade won lofe lo si inu iko ni so mi ro pe madrid ni ki won wo laarin yen pe se awon ta won ba fi le se o pi awon abi ka won je ko lo lofe so awon no ma wo yen laarin ara won
2: ta ba ni
0: lando made so ti e wo ti ye igana
2: gege bi nti aso laipe yi to jo mo be agbábọ́ọ̀lù yìí ò ju level àwọn Morgan Rogers kan ti Chelsea lọ even ta bá gbé lórí pé kí ni wọ́n ti jọ ṣe kò tí súnmọ́ level àwọn Morgan Rogers ṣùgbọ́n kàn jẹ́ pé mi mọ irú nǹkan tó fi ń wẹ̀ kò súnmọ́ level tí Madrid gangan gbé sí Madrid gangan ti gbé kọjá level tí agbábọ́ọ̀lù yẹn gangan wà pẹ̀lú iye tí wọ́n fi ná lọ́wọ́ ikọ̀ bí agbábọ́ọ̀lù ti Leipzig bo se je pe lefun ta ni o le gba aye mejeji o wa fasata eyan bi Pedro Neto iko ti Chelsea ni bo se je lefun ta yen ko si egbe mejeji ti Pedro Neto le gba sugbon ese otun e
0: is a natural right footed o man ti mo nso se natural
1: bonella RB Leipzig to tin play left yen lati
0: me natural right footed natural right footed
2: okay
0: right footed ni se
2: so gege bi mo se n ba lo lati je pe won gbe ko tun mo si pe won fe ki Vinicius Junior lo latare pe oluko ni o se mo ri o ti wule ti juwe le fa won agbabolu kan tan si wa nbe bayi pe a ni jo sise ni sa to n bo ile to tun mo si pe won need replacement fa won yen ta ba so nipa ti Vinicius Junior o ti wule ti so won kan ti pe to n ba fe finu ko ti Madrid ile league kan lohun le lo ko DPL lo nibi to n ba ojo ore ohun de ikọ̀ wo dẹ̀ lòun le lọ́nu ìdíje league ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti arsenal lòun le lọ
0: ó ti sọ̀rọ̀ yẹn ti
2: pé arsenal lòun le lọ.
0: Ìdí nìyẹn tó fi dàbí ẹni pé everybody didn't tag ẹ mọ̀
2: pé arsenal
0: lè gbé.
2: Kò sí nǹkan tí ó lè ṣẹlẹ̀ arsenal lè gbé níye yẹn ṣùgbọ́n kì í ṣe pẹ̀lú ọdún tó kù ńlẹ̀ fún nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti madrid cause bó ṣe wà arsenal ti yàtọ̀ sí ti ìgbà kan o. Ìgbà kan ni arsenal máa ní £50 million nílẹ̀ wọ́n máa ná 30 owó arsenal gan nílẹ̀ báyìí gan odidi owó ni owó wà nílẹ̀ so lápá ọ̀dọ̀
0: tẹ̀lé pẹ̀lú nǹkan tán fẹ́ ra ẹ̀ wọ́n ra Bruno Guimaraes wọ́n ń sọ̀rọ̀ pa wọn fẹ́ ṣe swapi pẹ̀lú Gyökeres àti Alvarez bó ti ẹ̀jẹ̀ pé Alvarez ń rò pé òun ní
2: interest
0: láti
1: wá ọ̀nà kan lójú tiẹ̀ wá
0: no Atletico wish pé tó bá já arsenal
1: wọ́n fẹ́ negotiate
0: kan fa àwọn Gyökeres kan fowó kun kan gba ṣùgbọ́n ìrò Julian Alvarez òun ò ní interest àti wá
1: ọ̀nà kan lọ kan ṣe
2: wá ikọ̀ tó arsenal tá à ń sọ yìí owó tó ṣì wà arsenal láti ná ó close to £300 million látàrí owó tó wọlé fún wọn ní champions league àti inú díje ti league ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì ìyẹn wà ń bẹ̀ fún arsenal ṣùgbọ́n ìrántí mi gan wò ni pé madrid gan fúnra lára wọn Kylian Mbappe to je Kylian Mbappe gan nigba ti o adehun ekodun kan pelu bo se je pe o ti big ju Vinicius Junior lo ko to wa o awon go se tan lati san ye yen
0: ilo la awon gan san
2: awon go
1: nigba e mo pa awon na awon yen na fi ago won gba yen yen PSG tori Madrid para ku wa pon 150 nigba to ko nu kan won ni pe iro awon ogba
0: 150 million euro ni so o fe se dede baya bi 130
1: won ni pe awon ogba ngba yen ni Madrid fi awo pe okay te ba ti gbangba na a fe ran yin lo ni pe ko ma wa lofe na fi aduro de pe ko fe kan wa lofe o so ma tan ba len ti o si be
0: okay eh edo ti wonu eto laaro yi edo ti wonu eto laaro yi sugbo ju gbogbo e lo DJ Spider
4: Lagilu FM 96.7
0: okay info ni gbe yan fo bo ba ti ninfo lowo yo difficult lati fo dada idi niyan o ile ise kan fi gbe information de lori igbe mo sare moto ko lu keke gbogbo eda ti o ba mo bi egbe egbe nla ori ere ni oku si oko si lo fa rara iwo lo faagun oruko yin ati ile ise te nsoju gaga
2: ti jani oloku dana lo ko mi ti mo nsoju ile ise Flow Trade Highway Investment
0: to baba so nipa Flow Trade o ti pe gan o ko se ni ko nsa na ko se jeta na ti ma nwa sori eto yi ti won si ma nso nipa nkan ti won gbe dani to si da won loju daada to je legit e ja won eyan si ka won eyan o tun gbo asiri to nbe nbe information to do
2: gege bi e se so nipile pe information lo ma je ke yan fo
0: beni
2: even gan ba se mo se eye ni pe ke ye fo te ye o ba ni information eye o jabo
0: beni beni
2: ehn so ta ba so nipa ile ise Flow Trade Highway Investment lara won kan ta se ile ise wa ta fi je o di mimo pe lasiko ise kan o to je mo ta ba so nipa pe eyan ni ise kan o tun fe ni ise mi dodon ko ni ki eyan to wa re eyan bo so lo tolopa o mo wa yan kaaki latare ko n wa side hustle side hustle eleyi ko ni ise to n se la ise to n se lowo bayi ko ni la ko se di ko gba akoko kankan ninu ise to n se lasiko ta wa debi ti o mo para won la lara won kan ta n se ile ise wa ni currency exchange ifi owo ra owo lori ero ayelujara to si mo je ere goboy iyan akoko elekeji o ni digital marketing
0: digital marketing
2: ipolowo oja ti yato si pe o mo toju ile kaaki pe
0: wonu moto modu e ki
2: kini kankan kini kankan lasiko ti joba ti e tun ti fe gbigbese lori so ta ba so nipa pe digital marketing ni pe o mo polowo oja lori ero ayelujara o le mo bawun ile ise lanla gan se
0: to si mo
2: yato si pe okowo si e gangan to si mo gba owo ti e ti o ni ni ise to gbe dani gangan ta mo eyan mo o mo ti o ni ni la ta ba so nipa kini e mo pe beyan ba fe ko yan bi o se npeja in to daju na ni pe ke ra iwo fun ton iyen ni pe e ti ko le lowo tan yanyan e ti ti mu debi ibi to si mo peja leleyi o to ge na la se pe amo $50 fun adota eyan to ba koko de sibi ta ti se seminar
0: lojo wo
2: ni otun la
0: ojo weze
2: beni
0: every weze na le mo
2: saba la go mesan la ro na ni aja koko ni koko house ni le badan bi
0: koko house nbi ni dugbe
2: ibe na la ti lo
0: first
2: first floor na no,
0: first floor
2: ni koko house ni le badan bi
0: okay
2: gege bi mo se so $50 yen se owo te le gba jade fi pe mo fe fi se faji
0: o ban ti wa na o fi bere
2: pe a fe ran yin lowo owo ranwo lati dokowo
0: ninu
2: wallet e iyen akoko elekeji ni pe mentorship wa be ba wa fun seminar yen lojo Wednesday lago mesan laaro ni koko house ko tan sibe a si mo a mo mentor yin
0: sawe eyan fowo wole ni
2: ko ofe ni o
0: ofe
2: ni o ofe ni o lati wa wo lanfani pe ka le reserve seat yin le e send o ko yin ati yes si number yi 070 ni number ohun lo bere number ohun 81 14 82 54
0: e tun pe
2: 070 81 14 82 54

0: controversial newscaster Titilayo Akinsola
1: Oluwaṣeun
0: Akojumo
2: Akinye Kule gbogbo eyan ọmọ Nigeria Olotu Akin e seun pe e pe wa
1: Spasi je ipepeyun e se gan
0: nibi toro de du tori pe awon ara ile won ni ka peyin wa sori eto
1: okay
0: wi pe won tin je
1: awon na si ba won layo atalafia
0: won tin je ran re lenu pe to eyin gege bi enikan o to ja yi pe gbogbo nto ni se pelu jagidi jagan olodun fi royin lorun
1: atorun wa ni e ba gba mu torun wa
0: won wa ngbo pe ni seminar pe be se train awon eyan ni jagidi jagan fun ti eto ti oselu ti nbo yi ini an ni ka pe yin si
1: e fe loju e po mara
2: won
1: e loju e po mara
2: jagidi jagan ti wa ibi ta ti se jagidi jagan ko de bi oro oselu
1: ati mu ni awan bakiri o
2: awan se jagidi jagan
1: to lo selu de un e fi yun le o
0: won lati mu gan ti rorun bayi ati je gan gan ni
1: mejeji o rorun
2: bi ati je ba ti e ti de nisin won ti se to ti rorun de bi pe
1: won
2: ta ti mu ni mo
1: wa
2: won ti jo rin papo ni
1: ati je ati bu ti rin
2: papo won ti ra mo jo
1: ko o kilo de wa split ye
0: wahala be yan se wahala ati je loto
1: ati mu ye
2: rara
0: o tin wa papo
2: ko e yo lo ma jasan na ni
0: to en gege bi controversial news ka
1: no ati je o rorun mo gbo ti e jare
2: e na la nwi
1: e lo se mo ti rorun lodo re ko rorun o
2: gbo ko rorun sugbon
0: won ni lori ise te eyan laye te wa mu jagiri jagan mo kini ipa ti jagiri jagan konu se te eyan layo
2: aye iba ti riran riwa o ba je pe a ko jagidi
1: jagan mo
2: tori
1: ka je pe an lo
2: ma won tin wura won
1: ka je pe an lo
2: straight
1: ya lo si bi odo
2: won o ni mo pe a wa nbi kan awa na wa wo pe oke
1: ki la le se
2: bawo la se se ti a fi yan yo ti iye awon ti adeda pe ki won o mo wa o fi mo wa ba se a wo pe eroja kan ta le kan si obe yi
0: te fi kun seyin
2: ta bi kun ti o idun
1: ni jagidijagan
2: ni jagidijagan
1: ni jagidijagan
2: eyin lo wa bi bo se di pa do jagidijagan o se
0: pe wa ori afefe
2: alawo yen ti wan sa ti antori e bayi pe jagidijagan ta mu
1: mo ani mo
2: o se ro awa lorun bayi
1: ani mo lana
0: pe
1: o ton ba gbe se re dani ni ni pe oju kini kan ke ri bi da wo di lorun wo ko bo bo lagu ton wo mo ni loju orun ti mo wo emi mo wo bobo loju orun mo wo bobo
0: mi
1: si wo bobo loju ariye ni mo wo bobo loju orun
2: o jagidi jagan to ku ti o ra aye se laarin 24 hours o ni ti yanju e ke yan kan wa tun pe o tun wa ko jagidi jagan wa
1: ko wa ba mi loju orun ikokan na bi ikokan won loku re gba mo lo ni loju orun loju orun
0: ka to wa ni loju
1: loju aye
2: o wa so fun won pe kenikeni o mo wule mu jagidi jagan mo o awon ti yan fi ran
0: o ti wa lowo oto do ti
1: o
2: bo se ya
0: lo wa nkan mi
1: o wa se
2: ti e kun ti e bi o se mo niyan
0: so jagidi jagan on here eyin lo lohun fi
1: awa
2: bi loju ko
1: o ro wa lorun ti
0: baba wa re lo mi ti nko bi
1: no ko le da be
0: ki se on se ni se
1: ko le da bi afiro niko je niko lo
0: e pada bi jagiri jagan yi lo ma lo
2: lase olohun
1: olohun gan mo
0: pe
1: ati fi lomo olohun re
2: omo ta ba bi ti o ba mu jagiri jagan a je pe ki won lo gbe kan pe ya e
0: lori oro se re
2: kan pe ya e pe
1: ta mi ba bi mo bo se wa yi ti won pe omo titi mi
0: omo titi lo
1: omo titi lo Jokoko ti no yan fo loju ni ni kana ko to wole wa
0: ti o se gbe yin
2: won wa gba mi loju ni
1: to da ko bi eyan mefa ni o te lowo wale ti enu re o ga bayi je pe eni ti o bi ta ti toju re jojukoko no ti won baje ni won ti pe titi lo
0: ora bi gba won pe ya meji school pe
1: kende ja o
0: bi ato wa kan ja o ni aso mo wa ya o iyo omo yen ko si gbadun o o le die o ya meji ni e ti mi te pe
1: na ni ko gbadun
0: de wa ni ya o ma kan
1: ebi tu fight ni e ba pe ya re wa a tu fa so ya ara wa ya
0: ebi tu fight ni
2: ari o so jo gan ni
0: eni ya re ogbadu e ti le mi
2: de o ma kan I ma besu be gba yo ma wa sile eko yo ma wa fo omo yin leti mo ni e so fun ki won po na e jo eni ki won po
1: kemi go to de I'm on the phone. I'm
2: on the phone. I'm on the phone.
1: I'm on the phone. I'm on the phone. I'm on the
0: phone. I'm on the phone. I'm on the iye ni pe mo rin de mo tuju o ma je won ofo bo lo na man like you
1: didiri
0: o na man like
2: you didiri pe didiri bi o ni asunmo asunmo asunmo to fe ma yi smile ku o lori oruko ti o mu wa latorun
0: da
2: ku mo gba o tori pe sumandere ni o ku ki won bi kun won gbe mi ni o ni be lokan won
0: ma gora re
1: o o mo ko foyan loju na o mo ko foyan loju
0: o de na man like you
1: o mo ko
2: ja
0: I'm like you.
3: Lagilu FM 96.7.

0: iku ojumo alayo fun toni ose tuntun to de loni yi ose ayo ni ose moto saru a ma lo jeje
1: mo ba yan ja
0: mo ba yan ja
1: o wa pe titi ni o gbe ja re
0: they
1: play they play ti ma le gbo phone se ti mo hoda nunu
0: titi bo se wa idile ejo le ba lo pe oro ni ejo kan kini kan e o ri ni si to mo silekun ile isega
1: e mo lo mo bo ni e mo lo o mo wa nbe iwo lo ba yan ja o ri film
0: so o se yo pe wa o lase lowo olohun eledumare e ka bo sori edo ki royin nikan ni ami ojijin lagelu 96.7 okay to ga joke afin ti oba adebayo akande alagbala okin ta kale si fele le nbadan ibe le tin te ti gbo wa oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko temi o
1: ebi na kin yin opojumo ayo to mo wa loni koni dojumo ekun o lase letumare titi layo akinsola o na loruko temi
0: o ye ja bere si ma se lawe lawe okan ojo kan awon akori ti awon iwe iroyin ojojumo ile yi tin be ni waju wa ti won gberu loni daily post lo saaju iroyin o pe eni ti se oludije dupo are labi asia egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC fun ti eto idibo apapo odun 2027 Peter Obi o lo ti fi esun kan are Bola Tinubu wi pe are ile yi ti so ile ijoba ile Nigeria Aso Rocky di budorun ibi te eyan ti sun te eyan ti hanrun to si je pe ile ise lo ye ki beyan je fun orilede Nigeria Peter Obi pe o ye ka karo amo ta re pepe bayi pe baba e laju o
1: ilaju
0: ile mo ile nsu lo ile nsu lo pe ori orun la re wa lorilede
1: yo won ni ko mo su kale lona afisu se bi Peter Obi lo so
0: Peter Obi ni
1: to ninu we royin punch ti emi o ti mo mu akori akoko jade lo salaye oro lati odo awon egbe oselu alatako ele ti won ti fun mu o lori pe won ti wo pe order be ni pe egbe oselu kan soso to di alatako ni o gbe eni ti o dije dupo are kale lati taku are bo lati Tinubu gbogbo won ti ni ko le jo opo ko le pass e bo ko le possible bi ti wu ko mo
0: eyin ka yi
1: ibo lo so school mo ni school e wa
0: se school wa
1: eh
0: o kan school nla ni o kan konju oko ni o
1: abajo
0: possible
1: e ma ko le o e ma ko le o e ba le ko le iko ku ko le ko o ibo lo ti ra fun ara re
0: alagbede
1: ibo eh oda alagbede ibo won mo ri bi wo je yeru bo je gbo ega la wa lu ni
0: amo
1: ti mo je oda o ri film
0: to punch tun re
1: kini punch so
0: oko iroyin lori ile ise ijoba kan ti an pe oje ayederu ti an se laladada le ladabowo enikan ile ise ohun ti an pe ni Presidential Foreign Investment Promotion Council won ni ise iwadi alagbara ti bere lati odo awon igbimo te ko to ile iyun ile asofin agba keji nle yi House of Representatives won ni won fi oro po eni to je olusiro owo apapo lorilede Nigeria accountant general won fi oro po ni ofun eyun ogbeni Samsudin Ogunjimi lo ni ode ni bo se je wipe ise iwadi yen o nwo ose keta lo bayo
1: ninu we royin punch na ni akori eleyi o tun ti gbe jade o ko lorun oba koda ku ko sanu wa ni o lori oro eto idibo governor ti o wa ye ni ipinle Osun won ni awon janduku won tun ya wo office ajo eleto idibo eka ti ipinle Osun lokuku nibi won ko kaadi eto idibo alalope si ti won ni ka won ti o ti to idibo mo wa gba won ni afi tako oro idibo loko yago fun mi lona iro oba ni du tako ban lati ku awon nkankan lo ni ile ise ajo ohun ti nbe lokuku o awon wo loko nibo won ko lo ki lo le ta fi lo re keru eleru lodun ajo olomire leto idibo lewa Nigeria eyin ko yi eku rere re ninu iroyin fun ti aro toni ta pe le doki le ti gbigbo
0: iroyin kan re agbo oselu ipinle Oyo ohun lo gbe wa lo Nigerian Tribune ohun na lo ko iroyin ohun won pe o seese o ki are Bola Tinubu ko tun se ipade pelu awon eyan mi ti oro egbe oselu APC ni ipinle Oyo gberu bi o se je wipe nkan tun gbona girigiri ni ipinle Kwara ati Benue lori oro emi ni won gbagbara iwoko ni apa abe yen na
1: so peter obi ti soro soke nenu iwe royin nigerian tribune to jade foto ni oni awon eyan ariwa ki won foko bale lori oro todo tohun ko ni igbekele to ni tumo ninu ohun iyan iyan lori oro idupo are ti ohun fe du yi ati leyin yin lohun bere fun peter obi soro soke eyin ko yi e mo gbo ninu edo ki royin fun ti aro toni o
0: iroyin mi on tun re o the guardian loko soju iwe keje lori eto edibo gomina ti o waye ni pinle osun losu kejo odun yi egbe oselu accord o ti ke tantan lori bo se je pe won pe gbigbe ni won gbe awon ti anje omo egbe awon to si je pe won nawo ifi ajeni si won o ni gbogbo tibutoro ipinle osun egba ni elaja won je ari mu mimo ni egbe oselu accord lo pa lariwo ni pinle osun
1: ajo olamide leto edibo la wa nigeria ajo inec ti soro soke o bi pe lori iforuko sile gege bi awon to ti to ibodi nigba ti won se ipi api amore lati je ka mo eyan ri garaga bo ti se ri bi ero ti se po to lawon ipinle kokan won ni ipinle kano lo lewaju won mo jade foko sile lati bere si ni so pe mo fe kopa ninu eto edibo to nbo lona ipinle eko tele ipinle edo ona lo tun tele awon ipinle awon won to won lesese ni o laaro ile lanfani ati gbo lati nu were Nigerian Tribune to jade fun toni
0: kinde iroyin to fara pele to menuba na ni se lalaye pe iforuko sile awon oludibo lorilede Nigeria o ti wa sopin o na oni daily post ko royin kan o nibi ti won ti pe osuke esun rabande eleyi ti won di kale leri isejoba are to ti di ologbe nle yi Muhammadu Buhari pe ohun gangan lo je pe abere ni won ti da ile ise to da wahala ale ile ise ti en pe ayederu ni Presidential Foreign Intervention Promotion Council PFIPC sile awon iko ti an je ti ipolongo ati ti ko eto iroyin Buhari won pe iro ni o edakun e momo hun esun labi ma awon lese ati orun bi ti wu ko mo Buhari ati isakoso re o mo nkankan nipa le ise ayederu na
1: egbe oselu ADC ti soro soke lori bi won se ji awon eyan kan gbe lo ni kayama ati ti awon eyan to gbe lo nipinle Borno won ke sile ise are wi ko e ba se tete koju oro si awon eyan ti won ji eyan gbe lo nipinle Oyo te si ri wi pe ase yori le se ona ni egbe gbese lori awon abala ibi to ku ti won ti ji eyan gbe lo e ma fo lero o lati ma wo won lori n to sele yo ekunrere re nbo ninu wero Nigerian Tribune to jade foto ni
0: owo iranwo lori ina manamana nile yi electricity subsidy oni pe o ti gbenu le trillion meji naira bayo 1.78 trillion naira ona ni owo iranwo ohun n lo je bayi be ni pe gbese ajele eleyi ti won si je lori oro owo afefe gasi ona lo ti suma trillion kan naira eka ina oba torilede Nigeria to nti awon alakoso re oni won ti oro ohun sita o
1: to ajo to n pese owo ja fun awon akeko ni awon ile eko ni tibuto orilede wa Nigeria net fund ona mo ti salaye wi pe owo aje monu gba akeko ni o mo fi sarani di o fun osu kefa ati osu keje won ni won ti data ogun egberun 20,000 ni losu kan won ni egberun lana 40 naira la keko kokan gba won ni no bebe si ni jo ni won je pe ha a tori eleyi ra gasi a ri ra gbogbo nkan ti ani lo eyin ko yi ekun rere re nbo laaro e na le gbo
2: owo ki lo pe owo yen
1: owo owo net fund ni
2: net fund se awa baba ti ya na
1: se iwo wa school o wa school
2: ile eko ta wa ile aye gan ile
1: eko o po olowo lo o po olowo lo wa bi to ti o wa bi to ti gbowo
2: ko ye ka ni joba ti o ti e pe owo ti eyo imo se eto eko gba yin gbadun
1: ninu ayo kan awon obi na ti won ti jekin the president
2: okay olohun ti ba ti the president ori mi o je ko
1: ti ba ti the president te wo bi susun pe e fe fo obi be ijo ye ni nigeria ti da
2: ori mi o je ko se
1: ti nigeria o ba ti obirin o ba je president orile ede nigeria
2: ti ba yun iyen ko pe ti o ba ya
1: wa tin ba ya yin lowo ojo keji ka pe edibo fun mi leni tin ba ya yin lowo ojo keji e so pe edibo won
2: okay
1: e tu yo bo yin e gbo ke mo sere ayo ko yo
2: po ji ko iroyin mi e je kuro lodo politician titi
1: e mo se dada gan mo ni
2: asoju ijoba orile ede nigeria nilu johannesburg o ti bu enu atelu bi o se gbemi omo orile ede nigeria kan ibe chika simon oni won pe oruko e o nigba ti ni ile ise olopa ile south africa won n se ise kan lati fo ibe mo eyun ni agbegbe belleville nilu cape town pelu bi o se pe iru n to sele to fi wa sokun fa iku omokunrin ohun o ye ki won tana wa die ona to gba jade laye ni south africa ijoba abe e se iwa die awa o le fi owo bu ke bayi ka ma woran ke si mo gbemi awon eyan wa
1: o ti fe gora ara bi mo ti wo yi o mo gora ara o toro o ti gbo ori ni si pe eyin a ni se sine ni o fe gba net fund
2: se on wo se nje oruko re fa obi ko fe je net fund
1: kini wo wa pe
2: ah baba ya pet fund
1: pet fund ara sina gbogbo lo fa bukata yi wa pe ju ga o
2: ki wo ni iya bukata
1: ere abu gbogbo eyan lo
2: ma baba nla baba bukata
1: ya lo
3: Lagilu FM 96.7.
4: Mo ti bere ko le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
5: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konfuru
4: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
5: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: Eka abopada, lato Georgia, edoki iroyin te siwaju, ikani lagelu 96.7. Oke, to gajoke, nifelele mbado non letin te tigbo wa emakbagbe, lati darapo mwa alori Facebook wa, lagelu FM 96.7 ni esha warimbe. Beshen wo, efi iroyin so wosi wani po okon ojoka awon iroyin yi, esi bere, si ba wakwen, kokari to lori telemu. Oyao, ninu iroyin akomu, ele itimbe ni waju mi, inu iwe iroyin Daily Post. O na ni mo ti ri iroyin o eni to je oludije dupo are labi asia egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC ninu eto idibo apapo 2027 ogbeni Peter Obi oni o ti fi esun kan are orilede Nigeria Bola Tinubu wipe nise un lo so ile ijoba ile yi Aso Rock di Ibudo te eyan ti sun orun asun fori lesuka o nibi to je pe nkan sun nbe nkan harun ni lai ti e jade ba awon mo orilede Nigeria wikeli mo kan lori awon nkankan to se pataki ti nwaye nile yi obi soro ohun ni ana ojo aiku Sunday nibi eto iforowanilenuwo kan to se nile ise mo maworan kan nile Nigeria nibe oni obi lo ti pe are Bola Tinubu nija wipe ko bota ko jidi de kuo loju orun re ko kuo nibi ti o na si titi to je wi pe o kan fi ha lele lai ti e ti e wa pe o nfe so nkan kan fa omo Nigeria nipa opolopo awon nkan tin ko awon eyan lominu oni ko bo ta wa re mo bo wa ba awon omo orilede Nigeria soro nbi awon lo ndari awon na lo nse ijoba le lori Peter Obi tesi waju ninu oro e wi pe adari o gbodo ma ba awon eyan re soro lore kore oni sugbon eni ti gbogbo wa dibo fun ni orilede Nigeria se ba mo wipe are Bola Tinubu ni oni o wa ya ni lenu pe are o ti e ba omo orilede Nigeria so nkan kan mo lori awon oro to se pataki nile yi oni are Bola Tinubu o ti so Aso Rock di Ibudo orun o ti so di yara awosun to je wipe enikan ki mu se se nbe oni ko ti e ba wa soro mo bi ti wu ko mo oni nise oni ka re o ya bota o ninu yara awosun re eleyi ti o wa ko si wa ba mo Nigeria soro oni edakun eni ta dibo fun da en ta gbe agbara fun lorilede Nigeria nibo ni arakunrin na wa e ba wa pe ko wa ba wa soro adibo fun awon eyan to je pe awon loku ti nba wa soro lorilede Nigeria bayi eni adibo fun ni ko mo bo wa ba wa soro Peter Obi pe ni tohun o ni an ba adibo fun ni orilede Nigeria lodun 2027 ore kore lohun mo ba awon eyan le yi soro olohun mo so fun won wi pe mo so bayi mo si mo si se bayi mo tun ti se bayi be tun se so pe mo fe se re won tun gba pa bi won tun se omi oni bo won se mo so fa awon Nigeria nu oni dinu to mi so pe o ye ki ifarajin ko wa oni loni a soro nipa idasile ile ise to je ayederu labe isakoso yi oni eni tin dari orilede da kini to ye ko ba wa so ti o ti so oni ohun lo ye o ma soro bayi fun gogo omo Nigeria gege bi oro bi obi soro ilekun mumu belenjambe be ba ni fesi Daily Post nlo ko iroyin na
1: to iroyin bi obi se soro ti lekun ti won si lanfani ati mu belenja ninu belenja ohun re ka tu tesiwaju ninu re o eni ti se oludije labi ase egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC Peter Obi o na lo mo ti soro o si dari oro re tarata si aro awon eyan tin be lapari wo orilede wa Nigeria lori eto idibo to bo lona lodun 2027 nigbati Peter Obi o mo ba won soro nigbati won lanfani lati ma fi oro po ni fupo lori aro mo maworan ti ikoni ti channel lori oro oselu o salaye pe se ati eri eje nkoko dari oro mi si odo awon eyan tin be lapari wo orilede yi lori ti won fi pe o ni eje ko un salaye fun irada sari ohun fe ke ni igbagbo to jile ninu ohun o ni pe ko si meji to hun leju ni pe ki isokan ko wa ni orilede wa Nigeria ko ma se mi ni lagbaja emi ni tamedun emi ni lakasegbe oni gbogbo wa bayi ni ohun sanana re wipe oju kan soso na lohun fe ki orilede Nigeria wa o lai fi ti oro esin tabi ayase bi ti wu ko mo ori to ohun ti ni afojusun le lori o na ni lati mu ise ati osi lati pa ku fin fin patapata o wipe oro eto abo ti o mo da awon eyan lamu o e fi yun le koni simbe mo bi ohun ba ti le di are lorilede Nigeria yi oni ainisa lowo olohun na ti dohun igbagbe tori pe won lanfani ati gba awon odo sise repete ti kaluku si mo wo pe eh se won le se oni e fi yen le fun Peter Obi oni bakan na eto oro aje to se fi agan yi lorilede wa Nigeria oni a fun Peter Obi ohun gbogbo ni sise o o tun salaye oro tesi owo waju oni bi ohun ba di are bo ohun o di are ohun kan ti ohun sani lokan ni pe gbogbo awon idojuko to koju orilede Nigeria o gbodo di afiseyin oni te ba nwo ero eto eko o mo je ohun logun gan mo ni oni ni eto eko ba mura duro oni se mo pe ise ati osi ohun na ni mo koko raye wole ti o fi mu ki oro eto abo ko di pe ntuka olohun o ti fe ko ri be bohun ba ti wa mu ise ati osi kuro laarin awon eyan ti ohun dari oni bole awon eyan ti mo pe won gbe sumo mi o won se kini kan ni koni si yun be oni ki awon eyan apa ariwa lorilede wa Nigeria ki won ni ifokanbalẹ ati ni, ati irorun lo bade lodo tohun ko bewude pinpin bi ti wu ko mo pe ah Peter Obi mo ni e mo ni ti in ba yin soro ni eni to ti figba kan ri je gomina fun ipinle Anambra hun lo salaye fun awon eyan bi pe ki won ma gba o to ni asikore ti ohun o salaye eru eni to ohun je fun won ori ti won ba ni gbagbo ninu ohun toko toko won ri mo pe orilede Nigeria ki se orilede enikan orilede ti gbogbo wa ni tori awon eyan kan won ku hunun bi pe bi awon eya igbo ti won ba lanfani lati de ori ipo isakoso orilede wa Nigeria won fi awon eya to ku won fi mu won fon fere won foju won ri ibi orilede yi Peter Obi ni ko ri be awon ti won soro won mo ti won se ni ohun tohun o ohun fowo idani loju oro soya bi pe orilede Nigeria isokan to je na ni yo duro digbi oni se mo pe ojo la orilede Nigeria se pataki tori awon file di awon omo awon to nbo leyin ni bi olori kan ba wa ti o mu ojo la orilede Nigeria lokukudu lati asiko yi lo a je pe ru fe orilede olori na in tora re je ni o ngba ti won soro won tun be lowo re bi pe se igbagbe bi pe gomina tele fun ipinle Borno Ali Modu Sherif o ti gbogun ti yin to nbere bere lowo yin bi pe se Peter Obi hun eh ko la ko sire rere kankan bi ti wu ko mo lori pe elekun jekun na ni o fe gbe gbogbo oro re le lori oni e ma dayun lohun o ko mo tin se opipin bi ti wu ko mo ori se ri lasiko ileya lasiko keresimesi lasiko ayeye ti odun ti kerike ti awon kristeni oni ipinle kaduna ohun ti lo to hun lo ko se eko ki se meji ki se meta to je pe ni ibi ti won ku awon eyan ti won ni ipenija si ibi do ofinu wo won ohun ma nlo be lati lo se odun papo pelu won oni ebere ni ipinle Borno e lo si ipinle Plateau e lo bere oni benu e bakan na lohun ti se rin olohun ki se wipe ohun ti ga gogo ohun o wa ni toju awon eyan oni oro ohun ori be ori ja tun wa ri ohun ti fi wonu oko ti se bi pe oko furufu lohun gbe kiri orilede Nigeria to se pe gbogbo bi ti ohun lanfani lati lo ni tibuto orilede Nigeria inu oko lohun wa ti o ma gun o to won mo lo fi oni ki se pe won mo gun ori oko furufu ori oko ile na ni ohun gun kaakiri to se pe gbogbo apa ariwo orilede wa Nigeria lohun ti to gbogbo re ja nigba to won tin kaakiri yi gege be to fe dupo are orilede wa Nigeria oni se ri isoko orilede yi o mo je ohun logun gan ni iroyin ohun gan po bi sini alayo se so lekan gbogbo re ku fofo ni oju iwe keji o wa ni abala akoko o tun so wa ledo sugbon be yan ba ni ko mu ko nbere si ni kan ibi la wa a ni se nkan mi mo mu mi
0: oda emi na bo sinu iwe iroyin Nigerian Tribune to jade laaro yo nibi ti o tin se lalaye pe o tin foju han wi pe are ile yi Bola Tinubu lo se se o ko tun se ipade mi pelu awon ikan gbogbo ti oro egbe oselu All Progressives Congress APC ti o kan papa ninu bi nkan bo se dabi en pe ko fararo ni inu egbe oselu ohun ti nbe ni ipinle Oyo lori bo se je wi pe eni ti an yan gẹgẹ bi oludije dupo gomina inu bi kan nitori e ti o si je ki nkan rogbo bo ti se ye ninu egbe oselu APC ni ipinle Oyo te ba gbagbe gẹgẹ bi akosile iroyin yi eto edibo abenu eleyi ti won se ti o kede re leyin oreyin wipe senator to n soju ekun gusu

0: wo ya elomi ti for first jade ori ta ku eketa elomi ti dele tori pe ni se lodi oro di bo loko yago fun mi lona won ni elomi ro pe sia o le gba awun ni won le elomi ko sabe sia karuku sa nwo inu gbo kini pe nja won o daran bayi won ni gba ti won bojuri awon ka ti mi ro takotakotakotako to di pe kaluku ti le ku mo ri koju omo ri bi won ni gbogbo ara bayi na ni ogun re o nigba ta na wa lanfani lati mo so ninu oro re agberu so fun le ise olopa ni ipinle omo abiodun oje labi to foruko alaboju to fun le ise olopa ibrahim goltan to fi je lo salaye o fun iko niroyin wi pe ile ise olopa no osun won wo awon na ti gbe igbese to lagbara loju ona ti ri pe gbogbo awon eyan ti won wa ni di isele un o won foju won fo fere won fi mu won fo fere won foju wa wi no fin tori pe ise iwadi ti bere lori won o iru awon eyan wo ni won le lanfani ara won to fi ra won sile to so pe iru fe igbese ta won o gbenu lati lo re da nkoru lati ko awon eru to je ti ajo olobire leto idibo le wa Nigeria ati kaadi eto idibo alalope ni bo won fe ko lo se yo lo re mu kaadi ti eni eleni yo fi dibo ni abi ko o so se bi ki mu kaadi sina ki wa mu lo bi eleto idibo ki so fun pe mo ti to o ya o ti kan mi o ya emi re e wo kaadi eto idibo mi ngba won ba wo soke to de to ge fila emi o si ge fila won ni se won ni so pe wo e fa le ile ise olapa lowo won ni gbogbo awon ibere ti won be lowo awon eyan to sise labi re o lati le je ki won ma da won lohun ni bo won ko kaadi eto idibo lede eto idibo la o e won to ti lanfani lati le dibo ni ipinle osun won ti ru kaadi lo lokuku loju ibon
1: a lo si oju oja ka mu ise je nbe nigba ta ba pada de iyoku edo kirun on te siwaju.

0: Abrahamu, Isaki, ati Jacobu, Olorun awon baba wa se sise yenu bi tatijo. Beni, iwo na wa ni iri Olorun bi tigba ni. Bi gbogbo jo Wednesday to keyin osu ninu jo CAC Jehovah's Great Ministries. Ori oto Oluwa da mi lare Oluwa Labasorun Ibadan. To takori Olorun awon apostoli. Ago mejo abo aro ni na do ti ma jo nibi ti awon oro ti won fori bale fun bali yo ti ma pelu pastor Timilayo Oyekola sise ranse ti won mo fi fami ororun yan jaide tu idogun logo awon eniyan ti eri o si ma tele lese kese ni gbogbo ojo Wednesday to gbe yin osu ni o ma bo tile tile re ko wa bo Olorun awon baba wa pade ni CAC Jehovah's God Ministries ori oto Oluwa da mi lare Oluwa Labasorun Ibadan lago mejo abo wuro lati bere o Olorun awon apostoli
1: oni se temiti
2: sa beyan lowo loro bi konko yokoto bala afi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita ta gun sagun eyan me dagba pupo ko ma rin ko geko ge eyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kore o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan eyan gogo ki bata o sesin bo lesin eyan ko ma mo ko ti bo eyan ma ru ma gbe opo lo ti lori sirisi ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunre o ma le se Ara ma gba pe pe pe. Aro ma legun. Igbese kan ma nkia ni pataki. Ka tete gbegbese ni kiakia. E da wa. La parapa ni gbadun aye. O se ni tin be laye ti oni tin dalamu. Ero gba lo le nbe faye o. Lati ma bi arun sapa ma si. Kan si toni toni aba etkia. Egbe le baba lam adesina. Gomina pinle Oyo tele ni felele Ibadan. E ka le se. Mu jo yin lo la complete. Iwo road Ibadan. Telephone 08033715988. 08033715988. En tata ju ale. Lama toni toni.
3: Olorun ja apostle ti Christi o pe gbogbo eniyan sinu soro alagbara nla isoru arogun gogun mi ekan losu loni se ara man sise iyanu re fun didi ojo meta gbako ninu soro arogun gogun mi ogun ase idi aja nigba ti olorun ba nlo iko re woli richard adebayo kolawole aje rere gbogbogbo fun ja apostle ti Christi ati opo ranse olorun miran to su yi tuti ko
4: wednesday thursday ati friday ose yi
3: ni soro arogun gogun mi yi ma waye opo ranse olorun lolorun yo lo ninu orin iwasu ati agbo agba nkogbi ninu ile ijo sin wani CAC Arogun Gbogunmi DCC 18 Fana Jesu Bus Stop Olomi Olunde Academy Nibadan Agogo Mokala ni soru ma nbere lati bigibi ewoko di Olomi egbe okara ton lo si Olunde esokale ni Fana Jesu Bus Stop iya na Arogun Gbogunmi lede yen o baba woli ati mama woli Richard Christiana Kolawole JP ni o mo gba gbogbo eniyan lalejo fun ibere tabi alaye 08038266459 Jesu lo nji Arogun Gbogunmi
5: angeli to fire da o
6: O ya ni CAC ori oke anu ojo Ibadan e je lo fi igbare lowo adeda seda e je lo fun baba lo je re ninu ipade yin mega press wakati meji lagba ko ni waju oluwa fun yin lati fun baba lo je re lojo Wednesday ojo kokande logbo osu keje odun yi Wednesday 29th July 2026 pela go mefa owuro sa go mefa role mega press pelu akori bayin olorun awon baba wa receive the praise o God of our father ni biti opolopo awon olori emi o ti ma fori fowo olorun sokale pastor abiodu omo lo yoro gileadi lady evangelist bumi ojo lady evangelist kami ba mi dele lady evangelist olalike oladit jp lady evangelist kami riobos lady evangelist doctor olubukola ki adesewele jesu be ni ase awon woli yo mo tele olugbalejo ni pastor isaiah o alade omo woli baba alabojuto csc ori oke aru prayer mountain of mercy be ni baba ori oke prophet moses a alade oluosure fun wa fun agbon gbe ebukun aje ejetan lati bi kibi ewa ona di ojo latojo eso folokada ko le waju yin lo si csc ori oke aru prayer mountain of mercy kilometer 2 ojo igbo oloyin ro abi ke gbe bedi bus stop ona to wa latojo simania ebedi ibadan wole ma bo wa fi gbare Olorun afiyeja ndodi o lati faye re se yanu

0: aki yin kaabo pada edoki iroyin te si waju eje yin ameyi lati ipinle osun ni murasile fun eto idibo gomina ti o waye lojo kedogun osu kejo odun ta wa yi ni ipinle na won pe gbogbo awon oludije labi ase egbe oselu accord oni won mo ti ro are Bola Tinubu oga gba olopa orilede Nigeria Tunji Isu ati egbe awon amofin ni orilede yi NBA ajo tinja fun eto awon omo niyan NHRC ton ti awon eyan mi ti oro oselu gbe pon ni orilede yi wi pe ki won dakun o ki won dola awon ti je oloselu labi ase egbe oselu accord lowo bo se je pe an kan nitori oro oselu won si mo won pe ki won ma fi kele ofin ma gbe won be ni won doro mo won ti an si nawo iya alagbara si awon ti an je omo egbe oselu awon o won so di mimo wi pe apere eru e o nikan to sele lenu lowo lowo yi ni bi ti an ti nawo gan awon ekan ti won je adari egbe oselu accord ninu eyi ta ti ri enikan to je oludije to fe lo re soju ekun idibo apapo gusu ile ijesa popo ola alaba ti won si nse lalaye pe leyun gangan lo ti se afihan re wi pe ile ise olopa ipinle osun o je ile ise olopa ti won mama ti won ni awon ete buku buku kan eleti ko da lodi si egbe oselu accord ni ipinle osun agbenuso egbe oselu na ti o so oro sita to tun wa je eni to na ti ndije dupo ti ile asofin ipinle osun Bamidele Salam o lo mo soro nigbati nba awon oniroyin soro nilu osogbo nibi ti o ti bu enu ate lu igbese eleti le se olopa eka ti ipinle osun ti won gbe wi pe won ti sora won di ohun elo lowo awon oloselu jagidi jagan kan to je pe dandan woko ni an se afife ki yo dun obe ti won ju telomi lo salam o so di mimo wi pe nise oni won mo ti won fi owo osinkun ofin bi awon ti won je omo egbe awon lori awon esun rugudu rugudu eleyi to je pe iro pata nlabanu e ti won fi mama fe da omi alafia ipinle osunru oni be leyi si nje idun koko mo eto ijoba warawa ni ipinle osun waye obi iroyin eyun na bi se nlo oni iroyin mi lo tun se yo lati ipinle osun nibi ti egbe oselu All Progressives Congress APC ni ipinle na lana ti o ti fun awon osise oba ni ipinle osun ni moran wi pe ebun aja arabuka oni ogun egberun naira 20,000 naira ta mo si oke kan naira eleyi ti eyin gomina ademola adeleke to ti pinu lati mo fun won pe ki won mo tewo gba iru ebun be ogbon ati taibo raibo oni gomina adeleke ni ndao won so di mimo gbe gomina adeleke en to je oludije dupo gomina labi ase egbe oselu accord o lo ti pari gbogbo ete lati ra ogun logo ibo awon osise ni ipinle osun nipa mimo te owo sian pe ti en ba ti gbo tololo 20,000 ni osise pon won ti ra ibo re nu oyun ni o si lo re fi te ika fun accord won ni ki won jo ki won ja mi lori eleyi o nto mu adeleke mo sare kiri o na ni pe o ti ri pe o daju saka po won o fi eyin bele ni bi eto edibo gomina ti nbo ogbon ati wa da abobora re dola ara re o ni eyi to je pe o wa fe ran gbogbo osise kankan e wa ju 20,000 lo eh iroyin e bi an se ko o le mi se ka oju iwe keje o lo wa ninu iwe iroyin the guardian to jade laaro yi
1: ninu ayu ati idunu ni gbogbo molebi olufadeji ni oluwo tori ola yani aleku so nbadan ti won wa loni o tori pe loni loro kije won gbe magaji won gbe jole gba ninu molebi won o ninu atejade eleti baale alhaji aziz adegoke atolori ebi alhaji latif busari ti won te sita to te ko niro ilowa to si di kika fun wa laaro toni lo se lalaye bi pe kabiyesi olubadan ti ile ibadan oba sanito adewalu rashid ladoja olubadan ti ile ibadan o na ni won ti buwa lu iyan sipo re gege bi eni ti o je magaji ile awon ogbani fatai omo sojo amzat adegoke yo jamagaji yo mo jamagaji le olufa

0: ti loni ti se odo keta din ni ogbon osu keje odun 2026 la fi olubadan ti le ibadan ti be loke are mo nilu ibadan ti anibi ta wa yi o ni dede agogo mewa lo ro won ni gbogbo molebi olufadeji patapata ni oluwo tori ola ni alekuso ni ibadan na ni won ti mu aso won ti mu ankara won ni gbogbo won patapata na ni won la afani lati tu yaya tu yaya jade o won ni awon mi won si wo aso funfun ti o ni wuru ni kaluko wa to tele ogbe ni fatai omo so jobs ati leyin gege bi mogaji won o ti won la afani lati so pe ilekere gbarun re wa jabu ilekelu dan won ni joba di mogaji awon lati oni lo ti kabiyesi olubadan ile ibadan ta ba ti fi owo re soke to si ko ileke si lorun to o won ni gbogbo e molebi olufadeji patapata o na ni won so pe awon ti bu owa lu o awon ti bu otelu o ile atoko ati nile okere won ni gbogbo awon gbogbo molebi olufadeji falufadeji patapata ni won la anfani lati wa nibi ti won o ti mo fi ogbani fatai omo so jams ati adegoke jamogaji ile todo tawon o loni na si ni o won ni gbogbo omo bibi ti ile olufadeji patapata tori ola alekuso nibadan won ni ki kaluku ki emura o emura daada eku powder soju ki kaluku si se yemu ke fi iparo olorun ke fi sara won ni eni ti o ba ra akara ko wo aso funfun toni buru lara o o na ni gbogbo ebi pe ti gbogbo ebi yo si wa ninu aso egbejoda ti gbogbo won ti ni ki won wo o eni ti o ba ti ni anfani akara ko wo aso funfun gbo ko si ni un toni buru inu fila tabi ko je gele tabi ko je pe aso funfun oni buru die die oni lara o gbogbo molebi patapata won ti wa nki ogbani fatai omo sanjo amza ati adegoke ku orire o futi po mogaji ti won la anfani lati gbe fun loni loruko gbogbo ebi won ni alekuso ni badan won ni awon gba ladua bi pe ki olorun oba ko mu ko tesi waju o tori ati se bo re gege bi omo ile awun lo mu ki gbogbo won fi dide ti won ni ko si elomi ti awon fa kale lati ti mogaji ile awon bi o se eni awon ogbeni fatai omo sojo amza ati adegoke tori pe iwa omo luabi iwa pele to nti suru to ni lowo lo mu ki gbogbo omo le bi patapata ki won tele leyin bi pe o di dandan o iwa lo je mo gaji awon o won ni loni lawo si mo okorin oye na ko le wa oji koro
1: iroyin yi ni se lalaye o pe iroyin kan ti de ti awon molebi agura eleyi ti won pe won awon eyan kan won fi iroyin kan lede nipa oro to ni se pelu oro idile agura tin be ni du ohun ninu ikede kan to je asini lona ati eyi ti o ti e da bi ti wu ko mo ti an pe won fi lede nile ise radio kan nile ibadan nipase awon eyan kan to je pe eru n ba won be ni won o si ni igboya lati daruko ara won bakan na oni wa fi kilo lede o wi pe ninu nipase ikede ohun ni won tin so fun araalu pe ki araalu ko mo ra ile ni edo papa lowo awon ti an ba ti je idile agura lai ba je pe onido ti edo o ba buwolu iru ile rira be won pe ikede na lo tun tesi waju latun tun so wi pe gbogbo eni ti o ba fe ra ile ki won ya tete yago fun rira ile lowo molebi agura be ni pe molebi agura o awon nta awon awon oni ile kankan ni gbogbo edo won pe irogbu oni oro eleyi ti won so yi o nigbati molebi agura ti o mo soro won ni oro ti won so yi awon danu tiketike ni o bi omi sanwo tori pe iro lasan lasan iro banta banta oni won ni won fi lede ninu ikede ohun be ni oro ti won so si lese nle ati pe esun ti won fi lede ohun bi igba ti won mama fe mo fi si awon ara ilu lona ni o ninu atejade eleyi ti eni to lewaju ninu idile agura to gbenu won soro abileko taibat asake akinwumi to fi lede loruko

0: ti ko ba mo nuro o ni okuku ni mo pedu tori loni toju ojo to mo wa yi oni ni ojo 37 ninu osu keje odun 2026 teyan ba wa wo to wo lo to pe olorun bo se wu lore sugbon to lanfani ati ma gbon ti mo nso yi a je pe oni tohun o ya alaimore ni tori pe awon to ti koja lo won o ti e le ba olorun wi nkankan gbogbo eto won ti won se kale pa won fe se ko si nkankan to le se se nbe oro ohun de re awo to be lati ma yoru won sugbon ka le ba mo wi pe e aye ope yo tun ma yo feni to ba si rin loke ipe ni koda gan to ba je ipo ti oni tohun wa ko te lorun olorun oba to mu ko si fi le wa loke ipe titi di ru asiko yi o tun le ba paaro aye ti o fi si aye idera aye iderun ati aye to to olorun oba lo ma nse dede fun oni kaluku olorun oba yo si se dede fun gbogbo wa mo wa fi eyi ki kaabo sori eto ta pe ni oju oja o nleto oju oja gangan ibe o ni aje lojo ko si laburo ni se wa lorilede wa nigeria debi pe yo soju oja wa adua ni oro si ni pelu eyi ti awa nso sinu afefe ta si gbagbo wi pe ko ni lo lofo to ba wa je po lawon bi kan ti o ti te wa lorun he olorun oba yo se daada fun wa yo mu ki idera ati iderun ko de ba aye gbogbo wa loruko olorun oba oga agba oba to ga tan yanyan ti o si enikeni ti won jo dogba loruko oba Adebayo Muritala Akande MFR loruko Titilayo Akisola to je olotu eto eleyi ti a npe ni oju oja yi loruko won ni emi Folasade Ajalanki wa laaro wi pe aku ojumo aku ojumo aku ojumomo lagbara lowo Olorun ran laaye lose yi iru ayo o na laagbo lagbara lowo Olorun awa na inu wo dun ayo wo kun Olorun ba yo se daada fun onikaluku wa lenu okowo wa gbogbo lagbara Olorun wa laaye mo kiyin o ele o aku ojumo o aku tita aku rira ninu gbogbo awon oja wa gbogbo amoriri yin wipe eyin ti en sakitiyan en to ba jale o nlo bomo je Olorun oba ko si ni fi o le sinu oro gbogbo wa aba wa ri enin kan to je pe iru pe ka lo ko lohun o ki gbe lohun yan laayo a n fi asiko yi so fun a n pa laro wa ni pe ko jawo tori pe won pe ojo gbogbo n to le ojo kan to lohun ojo kan to lohun yen amo fe la ku lo fo le ngba mi Olorun oba ko da gogo saanu gbogbo wa ele nbe won titi layo Akisola olotu eto yi mo kio ko ni baje tolu ayade ba mowo bawo ni gbogbo nkan ati edupe lowo Olorun opin ose to lo yi opin ose rere ni yo si mo rere fun gbogbo wa na oya lose iya tun ti de gege bi se wa lati lo sinu awon ojo oja gbogbo papa julo oja ile ta bayan layo tori asiko to lori eto yi a mu oja kan ni boya eja lo naja yi a to wa mu ohun elo ti won ta a to wa so pe oya edunja na bo lo ti se lo ki awon to ba fe lo tabi ki awon to ba n pogbe lati ni iru ohun elo be kan le ba mo ye owo ti won mu dare lo sinu oja idi niyan ti kan ni lagelu to se wa nbi lati ma je ki awon olugbo wa lati nu ile kan ma mo nkan to n sele ninu oja ni iyen la fi inform won he ko ye yin oya tolu ayade ba mowo je ka gba bo ba se ni ka gba so mo wi pe iwo lo ma ni obele ye lowo to ba de ti bere si ni tuko yen awa yoku ma se kini a ma ma tele eni oya apa abolo fe ka gba se be yen ni ibe yen na da ke oya forin si ko ja lo
1: oju oja apamowo owo atajere oja.

Oya ka ma kira wa gudede wo gbogbo bi te ba tin lanfani ati ma gbo wa. Ikani lagelu ni o. Lagelu 96.7 FM o. Gajo ke le vala vele le ni le bado. Oya kashe, kashe, kashe. We go again. Leni, atu lanfa ni ati yikini ye. Star 347, star 1004, star 2 as. Emak bak bekbe moti gbe ide be o. Ibe, oseta wa ina ni. Abasa ina kolo zwa kbali ni. Ose ni manakai. Bimba ni se mistake. Ojo Saturday ni August 1st. Abi, that is to say, ojo Friday ni July 31st. That July 31st ni ama yi koto ti ayajo odun keji ele ti kashe to ti gbori wole se wa fe gbon lati bere osu yi lati pariwo yi pe lojo Friday yi eyan meji lo ma gbe 1 million naira lo o yato si ti tele o ti gbo bayi eri gbon yato si ti tele eyan meji ni o gbe 1 million le tun tumo si gbe 1 million naira meji so wa ri bi toro wa ni pe o le dojo Friday ko ma ka owo ma yan lowo bo ko wo si wa lowo eyan bayi ke eyan ogugu wa ma se le bayi tori gbogbo ticket re be lati bere osu yi na ni o pada wulo sugbon lo ri pe boya ticket re o to nkan nbe te o se ta wa yi double your hustle, double your hustle. Tactics ni. To ba je mi ni won. Ose ta wa yi gangan ni ka se omo wi pe ohun o ti ri film. To ro se se ko je ipojo Friday ti wo fe ma target o le mo ka change mo yan lo mo pe oro bukata ni sin ko ni so fun yan. Bukata ni won ba mo pe ni ibinu ti o mo polowo ohun o lese nle. Bukata ti o mo polowo ohun ko lowo lowo bukata ni nje be o le je gba ti wo ti target pe owo yin gan je Friday ni bukata o ka owo moyan lowo ni o ba di pafe gbo to eyan ba ti pon mi le do ngbe lati Monday Tuesday Wednesday Thursday ai pe change die lo pada ka moyan lo Friday to fi nap we napping o ti lo star 347 star 1004 star 2 ashini a tun pe wo yen laaro e ko dito san lowo ko dito la lowo ko dito tun la lowo yo tun wa eligible bo ba dojo Friday re po lo fa gan bo se ma je niyan star 347 star 1004 star 2 ash star 347 star 1004 star 2 ash o ti kan wa na last laaro inu bo ba wura re ran ni o to dagun la eyan ba dagun la ta re o ba dagun la o mari lenti mo wara wo ta mo wi yen gbogbo se ni okan wo na laaro enu lati bi ojo meji meta to tin da bi ajo sare se papa pa bayi o le je wo lo pada gba 200,000 naira lo bon si kuku bo se ke se 200 la kokko se 50 lati bere bo sori 100k ka to wa bo sori 200,000 naira o le je wo lo gbo pe lo laaro yi to ti e tun fi ri nkan nap e lojo Friday o lo va gan o ya je mo e si mo gba pe ko ba dojo Wednesday this coming

0: lagiru la wa oruko yin atadugbo te nti wa yi
1: oluwa fun mi laye olorun dare ni
0: sa ati pe yin tele won le busy
1: ah ni isubu that be 2 years
0: so eze gba busy e ba ni kankan soro tele
1: mi ba ro ko soro ko de ori mi won ti mo fi phone si mi bag
0: ah o le busy lo so fun mi wa ni gbe ka ni suru ka se mi
1: o
0: ka tun yin ki pada
1: ah se o jo de ti
0: igba le tin play ka se
1: after
0: 2 years.
1: Se
0: ti Jerry. 2 years ilo de mi Jerry. Imagine. So ni to wa je lo wa ye ko mo so pe e busy.
1: Ah ori e se ti buru ni
0: so to mo fun. Congratulations ma, congratulations. 50,000 naira le je ma. 50,000 naira.
1: Thank you God. Olorun
0: so,
1: se.
0: Olorun se. Won ma e ja bere ka e fi yen wo kan na. E mo mo pe yin ni Olorun o je jowo to ga dada.
1: Ami
0: e se ode ya so won ma pe yin lai pe yin ma won a pe yin lati bere account details yin lati ba yin send owo yin sibe bo se je ni
1: yes sir e se sir
0: iyan ti lo beyen e ma wo nkan baun eni eleni ti o busy e se paro ma po busy eyin network provider o ku yin oko Olorun o another one 070 070 ni o pari pelu 4520
2: hello
0: o ta
2: ro sir sir
0: akojumo sir ikan ni lagelu lati npe yin sir oruko yin atadugbo te wa sir
2: o so to
0: o lo fa gan o etika eka eka
2: lati odun meji
0: se je jeri ni
2: Jerry.
0: Ọda igbe ose awon ti o Jerry lose yi tori nta fi bere Monday ose awon ti o Jerry ni
2: o te pori le camera o
0: re be ni Olorun ni anu le ri gba congratulations 50,000 naira 50,000 naira ni se ti gbo
2: Atona
0: in bad congratulations wọ́n á pè yín láìpẹ́ yìí wọ́n á pè yín láìpẹ́ yìí wọ́n á bèrè àkáǹdì lọ́dà yá lọ sórí 100,000 naira star 347 star 1004

0: Ma yen jowuku. O sare lo phone mo yawo e lowo ngbo.
1: Nko ni.
0: Adugbo ile wa imo.
1: Olojo. Olojo.
0: Daddy wa sare gba phone ngbo gbohun okun pe tani gbe o. Oh, we're turning by it. Oh, walk back before. I go, you over. I go, you over. If I will let him play, Cassie.
1: Would him play with the 2 4 months?
0: Yeah, he got boy and I. Congratulations, congratulations.
1: Don't strike.
0: Hello. To 100,000 naira leje 100,000 naira
1: alhamdulillah
0: congratulations so won ma pe yin laipe yi ami won pe yin laipe yi se gbo won bere details yin lati send owo yin si yin ko se je niyan
1: o ti
0: yin o se je niyan lapa be yen alaye lo phone mo ya lo ohun okunrin mo ngbo yin ba mu phone ngbo wa gbo pe top striker o da phone yen pada na ba code yen mo sa gbo okun meji mo ngbo yi ohun obi mo gbo the next thing mo gbo okun ni e karo eh e karo na ah o wa gbe to sai ka wala ah babo nroko won jowuju lo da ale lo another 100,000 naira mi 100,000 naira mi 080 lo bere re 3292 mo nbo lori owo yen seyin dajo munle laaro yi ele fe to be eh ele
2: karo
0: sa aku ojuma sa oruko yin atadugo te wa
2: sa
0: oruko yin sa Mr. Asuma, oh, igba wo la tin play kase?
2: Ah, o ti pe o.
0: Se ti
2: Jerry.
0: Ala won ti o je won je lo, ose yi ose yin te Jerry ni mo gora ti e na o. Ko se wo babo nroko ko si won be o. Eyin, congratulations Mr. Asuma Ila. Se gbo 100,000 naira leje. Customer care ma pe yin laipe ti o ni pe. E won beere details bo se je niyan. The last one. 200k tori pe ba ami desoye omo toso won ti de en ri ori won la won de fila ti won ba ti gerun tuntun won ma de fila ti won ba se gerun wa ni de fila wa won ba ti de fila be won ati tun shape run yen yo niyan momo baba ara wa be se guy right se gerun yen ojo wa jade ah won se gani o won kan de villa na ni o punk yen na ni punk yen na lo wa nbe eye je sare se 200,000 naira 080 o lo bere re o pari pelu 5047 lo pari re 200,000 naira o se awon ti o je ri lo se yi
3: press 1.
0: Egbe ko re o. Egbe ko re o. Hey. Meji ni o. Ka ni o ring ni isin la mo consider. O ti ring la kankan o. Kini kebe keji kebe lodo ti anbi ko se keta kebe o gbo lo gbo o second time ni an pe lowo yi o ba ti ring dele ti o se n to gbe to isowo wa mo o iropo lori ila ti won play cash ti an si n reti pe a wa le fi gbogbo ojo pe enikan tan edinu to fi je pe meji pere na ni ba n pe ko je meji re o pe akoko ti lo ekeji yen drop ja pe lekeji yen ko ring kọmọ ba dabi eni pe aba soju saju kọmọ ba jo double standard pe se bi ko ring lekeji je ring lekeji ka wa ma gbe ka wo ti o sele a delete eni won ji agbo osi nbe number yi fe alakoba number yi abi bi kalen to ni na ti gbe lakoko to ring yen ebi ko ni si lasigbo ta n face yi abi in drop within drop yi 200k to ba drop lele keta in gboju nbe o in gboju nbe o to ba tun drop lele keta ko sakoko ba mi si ti wa nbi owo ti success owo re si ya lati delete me delete e duro se kan si me delete e se kan ja wo last one lele mo ti try bayi o last one lele owo success o ya lati delete yo pa gbo ere papo mara won ni isin ki lokan to ko dun o agbo nkan kan for the last time lele yi o ati gbianju to salu barika iyen esejo temi mo o mo ti gbianju o kani la koko to ti ring o gbe ni isin ko ni sila sigbo ta face yen 070 o pari pelu 4423 200,000 naira lo ni yen sonu yen asi boya ko si jeri beyen mo n dun mi die sugbon ko si nta fe se arogun e se eni o ba gbe court aye gbo ni ko won ba di pe won scam wa ni o e eni kankan gbe court ni won wa ni won je asi fe pin transparency yen a fe ko ma wa everybody ma ri pe ko si kini kankan o afigba kankan bo kan nu o imi na ta
3: the customer you're calling is not answering
0: ma babo ma babo baun to bayi tun so be le keji olo niyan o tori olon kyo olon kyo hello
4: e
0: karo sa
4: karo
0: ikani lage lo lati npe yoruko yin atarugo te wa isa
4: ruko mi ni jodo aye lo
0: adugo wo sa
4: Omiadi
0: o nle ibadan igba wele tin play cash
4: mo tin fi e di pe sa
0: e ti je te mi lo
4: mi ti jeri
0: jeri alo se eyin te jeri ni laaro yi a ti pe yin na ti number yin drop ti o lo
4: koni o de wa lowo mi sa
0: o n fe gba be mu yin ni eyin ate nikan le ri sira yin lana ni teni yen le ri
4: ile mu wa in lo ke ile na mu wa lana
0: da ko buru congratulations ki le gboruko yin ayi lara abi abiodun kini na
4: biodun adelowo
0: adelowo congratulations eyin le je 200,000 naira laaro yi
4: hallelujah
0: hallelujah iya wa legbe yin ni owo ti fori sogi ko si wa lejo ma yanju re won pe yin laipe ise gbo won pe yin laipe ti e ti gbo e ma jo ma ko pa owo ti bo ha owo ti kan ti sowo e je ma lo ba mi ti wa nbi ide so ye omo to so ati baba oniroko ti won o le je kase lai akoju mo sa
5: mo ti ni kan change oko mi le rest lara
6: mo ti so ko mi ki se njo Monday
5: Monday si amo ti o deri ndele
0: tori be wa lori program
5: e wo lo
0: a ki phone o ma rin ki la ko yin
6: so e sugar awon to wa nje ti won pe ti won ri pe won omo ton se ni to n pe ngba bata ka se ti mo mo pe bata lati jerin gbogbo asiko yi mi ki fasiko yen sere
0: time ka se e sati e gbo
6: mi te gbo
0: mo ta phone yo sati e wa lowo pe ba gbo gan phone yo
6: yo wa lowo
0: any thing to ba wole
6: gbo yen to ba ti wole
0: e fe ma bo se fe je
6: no to ba te ti wa mo ngbo pelu radio ti ba ti wa gbo 07 o mo pe yen ti lo
0: okay ba se ti yin
6: 090
0: ke se ti lo ti yin
6: so to ba ti di 080
0: e te ti le
6: a fe wo di last number
0: e me wo bi to lo pari si
6: o tan
0: ba mi
5: bi abo ni roko ba o ba sa fun call unknown number
0: awon
5: kini awon ta ba fe so won
0: mu asiko deyan le mu won
5: yen gan
0: le yen gan yen
5: unknown number o kan wole
0: pe
5: e de so pe ma send owo yen se
0: yo ko ti e pada
6: yo wole network ni
0: won ko iko re ko mo e se ti jare
5: so
0: agbojumosa
5: ojumalayo
0: family
6: yo wa pe ko ni gbona se wo igbona ra apani amaje kan muda koja npa ko ni
0: o si wa lori oro iba wo
6: so gbonokunrin gbonola apani amaje kan muda koja npa ko hun
0: apani e je
6: ko mo ah mo ko ge mo feu
0: okunrin to wu ba wa lara re ki won check o na gangan dada
6: o gbogbo okunrin lo pile lo wu ni
0: o wa jura won lo
6: Olorun
0: o jura won lo
6: ko si bere so wa re nti o ba jowu yawo e ti o lowu lara ko feran yawo e ni
0: wa ma gbo babo roko seru emi ni so pe yawo mi oja okunrin ni nta
6: oho e bi ru yen ko la nso
5: I wonder
0: gbogbo ni phone ni ma gbogbo ko ni ma
6: gbo ki wa se ki wa pe ki won wa ke ko da mi
0: aye wa da
6: mi ye phone obirin wo
0: ah
6: sugbon pe tori pe nte won ba fe bare nu je ko ra
0: en do wa lo phone gba pe ohun okun mo gbon
6: ah gbogbo o ti fura si yawo e tele mi oni bi to gbe
0: o ko je po gangan o ni lowo o gangan ni lowo e ma pe en ti ba nge sin re ba ye yan o ni fe won
6: gese ko fe ko gan ma guto wa ba ya hun
0: ni to sele okun to wu e ba po gan e fura so gangan o gangan gangan na ma ni
5: lowo
0: o le boleru ni bi fura si eni eleni o gan le boleru
6: won ti emi gan na mi
0: mi o ti ba wa beyan ba wa wa ku wa
6: yo riri ku ri
0: iro mi ma jo to
5: mo ti obe kan lo ba lo phone mo oko re lo mo pe e kan o fe mo message ba ni o ni okay o ni do you still love me yes I love you that's why I want to check your phone
0: okay
5: are you enjoying the relationship are you still enjoying the relationship yes
0: okay.
5: What will break your heart is on that phone.
0: Oh yeah.
5: Let me the
0: open it for you.
5: The password. I don't open it.
0: Oh yeah.
5: Check. I don't wash. I didn't want to wash.
0: Are you not the one asking for this?
6: Oh, oh, Ramo to lo mu password babe to wa password babe to wa shi phone babe to wa gbe fun ye pe to ma wo.
0: Babe
6: wa pa ye wa pa o wa gbe phone for ko para pe change password e o.
0: Omo
6: eti mo password.
0: Ori jo ti o bare mu wa fun mi ti o re ba mu du ni pade.
6: No, ko ba Olorun ti e. Oni jo
0: very
6: gbogbo nkan. Omo inu wa bi omo yen. O wa nu ko le da lehun ru. Tori pe jiji to gba to igbolobahun to ba ran die.
0: So awon ti wa ti baba e kan to ku o wa.
5: Eni ti o fe ki ti eni o di.
6: Ko je ke ki ajo
5: fe ki nu eni o
6: do. Dube ni.
0: En ti o fe ki
5: ti eni o
6: di.
0: Gbogbo oro to ba ti gbo pe eyan ni o wa so. Eni yan o fe ki nu eni o do
6: ni be ni.
0: Koma je ijinle oro fun gbogbo eyin ti a. Baba ti eni kan tin se gule gule I service ibu. Oni omo gbogbo ti en gbo npa re oni o wa so fun o I service ibu ko fe kinu re o dun ni kilo to hun e soro gidi tojo ro gidi fun pe oro bi en ti bu o bi en ti bo je ni ma wa so fun o ma da won lo ma o de so yo ma to so ba mi ati awon iko won won mo gbe yin debe ibi aye nlo baba oniroko ni ebuso ko se jenu
5: e ku kale

0: telephone 0707 45.
1: O man sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbon ninu gbogbo eya ara o oju lo bara ede pataki re ti ajo charity health foundation se n pe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to n lo lowo lowo ni charity eye care foundation anfani lagba leyi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofese layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sagbe kale charity eye care foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anugba lai si nira owo ke lo tun duro se orira gara ko ma dani ti won nfa ni tete phone loju popo la fini o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop ni to si olowo tin fowo sanu shopping complex iworo ibadan lojoju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fu bere atalaye pe 090544 8444 oju lo bara oni dindo mo wa lagbari.
2: Mo ti bere fun o le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakoroso ri la molebi mi o ti e da o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: Hı. O ya hello hello sorry awe ma do hello hello sorry Facebook o ma jo gan ewo ah o ma jo awon irin dekin to lo to yo awon le ri ti won ko le lori hun won wa nlulu fun mo ni o ma jo ewo mi o ri yin be lo sorry Facebook
1: Won ni
0: bele won ke. Ni gbabele won ke. A si mo won boy ke la ba si gba wi. Won ti da si awon to ni wa awon eleyi won ni kogba won lo tu gba ka. Awon ni won se wayarin tan won gbowo won pe won tun wa pada lo leyin. Won tun lo yo gbogbo waya ti an fi se wayarin e imagine asire yin o mo tun ni ko ni bo isale oro awon kan nu o
2: ni ile ti e ti tu waya iwa se electrician ni wo eni keje enko
3: electrician
2: na ni ke mo se yin na le run waya leyin a Ibo ni ibo se ile yen ni side abela lo wa ni ile ti e ti tu waya iwa se electrician ni wo eni keje enko sẹyin na le run waya leyin abi mi gbon tun so

0: Olorun ni ko ba wa iru nkan bayi le fa ajakale arun fun adugbo bi to wa ara se ijoba abile de ni ejo e lo ko si bi ti ku le kanimo
1: alumuntu
0: kabiyesi olorun o le de pe dinna dinna sibe yen ni eni e si de lo sibe oluwa o ha ibi ti ku ka monu ko se si family abi kan to le wa gbe won le trace family won ti won we ti nwa won lo ku yen wa nbe bayi ejo department of environmental health ni oluyole local government ara se ilu kanu la wa na ti se nkan lo mo du wa lada olohun so wa leso ore o ha onu o baba awon kan a baba awon omo kan le ri ti yan dadu bullet ti yan ra lokun ibi mo pada sibi sale oro ni o awon baba awon omo kan niyan oko obin kan se beyin na wo boye ni te ti e damo ni oko obin kan aba awon obin kan un le ri ti yan dadu bullet ti yan ra lokun ki wa awon fagide se gbajumo na san fag soro soke an fagide se gbajumo ibi te se si e ma wa lo be e ma je bi te se si tori olorun
1: ti gbagbe ni eni peru
0: e pe ni pole ile dida ni pore alajo bi ni pe
1: kan to ba se bi
0: e wo ore to bi aye lo de la si wa pelu desu yo mo tosho aboro ko na wa nbi ati awon emewa wa gbogbo ta jo nse e je ka wa nkan fidile abi aloja lo je ka lo ja ba lo soja ta ba padade ewo ni se fun toni.

0: Sheti one can feel delay. Abon loko.
1: Manjaye.
0: Are you mark? Set.
1: Set. Go.
0: Go.
2: Okay, you. Atokun ati gbogbo eyin te nseto eyin ya mi baba mi mo ki eyin na e dakun isanu mi egba mi ni moran lori nkan ti o nba okan mi je lowo lowo bayi se yoruba bo won ni akoba adaba olohun ma je kare den ore ta se ti o gbe wa dogbe ewon olohun ma ni je ka baru eni be sore e sanu mi kokon sele si mi lowo lowo bayi ki ma de na penu o sele pe mi ati omokunrin kan pade gba ta pade olohun ni fe mi mi na so fun pe mo ni fe tori ki ma paro gbogbo nkan ti mo wa la ro omokunrin o na lo ni ba se nbere ore wa lo ni kerekere o mo awon aburo mi emi la ko bi awon obi mi ni obirin o mo awon aburo mi ati gba yen lo tin toju won ton sike won gba toro de di pe ohun fe fe mi sile ni mo salaye fun bye ni awon ebi temi ri o awon o ki nse olowo bi ebi ti e sugbon a toro je ma ni ko se nkan kan iya mi eso ni won ta nigba ti baba mi nse ti won wa maruwa ma sha ni ase awon ni won ra maruwa mo ba ni rara won se alagba alagba wa ni o ni iye ti won jo agree pe won san ton ba de ti pari sisan owo na nko awon ni won ni maruwa ki sha ma forogun omokunrin yi lo ra maruwa mi fun baba mi e ti won tun fi nse alagbawa tele e lo lowo won ku won so o tun san ki ma wa lomokunrin yi o se to ni ai pe la ijina o mu mi lo ba mama ojo si mo debe inu mama dun gan won gba mi towo tese fact gbogbo en to ba ti de njo yen gan se ni won introduce me gege bi iyawo lagbaja ki ma forogun anbore wa bo igba to ya oni ki won lo mo anti ohun se ran ti eyi won ni kini kan ton pe ni owo ilu Eko ni won wa oja ni won ta in fact bi igba teyan lo Osogbo Sibadan ni won se ma n lo loyinbo igba ton se inawo kan gan ti mo lo awon osin le ngba na sugbon to ya mi lenu ni pe afi bi igba ti mo lo nkan si ara lojo ti mo lo soda anti te ba ri bon se gbe mi gege ti won se nke mi loju ke mi ni mu won se de bi wi pe yara kan na le mi pelu won sun fun ojo meta ti mo lo lodo won inu anti sha n dun ni sha ayaja nigba to tun wa we ti mi number 1 mi o kin lo make up o but mo dupe polohun fun mi ni natural beauty mi o n lo earring gigan mo ni kilo de ijo ta wa n lo ni a kin won kin luti fun omobirin o tun wa je ki anti ko ni fe mi gan igba ta n soro ti mo wa so fun won pe mi o mo okunrin ri inu won dun to se pe olohun ma spoil mi sheri te ba ri yara won o tobi gan ibi kan wa wa ninu wardrobe ibi kan tun wa ton se si wardrobe combination oni won fi man si iyen iyen ni pe awon numbers kan emi o de mo number yen anti yen si bayi ngba ton ma gbe awon to wa nbe jade gold emi ori gold ri o awon na na je ki mo pe raw gold o wa nbe awon ton ti mint orisirisi anti yi wan so fun mi pe awon wan ta gold o pe tori pe kini gold ma appreciate na ba mu gold kan jade won ni kin wo gold yi je mu je mo pe igba ta won ra 38 million o la won ra pe ni bracket nsin bayi ta won ba gbe sita pe awon fe ta won la won o le ta less than 45 million mo ba ni anti se 45 million leyin agbe sorun won kan rerin na ni igba mi won fi nkan han mi won ni kin wele kin gezi ti ma so won kan ma rerin won ni ye bayi ni o ga o ki ma foro ogun igba ti ma pada si ilu Ibadan e wo anti bata 39 ni won lo 39 lemi na nlo won ko bata fun mi ko si nkan to fun mi ton o ki wa lo sele ko ju bi osu meta lo a ma npe ra wa won a ki mi won a se gbogbo e won ma send owo si mi gan igba ti mo pari ancient rule mo si se nibi kan tele tele in fact boyfriend mi ati auntie ni won ba mi wa ise gidi mi le so bi ti mo tin si se ma binu a ti mo den dupe lowo won fun gbogbo nkan ton se fun mi ko ma ju bi osu meta lo ti mo ti ko de o ibi ise ni mo wa lojo na no ba ko olopa de olopa ti je kini mo se no ba ni mo nlo seko kile ese mi no ba ni pe gold auntie ti won so pa won ra ni 38 million yen won na ti gbe lo pa anti de so wi pe emi nikan ni mo mo nipa gold yen meanwhile combination oni ibi ti inu wardrobe ti won ko awon gold yen si pe boya ba won se si mo ti wo mo ba ni ha o ti to su meta temi ti lo sodo won won so pe awon o si kini yen o rara pe igba ti awon ni ode kan ta won fe lo la won lo si je ka won mu enje ni da won ba ri pe awon ori mo mo de salaye fun won pe mi o mo nkan kan nipa e o ere ni awada ni emi ti n to to mo ma se ti mi mo lele ko ni yen o oni mo se so pe akoba da ba kolo ma je ka ri oro ta mo wo ta mese olo mo ma je ka ri ah mo sun epon awon obi mi won sare jona jona lati ibadan wa si ilu eko ko si nkan si won be anti itan pe awon fowo soya po mo ti awon oke njale oni a omo yin o ti ri nkan to ma gbe ni to ba ri aja o bu mi o fe bu mi pa a se boyfriend mi a so si so fa anti e pe on ra maru wa fun baba mi anti tun fi bu mi o fi bu baba mi pe awa iran kina awa oni kini ko soro ti o ti mi fe ma ran titi mi de le ma so bayi kasha ma foro ogun omo ko yin na lo tun wa gba bail mi o tun lo ba mi gba lawyer a ti se false appearance ni court won ni mo ji gold kini erite ni lati so ipo mo yi lo ji gold anti yen salaye emi sa so pe emi ko mo ji gold o adajo gan won sun igbejo siwaju igbejo ku 5 days ti won sun siwaju ta tun ma pade ni court ni boyfriend mi pe won ti ri gold ah pe asi pe anti won mo bo se ma wa ba mi pe won sa ni kin jo kin ma binu mama e na pe mi emi o gbe call o tori gbogbo igba ti oro yi nsele mama na insist pe emi ni mo gbe gold emi kini mo fe fi se ijo ti mo nlo a kin lo gbogbo ru nkan bayen debi pe awon obi mi o lu eti fun emi ati aburo mi to tun je obirin de leyin igba yen ko si nkan ni nkan won fi ko wa ko jo wa loju a kin jale be se ri iwon igba ti mo wa ni school gan secondary school ti won ba so yi pe won ji nkan ninu class temi yato awon egun awon ore mi gan na ma so yi pe emi o kin jale ki sa ma foro ogun won bere si ni ma bebe a se lo se mo won lo se won ti ri gold bo bawo na se wa ri gold nje je mo pe cousin won to je omo aburo mama iyen wa ni Unilag iyen ma lo si odo auntie lekoko nlo wa ni boyfriend kan ni school o da n pe Curtis ni boy yen mi gbo nkan to sele laarin won ase boy yi na won nude pictures boy guy yi lowo bo se wa so fun niyan bi pe won ma ma post e sawon bloggers won a ri pe won ba ti e je to niyan bere si ni ma bebe o wa ni oke won fe ra won nude pictures yen ko jo ko saanu boy yi wa ni ku lo mu 15 million wa ibo lo n ti fe ri mi 15 million o ni pe lo ba àwọn ẹbí ẹ wọn ṣà ni wọn fà lọ wọn fà bọ boy yìí agree lórí 12 million aṣẹlẹ́dì yìí ti mọ kini combination numbers ti anti fi man si wardrobe yen ina wardrobe o sa lo sile won lojo yen anti o mo won ni awon o le so gan bo se wole o sa si ina wardrobe yen bi o se si bo se gbe gold yen jade yen o soju furu o lo babo yen pe to owo ri owo sugbon o ri gold bi yen ba ni oke ko ma wori ngba yen to nti ri gold boy yi lo wa lo si black market o lo ta gold gold san owo si 38 million o den pe won lo ta ni boya 17 million o ngba owo ifun ninu owo to gba gan another girlfriend to ni o fi se birthday fun so igba ti won lo si black market ti won ti ri gold yen tori ore anti na lo si ise yen afi bi ise otele mu yen gold ti de owo keta ni Kano ki won to ri awon sa gba gold lodo e niyan won fun lowo but owo to ra gan ku ti e towo ton ta gold yen ta lo ta gold fun e o salaye won lo arrest yen iyen lo so pe enikan lo tun ni boy yen lo mu boy yen wa baun to fi ri gold sani boya 17 million so leyin igba yen iwo boy yin bo lo ti ri gold o lo salaye pe lady yen o lo wa fun pe ko n baun ta abe ri bi gbogbo e kan sa se ri kolokolo boy lady yen igba ton sa mu sa o lo jewo pe se ni boy yen blackmail o pe boyfriend ni tele sugbon o se mistake lati on ti send awon nude pictures kan si o lo fi wan blackmail won de mo pe sa awon ibi un ba re ba pa awon obi un aye un o ti se bakan bakun won oro lo wa dele yi ati ya atanti ati gbogbo molebi atomokunrin ti mo nfe ebe ma ni won bere si ni ma be mi tore mi ti made up mind mi pe mi o ni nkankan se pelu omokunrin yi mo even gbogbo insult ti won fun awon obi mi pata papa ngba ti won bebe nipa oro ni gold je gbogbo e na la awon obi mi kuku gbo so igba ti mo ni mi o se mo mama ni lati lo si odo pastor wa pastor na wa pe mi won pe awon obi mi won ni kajo kadariji won won ni tori boy yen so pe ti won to won ba ti fe mi o ohun ni fe iyawo mo laye boy yi den ni last born na won family yen anti ebe ni ni gbogbogba won send text message bo pe mi emi o ki ngbe o ko si nkan si won se sugbon anti ore anti tona nlo loti lati je kari asiri awon enika yi o na be mi pe ko sen to ma gbo nkan ti anti se si mi ti nu e adun pe but ke njo e wo eyin iya mi eyin baba mi tori e ni mo se wa nitile n tolorun omokunrin yi o se mi o da n se dada si mi nje se mo wa tun le pada lo si run mole mole bi ba yen pelu oro ti anti ati mama ti so si mi tori e ni mo se ni kin wa e gba mi ni moran e gbo kini kin se lori oro yen o mo dupe o
0: Ebo kini ki a bere o se pelu bo se wa yi se ko ni affect to ba ti e lo fe arakunrin lojo waju ki ti e lo fe affect si emi o mo mi mo ntero si e je ka lo soja ta ba to jade a wa da si ewo ni nse yen then e ko number yi sile 08038 34622 number ti eka ti o mojuto ewo ni se ni office odo wa nu regularly mama need lati lo tori o le ma si eno fasiko lati dasi pupo lori eto mo si mo pe ko nkan ni nbe nu yin e ja lo ja ta ba ton jade ori eto ibi aye nlo na la siwa

0: lugbe ti won gbe wade fun ti osan oni a bere si gbara kasida awon akuri e ti somi toro inla kokko ma fi toyin leti ko to de pe a wa gunle walejin lori royin ta pe ni gudugbe gan nisan saju on gbogbo temi tayo oye ladun aboro iloko mi e ja pegbon ka ba pegbon jini jini bi eni ojuramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo dodidi ani sonun ka to sonu ateyin atemi ani faka kan je ko o o si ni nje be ko ni tale wa e ka san ni ti le toko ka akiri igumere rin agbaye o
1: e tun ku dede asiko yi wo bi te tin lanfani lati mo gbo wa losan toni gudugbe royin ona la tun se be gbe kayin mole a si n se eleyi lati mo visira wa ni gbere pako tori won ni oro loro in la fi si arikogbon ni o bo ba ti di gbeyan ba wa n fi ora ara re si arikogbon a je pe omi ti mu mo ru eni be lorun lagbara olohun ba mi duari omi oni mu meni kokan wa lo o pelu ba ti wa n sinra wa ni gbere pako ona la fi mo so fun wa o wi pe won fi lagbaja wogbo oluwa re na yo feyin begbe ati pe ijegbon ko se nikan fa o eni a fajegbon mo oni roju eni to se fajegbon mo ni ko ni raye ki airoju raye ko mo ba wa sele se nikokan ona la fi gbe gudugbe royin kayin mo le losan toni abide mi lo ko ti mi akade lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro bo ba pe titi a mo se lojo ile kabo sori gudugbe royin
0: e ja bere si fin lawon akuri e ba se pe ya me fun toni e wa ji ato gege ka lo si eko akite nile ogbon nibe ni mo ti muroyin akomo to nbe nwaju temi o leyi to nsafomo oro di mo pe ajo eleyi to nsakoso egbin ni ipinle Eko ta mo si Lagos Waste Management Authority loma o ni won ti gba idajo lose merin o yen lori baba kan eni odun 46 years Adebayo Samson eleyi ti won pe o jebi po dale lona ti o ba ofin mu ni agbegbe kan to pe ni Agege Motor Park Agege Motor Road Leko iroyin bo lori e lekun keke
1: oda je kemi na fi eleyi side losan toni gudugbe royin na ni se gbagbe ke be tin gbo wa nle lanfani ati mo wu wa loju itakun gba ni dore gbogbo wa social media pelu lagilu 96.7 fm lori Facebook wa o akoko royin ele ti won mu ka ni ahin won ni pelu bi ko wa se njade ta won ta je lo oba oki mo ja pade nkan ti o je wa o won ni onigba jamo kan ni iyun baba na ni won ni won ti yinban gbemi e ninu ile itaja re kan ile to fi dikale se ipinle Eko
0: o da lori ikolu alagbara to waye ti se jamba oko lori afara ti kara Leko ajo to nsakoso ijagiri oko oju popo ta mo si lasma ni ipinle Eko oni won pe awon ti si awon ona mi e ti awon yan le ma gba koja papa julo to ngogbo yo fi bo sipo patapata lori afara ati kara the nation on loko o
1: oro ko so o ni ipinle kebi won ni eni a fe saba won tun ti ni omo sa lo lasiko yi
0: aye fararo
1: kolohun oba ko sanu eni ni o won ni ile ise olopa orilede Nigeria mo beri o eje kokoyo won ni ni ti bere sinimo se wadi alagba won pe gbogbo awon eyan ele ti won ji adajo ile ejo kika kan gbe ni ipinle kebi won ni won wa won kan tori pe awari bayi nlo mi mo wa nko be ki won si gba adajo ile ejo giga ohun ki won gba le lakata awon ajinigbe won je
0: ni na o ba ti tan laso eje ki tan le kana lori bi won se pe awon eso alabo le wa Nigeria ti o si yo ajo to ngogun ti iwa odan lori gbigbe egbogi oloro sile o na ni won se ise gurugudu meje aya mefa koda ti won pe owo ile ise olopa te awon afurasi to je mokale ni ogun logorinje 81 suspect won si gbese le awon egbogi oloro ni ipinle delta iroyin bo lori e lekun keke fun ti osan oni
1: oda iwe iroyin the punch loko gudugbe iroyin eleyi na o won ni baba kan re o agbalagba ile tin se langbalangba won ni okete ti borumo lowo ni ngbati won ni sele ohun lo sele ni ipinle Eko ngbati ile ejo kan to fi dikale si ipinle Eko o ti palase wi pe oluko kan re o ki won lo ri se ti kokoko ti mole na titi won fi pari igbejo re lori esun ti won fi kan wi pe owo sunsun wi pe ohun fe gbadun emi ara ohun omode bi eni odun mehedogun ina to je akeko nlo gbo loju won ni lo ba si famora o si fi agidi se koto pelu omodebirin na
0: o da eje atun lo taratara o iye si eka mi inile wa Nigeria eka epo robi mo pe ile ise omo ogun oju omi inile wa Nigeria navy oni won ti gbese le oko oju omi meji ototo ele ti won gbe epo petiro ti won fura si pe o je ti won jigbe ni rivers iroyin bo lori elekun keke won pe seri awon ti won gba mu ohun oni won ji ole afopa epo ji epo fa ele eto pe opa epo oni won fo ti won si fa epo baka awon si sodo won ti won
1: ora o iwe royin daily post ni ayin lo ni eyin ayagbon ogungbon na ogungbe gbon be aya nbere ogungbe na nti ro ni o won ni eyin
0: enikan re na la gbonle ale bi se nse mi ni nse o ale ni oku
1: won ni enikan re to je eyin oludokowo on karakata ni pele eko won ni won ba fi kele ofin gbe lati wa won le se olopa lawo yan ba ni irufe oro buku lele kilo se fun se ka ma taja mo ni won ni gbe gbeyin ni won fesun kan o won se ka mo lowo iyin wa gulo kan ile ti won ni awon nkan bi onje ni awon fe mo fi ranse si ile gesi UK awon gba won otu won ni ogun lori cocaine ina fe yin si won lo
0: o da o eje kebi na o tun lo taratara si ipinle Samfara nibe ni mo ti muroyin to fi di oro mule bi pe iko alabo ta mo si Joint Task Force ni ariwa ni iwo orun ariwa lewa Nigeria Northwest ti won ko ko won ni Fason Yama oni won ti dola awon eyan to je 28 48 ku lakata awon ajinigbe latare bi won se wo ya aja pelu awon agbesumo mi ile to kolu abule kan to pe ni Magami ni ijoba ibile Kaura na Moda ni ipinle Samfara ibi ti won pa wa o na ni ngba o wa oni royin na dale lori o ngba ta ba doju agba mi gudugbe fun toni ibe lati ja yin tan
1: oda ege yin se be kin tun mu omi ni ahin won ni ile ise olopa o na ni won ti fi kele ofin gbe awon odaran meji ototo ti won si gba awon nkan ja won pada lowo won ipinle Delta ina ni okite o ti boru won lowo
0: e ja re ipolowo oja papapa nigba ta ba de leka ipolowo oja wa arin gbogun gudugbe royin fun toni ibe gan on lagun le si sugbon o oro to di egberin ota to ye pe ba se npa kan oni okan ru oro eto abo Nigeria to n fojojumo me eni o won safo mo pe awon agbebon gbemi enikan an mi si farapa yanan yanan nibi ikolu tutun yanran to ji otun to waye ni ipinle Samfara
1: eyin game na rafi yi si ferefe oje n to ba ni lokan je po won ni awon agbesumo mi terrorist ele te pe won ti kowo bo iwe adehun pelu asitani ni e mo ti gbemi eyan to to 30 niye ni ipinle Kaduna ninu kogbalagbara mi kobo ki kosa mo sanu wa o
0: e ja polowo ja nbo

0: tin gbe na mi e tin gbe nu woli ijiwa bi o jp baba ase kike oro yo gbe ni raye mi kalo ni showru ta pe ni oluwa ara ni mi so ni gbawo mi
1: emi o se tan ku
0: jesu christ lo so wi pe
1: emi ko ni kuka
0: ni showru oluwa ara ni mi so ni gbawo mi
1: emi o se tan ku
0: ele kan lo su ti wa ilojoru wednesday ojobo thursday atojo eti friday jima to ba kan osu latago mewale ibi ti o ba dare to ye lami to lo were ba sede padagba ore ro si baba ase kike oro authority on babo tase tami ti anu o woli ajire je wa ri o jp tonu yo fi rorun atura pese ninu olupilese da eni ti se jesu dipo onira yen tetede sori le agbara jinde ni with god kago mewa le otolu ni with god bus stop leyin lepo soka atijo challenge wo road expressway ni lebada ojoru ojobo atojo eti jimo seyi ohun tun ni showru oluwa ara ni mi so ni gbawo mi

0: Eka bo pada leka ipolowo oja wa o. Eja gole soju agbami gudugbe royin. Fun toni awon belenja ori e eta fun ile kan ko to di pa lo si eka ipolowo oja. On la bere si ma tushu e desale koko. Lo sa oni eja lo sinu we royin Daily Post. Amo be se ngbo wa kitikiti e ma teti lati gboju wa live and direct lori Facebook wa Lagilu 96.7 FM okay. To gajoke nile badon bi ti se olulu ipinle Oyo ibe la wa keten fensi ta tin ka
1: be
0: se ngbo wa kitikiti o akomoroyin to nbe ni iwaju temi on lo gbe mi lo si Eko Akite nile ogbon arumi salegbelegbe aro dede moja won pe bi na ba ntan yen yen lale e so pe ki omo oko ko ko aso mara o mi de ti won so leko dide to ngoko o dide to nle ni iroyin lo nfide oro mule pe ajo to nsa koso egbin ni ipinle Eko ta mo si loma o na ni won ti gba idajo odidi Yesu ose merin o iye fun baba agbalagba kan ni odun merin din ni ogota 56 years Adebayo Samson eyi ti won wi pe o gba idajo lori e nitori po jebi esun didale sibi ti o to ni ona bi kan ta pe ni Agege Motor Road Leko en to je adari agba fun ajo loma omowe mu iwa gbade gesin o fide oro mule bi pe se ri eni to to daran na o ni owo te koda iko tin to pe bi won se nda egbin nipinle Eko Ilohemu lasiko tin nda egbin re lona ti o ba ofin mu yen ni ibudu kan ni ojo e ti Friday ibudu tin da se ohun won ni ijoba ofin fun alase lati ma da egbin sibe fun di eleyi o lodi si ofin to di oro ayika ni ipinle Eko gege bi alaye ti won wa se o se ri afurasi yi won foju e bale ejo magistrate eleyi to joko si Bolade Oshodi lohun bibe ni okunrin tin pe en ti ogbo tenu ega ni o pe npa to pe igbe kigbele yo ko npa oni eje ko na wi tenu tun wi pe se ri oro tin be nle yi bi elebe ba ti mo ebi re lebi ni ko ye ko pe lori ikule mo won omo pe ibi to nfe da si ibi oto tele tele e gba hun era hun kale ki ohun si le ma bale ohun lo layo ati alaafia leyin oreyin nile ejo gbe idajo kale ti won pe kolore sewon odidi ose merin ki eledumare mo salele won o
1: ngba mi
0: ko ba je wakati kan ko je iseju kan a ni we won gbade gesin o sapejuwe bi won se nda igbin lona ko to ni ipinle Eko pe o nse akoba fun oro ayika ti awujo to e tun ni epa laabi lara omo niyan won pe dire ti ajo loma fi n gbe igbese lati ri daju wipe ipinle Eko o wa ni mimo toni toni o le ti yo fi je ki opolopo to n gbe ni ipinle na ki won wa ni ilera pipe o wa ro gbo awon to je olugbe ni ipinle Eko wipe kan bere si ma ba awon aladani ti n ko ile sise ni ipinle Eko le ti won wipe won ti gbe kale bayi pe ilana kan re ile ti won fi ma dale won lona to ba ofin mu ti je pe won ni lufin oba towo sin ni ba won o
1: bi e wa na ba le mo dogbe wo npinle Oyo aba mo dupe o lori Facebook wa
0: awon tin wa le yin si won so so won wa gbe drum se ofun lo
1: ah ti kan te tun so fun pe ohun en todo wa ni ohun ti fe fowo ohun ki ohun ni wa mo on sa oja bo ni on sa te tun jo yanju oro sa se ka mo ko se ka mo gbe nu yara ni
0: to
1: ah asa ti ba so oro sugbon oro ti ni to be visited di loro je na tori o yin ko wa n papa mara ni eh ki ala ki la besi en ko tori ko sa alternative
0: ko se ru ki
1: lori Facebook wa Adekunle Adebayo si o wa idi ayodele
0: won ni aisan buku o tinu egbe la
1: eh ina ini mo mo so ni
0: ko lon ko sa imo toto ayika
1: toto buri arun
0: gbogbo ara
1: ti buri oro
0: o se pataki
1: tẹsíwájú lọ pa ṣẹgun ìwé ìròyìn The Punch ní ahín wọn ni ọ̀rọ̀ mọ̀kọ̀ sọ o nígbàtí ilé ẹjọ́ májísrèètì kan tó fìdí kalẹ̀ sí agbègbè Ògùdù ní ìpínlẹ̀ Èkó wọn ni ó mú olùkọ́ kan eléyìí tí wọ́n kó àwọn ọmọ ní iṣẹ́ lẹ́yìn iléèwé yẹn lesson teacher eléyìí tí wọ́n porúkọ rẹ̀ ní Michael wọn ni ilé ẹjọ́ ọ̀hún ti ní wọ́n lọ rèé fi ọ̀gbẹ́ni Michael pamọ́ o sí ibùdó òtún ni rọ ilé ti ń bẹ ní agbègbè Èkó yìí ní ìpínlẹ̀ Èkó látàrí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án wípé owó sùnsùnsùn ó wò pé kí ló kù tóun tó fẹ́ fi ìgbésí ayé òun dá lára o wọn ni ọmọdébìnrin kẹni ọdún 15 tí ó jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ iná lọ wọ́ mọ́ra ni agbegbe Ketu ni ipele Eko to si se koto laarin akosabo pelu omobirin na eni ti se alukoro fun oro hun na lori be o leyin ti ile ise olopa ipele Eko loju eti Friday ti won ti salaye oro pe ehin won fi oro ton leti o wi pe arakunrin kan nlo fi ti pati kuku jaran sun ku si lara arabirin kan o won ni bo ti le je pe ehin iwe iroyin metro iwe iroyin punch metro ina lo ti pada gbe lasiko gba kan wi pe egbo gbogbo ona na ni awon ose ile ise olopa n gbe ni igbese o lati daju won pa gidina ise iwadi alagbara na won ni eni ti se momo omodebirin ohun abileko Zainab Musa nlo fesun kan awon ose ile ise olopa ni agbegbe ti oro na ti sele wi pe won te awon ni ekan na ni gogongo wi pe dedede kan won gba egberun lona 100 naira 200,000 naira ki awon gboju kuro ni bi ejo na kan mo ba eni awon fa wahala kankan mo nigbati o mo fi oro lede tori pe eni afaran mo ni dake ni ojo isegun Tuesday eni ti se agbenuso fun ile ise olopa ni ipele Eko CSP Abimbola Adebisi nlonia se ri awon family yen mo da won lo njari won fe ba o ko ile ise olopa je ni ko si nkan tojo be oni ni kete ti wa fi oro ohun to awon leti lawo isi bere ise iwadi oni koda gan ni ojo ketala osu keje odun ta wa yi ti won gbe oro ohun lebelebe be bi eko lo si K2 police station oni ina ni awon isi bere ise iwadi ti won si lo ribi kele ofin gbe okunrin ohun ni jona gangan ti se iwadi si bere amosa o ile ejo magistrate ti ni okunrin Michael ohun ti je oluko to fa gidi generation kun si lara omobirin omodun meedogun won ni pe eleyi to je nigbadun na da baun won lo re fi pamo o si ogba tun ni ro ile ti nbe ni agbegbe Koyi ti won fi pari idajo re o
0: oda be ja lo seko akete papa julo isele ile ti o sele loju okuko na maruse Eko Sibadan ni ori afara ti kara lohun ajo to sakoso ijagiri oko loju popo nipinle Eko Lagos State Traffic Management Authority LASMA ona ni won pe han ti wa woro ko fi sada lati mu ki adeku ko ba bi oko se duro wa pe lo ni oju opona maruse Eko Sibadan ni ori afara kara to je pe sunkere fa kere oko o ti gba ode to se mu inira ba won arin ajo papa julo awon tin lo lati Eko Sibadan en to je oga agba yanyen fun ajo LASMA Olalekan Bakari Oki nigba to nba won oniroyin soro in lo fide oro mule pe seri ijamba oko to waye akoko e ikan waye ni nkan bi ago mejila koja iseju marun ni ogojo oru papa julo nigba ti owo ti pa tese si pa tan ni o gbogbo nkan pa kese mo pe ajagbe kan eleyi to ko fulawa o na loye dande olori afara ti kara nigba ti o nsumo muwe lolohun won ni bakan na lo di oju ona eyi lo mu ki oju okuponna hun ki sunkere fa kere ko bere sini waye nbe iroyin wa pin be o won pe akitiyan bo si wa lo lowo latodo awon awako mi lati e ti ri pe won tun gba ona bo mi iseyo ki won wa pe ninu sunkere fa kere oko yi o tun sokunfa ijamba oko mefa ototo ile to wa mu ki ogbe wa du wa pe to je pe won o le lo si waju mo iwaju o se lo eyin o se pada si Bakari Oki wa fidi oro mule bi pe se re bi oko hun bo se wa to ranran nje je mo bi pe o si to laturi afara kara ti ede bega lohun ti ede okupona secretariat Leko iye to mu ki ajo LASMA ki o fi awon ise won sowo si ibudo ti sele pe ki won wona lati ri pe ijagiri oko oju popo o waye won ti wa gba awon awako atamarin ajo nimoran awon ti won pe won bo lati ku ti won mori le ona muwe ibafu lo si ipinle ogun pe ona ti wa o eje ti ya ma gba ona bi ogunlusi road river valley agidingbe ati allen avenue pe ona ti won le gba re pe ti won fi de ebute ti won o ti won fi lo si maryland tabi anthony gege bi iroyin si wa safome di mimo wi pe won gba awon eyan on nimoran gege bi atejade ti LASMA fita lori radio ni ipinle Eko to nti ojupo otakun agbaye gbogbo ide to si to je ti won na pelu nibe o na won ti nto awon to je awako sona lori ona bi won le murile ti won fi de ebute won layo ati alaafia ewe won to ro awon to je awako yi papa julo njoba ipinle Eko pe a se faraji won lati ri pe jagire oko ojupopo o du wamu wamu ni ipinle Eko idire ti awon ajo toro kan fi ise tosan toru laika re
1: oda omi na tun re o iwe royin the punch loko to si di gudugbe royin losan toni ni kan ni lagilu 96.7 fm won ni eni afe saba o na mo ti fe mo sa lo bayi ko bo ko sa nitori pe olodun na eni alabu won ni awon afurasi agbebodi amara kan na ni mo se pale adajo ile ejo giga kan ti ipinle kebimo iyan adajo faruku azan bonza ni ile re tin be ni ijoba abile bonza ne ipinle kerbi o won ni isere la bi ohun lo sele ni ajin dundun ojo aiku sunday nigbati won ni elelo ti wa fa ti opolopo eyan ti wa wa ninu hila hilo ti awon isele to abo ti won ti bere akitiyan lati lo ri gba adajo ohun le lakata awon ajinigbe o won ni okan lara awon molebi eyin adajo ohun lo foro lede fun awon oniroyin wipe egbo se ri eyin adajo bonza ina ni o se pada de lati ipinle sapoto ni won ni kilo desi won ni elegbe pe bigba ti yan se yan bo ni won ni keti fi ara lele lo titi lawon atilawi ni an ba ko ibonde ti won si wo agbegbe ilegbe ni ohun o ile tin be nitosi oju ona zogama ti won si pale re mo lo ngba ti won mo te waju ninu oro enikan ti sele ohun to soju e amo sa to ni won sa mo da ko ohun o oni ni kete ti edi ni bere si ni pariwo mo yin mo soke oni bo ti le je yi pe won se ikolu si enikankan o won kan wonu ile adajo ohun won si gbe bi igba ti asaba wole to si gbe oro mo die ni an ba pale re mo lo won ni ti o mo te waju ninu oro won ni awon molebi ati awon eyan toro kan won ni won ti fi oro ohun to awon alase leti te mo ile ejo giga ti ipinle kebi lori ikun le gbegbese ati gbalẹ o won ni awon molebi adajo ohun ina ti wa rawo ebe si awon osise leto abo to nti awon ijoba ni ipinle kebi o ike e ba won wa kan si kan e ba wa pawoda ke ta wo se kan le gba adajo bunza kan le gbalẹ lo wa wajini gbe o koda gan enikan to je okan lara awon loga loga ni ile ejo giga ipinle kebi to na ni e mo koko ohun sinu royin won ni jin gbe o won ni ilu na fi oro lede bi pe awon tin se papo ela won osile to abo lati daju bi pe won gbe ni ohun le won wa wuye ipe eleyi o fe da bi gba tan fe didi ma doju so eka eto dajo ni o
0: eja lo si ipinle delta ibe mo ti mu royin to nbe nwaju temi to n safo mo oro di mimo bi pe ile ise olopa ipinle delta oni won ti mu awon afurasi to je mokanle ni 80 bayi 81 suspect eleti won fide oro mule pe won ba won latari anfi tonileti ati ifimfunle ile ise olopa ipinle delta hun ni tibuturo ipinle na papa julo ni asaba to je olulu ipinle ohun agbenuso ile ise olopa abe sp bright edavi le to nje ri pe lo to ni isele isele inlo pe ise ti awon si ohun ona lo waye ni ojo 24 osu keje orun ta wa nu re yi gege bi ara ise ile ti awon se lati ri wi pe an da gbogbo ibudo awon odaran ni ipinle ohun an daru an se baje an se mu gbogbo won patapata an fi omo mo won leti to nti awon mi ile ti won ti jingiri ndi ise ka ma gbe gbogi oloro lati tubo je ki alaafia ati abo tu peye ko wa fun emi ati dukia ni ipinle ohun gege bi alaye edavi o safo mo pe awon agbofiro olopa eleyi to je pe igba keji commissioner olopa eleyi to wa leka bowo se se nya in lo ko awon iko tele mu ye ti e lo ko asodi lati lo sise ohun to lamilaka oni latari an fi to leti eleyi ti awon ti rigba to nti ifin mu funle tan na awon osise yi to je ti le ise olopa won bo senu ise won lo si awon budu pataki pataki eleyi ti awon odaran to fi se bawo ibuba ti won ni arin gbogbo won asaba nibe lowo ti te awon afurasi to je mokanle ni 81 suspects be ni won pe ninu awon to ba 50 lo je okunrin be 50 be ni mokanle logbon o je obirin awon afurasi yi o na lowo te lori okan ojo kan awon esun ta ti ri pe won gbe egbogi oloro kaakiri ni asaba lo si onisha ati be lo gege bo se safo me wi pe to nta won iwa ko to mi eti nbe ni owo won o lasiko iwode yi ile ise olopa won pe omi le ngbe iyen egbelegbe tramadol to po ti o lonka o ni an gba pada ton ti ugbo igbo ni jebe kukuye ehon kan ton pe ni eja gbogbo e ni won gba pada lowo won o ti won si ton te waju ninu alaye bi pe awon eyan ton ti yabu ran yi bi pe awon ewe ti jobo fo si gbogbo e in la ri lakata awon ki oke o ton si gba opolopo ku lowo won
2: yato si eja o ko won ton mo pe
0: ti be jonse tele
1: bi mo aso mo ke eje iba ta mo gele jonse ma those for my good name mo bo ko mo bo ko re mi je ima so so pe mi ata won ki lo ke mi ati
0: se
1: se bi iwo lo koko so pe we kuye o to wa so pe to mo pe leja eja ti mo mo titus sandin alaran
0: oke
1: oja bo so mo
0: o ti mo o ja mi gbo mi ma fe ti kon gboro ni ba ko ja lo lawon bi bere nkan sa e ma bi
1: so mo bi tele nta
0: Egbe le yin.
1: Egbe le bi ani.
3: Gudugbe. Iroyin agbokogbon. Ladilu FM 96.7. 20 hours.

0: Eka bo pada leka polowo ja wa.
1: Esin oje. Ora eh
0: gurube royin na. To wa loni tele na so pe ojogbono ni tori oro.
2: Pe wu la buro wa mo wa.
0: O ti ewule ti wa gan.
1: Owo yo re laiso.
0: Baba se bayi.
1: Se ti agba re.
0: Won mi o pe baba se bayi. Baba se bayi ta ba se gbaje ati sayere. Ibi to kade na ti lapo.
2: Ara o.
0: Baba ti le jade.
2: Awo da go kan.
0: Okay.
2: O ri ka fa won yen wa
0: na fa. Fe ka da mi da.
1: Eh iwe royin the punch ni aye
0: kin se bi ti aya si
1: en lo gbe eh kin la wa fora wa fun what are we for before
0: aya si debi ti aya si
1: oda won ni eh onigba jamo kan ri
0: lo kuna
1: ti
0: ozo fi pari
2: mi ni calendar o
0: okay eh oni ni 27 o iku bi ojo merin tabi da ba ni si jo bi wu
2: eh to so fi pari
0: ozo fi pari ba o ba wa so po wa ki wa lo buru nbe
2: ani kini mo fe so pe n wa si
0: eh
2: kini mo fe so pe n wa si
0: fun de to ye wa
2: ba tin bi mo ile
0: o ni fun ide to ye wa
2: kan de to dire eh
0: best note to me
2: wa
0: se o ma bi yan lo
2: ni inoku nunu
1: eh won ni okun lo gbaja kan mo kan re o baba eh gerigeri ni ipele eko ele ti won pe o ko re ni afiz na na ni awon amokun se kankan ni won ti yinban mo o ti won si je mi re gba party ni inu ile itaja re ele ti nbe ni agbegbe church gate ni ojo na mosose badagri ni ipile eko to je pe awon amokun si ko hun ina ni won ti mo koko larija abi ti an ti wa o bo ti le je bi pe won ni awon eyan ti oro soju won lawon eyan meta kan ti an di hamara ina ni an ya wo inu ile itaja re ni kete ti onibara re kan to dide jade tan ti won si yinban marakunrin ohun o enikan ti sele ohun soju re to ni ere adakun e ma fi oko ohun sinu royin won ni yen ba mo yin o nlo sala yoro wi pe se ri arakunrin afis yi ni awon eyan ohun ngba yin ba mo tan ni o si fi eyin won fe yin gbegba mole ti won sa lo bo ti le je wi pe won ni okunrin afis ohun ina ni awon eyan ti nbe ni ayika be won gbe digba digba lo le iwosan o ki awon ose eleto ilera ki won to niya en te gbe wa oku onileja ta o ẹni tí wá ṣe alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ èkó abimbola adebisi wọn ni gbogbo gbìyànjú láti kàn sí wọn ni bí wọn ti ń pè kọ́ wọlé ní sọ wọn tó fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí wọn ni kò fèsì padà tó fi dàsìkò ilé ìtẹ́ ń gbé ìròyìn síta nínú ìròyìn ní ẹ̀wẹ̀ tó jọ wọn ni sẹ́ gbàgbé pé nínú oṣù kẹfà iná ìdáná fọ̀rọ̀ léde o pé ẹnìkan ọkùnrin ẹni ọdún méjìléníogún 22 years old Abdulmalik Bakari iná ni ẹni àtòun àti àwọn èèyàn méjì míì àwọn èèyàn kan tí wọ́n já amòkùn síkà ti won fura si pe omo elegbe okunkun ni won lo re yabo ni agbegbe oreta community ni agbegbe ikorodu ti won si pa awon eyan won ni fọnafọn so
0: o da be ja lo si ipinle rivers ibe ni mo ti mu royin kan to nsafo meedi mimo wi pe egberun saamu ko le saamu olon lowo o ile ise omo ogun oju omi le wa nigeria oni won ti ni akole aluyo alagbara kan aseyori ile eto gbongbon inu ija ti won ja lati pe won awon ole aji epo to nti awon afofa epo afopa epo ji epo fa iyen ni ipinle ohun ati nigeria lapapo won safo mo oro di mimo o wi pe won ti gba oko oju omi onipako meji kan mo bayi e to ko tabi to gbe epo petiro ti lita re je 1,500 lita gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ tí wọ́n fura sí pé wọ́n lọ rè é jí fà níbì kan ni wọ́n pe iṣẹ́ tí wọ́n ṣe yìí náà ni nigeria navy ṣe lábẹ́ operation delta sentinel eléyìí tó wáyé ní ojú omi láwọn ojú omi òkè ìkàlọ́hún látàrí àfihàn-tóni-létí tó ń ti ìtanilóbó eléyìí tí wọ́n rí gbà tí wọ́n pe ẹ wo àwọn kan tún ti lọ rè é fọ́pa epo jí epo fa o tí wọ́n gbèsè létí báyìí àná bọ́ sẹ́nu iṣẹ́ wọ́n pe ìgbẹ́ àfẹ́wé ni àáyá ti bẹ́lẹ̀ ọbẹ̀ sẹ́nu iṣẹ́ ni o gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde èyí tí adarí fún ètò ìròyìn fún àjọ àbí iléeṣẹ́ ọmọ ogun ojú omi ilẹ̀ wa nàìjíríà fìtà ìyẹn abiodun fọlọ́run sọ ilé tí wọ́n pe iṣẹ́ tí wọ́n ṣe ọ̀hún ló jẹ́ pé lábẹ́ ìdarí nigerian navy òun ni wọ́n fi ṣiṣẹ́ náà lé tí wọ́n pe wọ́n sì ṣe àṣeyẹ tálákàn àṣepo ara ìdí tó fi ń ṣiṣẹ́ náà òní láti rí pé wọ́n pe wọ́n àwọn oníwà àbàjẹ́ àwọn ọ̀daràn ilé tó fẹ́ máa ba ètò ọrọ̀ ajé wa jẹ́ ní nàìjíríà ń bí àtẹ̀jáde èyí tí kakan ile to ngogun ti o le aji epo robi bi ni inu ile ise omogun oju omi ile wa Nigeria yen Navy anti crude oil theft ile ti won se nibe oni won pe se ri oko akoko to jo ko oju omi ni pako to wo te asale ngba ti ana nwo de ki lori omi oni won gba mu leyin ti won pe awon ole aji epo fa ona ni won gbe oko oju omi won gbe won ya wa gunle sibi kan be ni won na papa bora ti okete won si boru mo awon eleto abo yi lowo nti won o won ni kete ti won ti gan ni amogun oju omi le wa Nigeria na ti pe ah awon ojo ri won mi e be lumi ibi na papa bora gege bo si wa si sa for me bi pe iwadi ti won wa se yi nibe oni won ti ri epo robi ele ti won pe o je oni bi egberun mejila lita ele ti won fura si pe won lo ri jigbe iwode won mo pe nbe o won ni won to tesi waju lori awon omi ta nwi yi awon osise mogun oju omi le wa Nigeria won to gba oko oju omi ikeji na mu ele to je oni pako iye ti won pe agba mewa ototo lo gbe to nti awon kegi ele to je oni 50 liters ti won pe meji ototo ole ti won no fi de oro mule pe epo petrol ti meme o je egberun meta abo ni 3500 liters of petrol ben ile ise omogun oju omi le wa Nigeria yen Navy oni won ti wa fi de oro mule pe andupe o ti pe an se ase talakan se po lori ise e ti awon se awon to si je pe awon o to tete o awon ri daju pe o gba awon ni wo daran mi to je pe ise a n fo pa epo ji epo fa mo ji epo le wa Nigeria tabi epo robi oni won yan layo awon ri pe owo n te won loko kan
2: ja mu pe bi meje kan fun awon yan alafani nile losan toni kan na ba 09123708675 na ni number ile te fi pe ile ise omo ologun le yi
1: e ka so
3: ko mo ni baje fun yi e mo mo so iya adelewo wa ni kini ipo ti won lo ko losun se won fi pako ni abon fe ta awon o mo gba lori lede lo gba wa o
2: lo sa lo pa o se n ko sinu ta ka ibi ta ba to n le ba fona si e dakun ni je ka le jo wa mo to e lo ta lo wa nbe o
0: nta ba ka o ni ke da si
2: e se
0: tem bo wa te n da si e lo e ka san o ki lo ko yin bo le tin pe wa lato jaba ya bi je le legu si awo titi layo akisola
3: eti mo awon ti won ko yan ko do ti o emi ro na emi o mo mu won na ni e ba wo jaba ni se ali ana won ti mo ru yin won ko so o ko ile o lo ni ti o ti wa ga debe Ela lo mo ko jo awon jo ma de ba mu yen ni gidi lo lo jo fi o ti ya to die e awon de mu ni ri je ti mu won na ara won ara na o mo ba won won eyan e ti ti poju
0: e ro jaba ipinle oyo yi pe kan na ma gba awon ti ba nda le bi ti o to mu o si da
3: o mo mu won ni mo ibi na e ro ro
0: e se gan ti o kuku mo pe ile ejo alagbe kankan wa tan ti fi lole mo ba court e ran ba ti ngba mo ba oju titi na
2: won si da mo si da jo re to ba je ki o san fine ba je pe kan lo jale lagudi ni oko fe
0: Ni lo ara se ko wa nko bo yan lo ka ma roju ase ke so bi ren ni ko ni fe ya le ane gan ile ise omo ologun lagun ipinle taraba won ni awon eyan meji na ni awon ti gba le lo wa awon ajinibi kidnapper temi tayo ye ladun aboro lo ko mi oni ese olobe ise yin te tetisi alosoni lori igurugberin ese o ekwa ibinu
2: ese un gan ni abide mi lo ko temi akande lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se lo ro baba ko ti amose lo jale leya

0: febe loni lagelu fm ni ke ma gbo
1: e ka bo sori eto ki la ri gbo nikan ni lagelu fm 96.7
2: olomi jo wa o je ka jo ma gbadun
1: ki la ri gbo eto to ntole tolu to tu awujo le ise
3: agba ki wa loja
1: Nibi gan, lele du mari so ogbon, ima ti oye kale si, eku kale. Ki lari gbon leto, lori lagelu 96.7 FM, ema bawa kalo.

0: Ayin, aki yo.
1: Aki yi.
0: E kasan.
1: Aki yi.
0: E ku le.
1: E ku le.
0: E ku dede asiko ti mbo simbi te ti mbo wa.
1: Beni, aki yi.
0: Akasi awon kan se se njini.
1: Beni.
0: Awon kan fe lo sun.
1: Lawon apa bi kan ninu aye ta wa yi.
0: Ile uti e sun bi kankan ko si mo.
1: Kai.
0: Ile su. Ile o mo. Orun sai orun fi gba kankan wo nbi kan.
1: Leni kan awon pera re lo lohun.
0: E kini. An kan inu okun ni an ma wa titi lai. Beni, ojo ngori ojo bayi. Won o rorun ri.
1: Ti ke pe boya.
0: Ninu aye ina.
1: Ti e se pe boya won de ti
0: wo lo. Beni se ri osan te ra lenbi. An kan ori. Aleri
1: osun ni ko won
0: inu aye ni o
1: ironi
0: inu aye ni o
1: ha
0: nbi to je pe bi an ba ra eran tutu loja ko ni lo pe won fe yan e kan gbe ta
1: kabesi
0: e kan ra sa lojo kan
1: kabesi
0: wo kun ni
1: kabesi
0: yo gan be tin kankan ni baje
1: nkan
0: oni se inu aye ina ni
1: inu aye igangan
0: ibi ti ile o ti mo ri laye ninu aye ina ni
1: kai
0: ko je pe aro osan o oru won o
1: labe orun ina
0: labe okunkun ni akiyin be
1: akiyin tori pe ikanni lagelu orin ko da bi
0: ti
1: awa gan ta focus si ewo ani won
0: ani radio giyan gidi ta won eyan re ngbo
1: mo mo so pe lekun je ko da
0: ani o ki soro lekun je kun pe Oluyole federal constituency nikan ni won tin gbo rara.
1: Mm.
0: Nta nwi nu.
1: O sese ye mi. Awa ti de o.
0: Awa re kaakiri agbaye ni.
1: Awa ti de o. Eyin te wa lani.
0: O re.
1: Eyin te fe fe ala.
0: Mi wa mi boju yin je mi dawa.
1: Aha.
0: Mi wa pe labe ke mi.
1: Abeke lo ku.
0: Abeke mi lo toro kale.
1: Abe ewo ti eni ti toro to.
0: Je ki ma so bo se ri.
1: Ewo ni ti toro yi.
0: Oh my god.
1: Abeke lo fo fun.
0: Yes. Me for fellow me.
1: Odo abeke lo duro si.
0: Oh my god.
1: Digbi. O ti lo fa. O ko mi. Je ki nsalaye.
0: Okay.
1: Eyin eyan yi e mo fi aye le fun satani. Ase satani la tun pe ninu Islam. Lati koju bo le yin.
0: So
1: mo pe toothpaste lasan o ma dija.
0: O ma ndi wahala. O ma ndi wahala.
1: Ah.
0: Emi feran lati ma te lati.
1: Lati le.
0: Nibi sale.
1: Ke an te ki gbogbo
0: pe. So de mo pe ire.
1: E ba fe gbo
0: ni bayi loke lo ti te.
1: Eh n to sele ni
0: pe. Emi o fe.
1: Ko si nkan to ke mi ni. A ba gbo wole loke. Toothpaste lanson. Ko sha ti jade. Ko ye yin ki paste enu yen.
0: To mo yo tun ta fi ja lori paste yen. Ko to di pe ajogba fo na.
1: Iba sori ati ma te lati sale yen o ma nro mi lo lo. Sugbon mo mu eleyi wa gege bi iriri. Toro da le iru ton.
0: Cream.
1: Olorun lo ba wa da.
0: Cream lilo especially hair cream.
1: Mm.
0: Mi o nfe ki won lo yama yama.
1: But ojo
0: ti wo ba ti lo bayi.
1: Nigba
0: ti a di e sha eko.
1: O da mama so be mo.
0: Eh?
1: Iya ki so roro be si yawo e.
0: Ni re se ma nlo.
1: Bigba ti a di e sha eko. Ko da now.
0: Ninu le.
1: Se ba kan ma ko bo na ni a de sha ma bu anyhow.
0: To ba ti lo cream o ti mo pe abeke lo lo last.
1: Oko mi mere mere lo mama se la tele.
0: Mere a ma don ni.
1: Se o mo te le se gege bi toko ti yawo. To ba je pe ru e fe ma sele la ejo pera yin joku. My dear
0: abi e ti gboju kuro nbe e jo gbara yin pe bi lagbaja se ri ni
1: se cream jo nje ni
0: eyin mejeji ti jo di eja bi
1: be se paste ki lo je
0: ibi te dagba de yen
1: be te loke
0: e le yi awon kankan
1: yo pada tan na ni e dera mi ba le yin se wa mama fi aye le
0: ikan tun wa
1: fu satani lati wodu le yi
0: ikan wa
1: ewo tun ni ye jare ala ni mi
0: ore mi bosun ohun feran ko je pe te ba ti lo towel leyin te fi nura tan laaro e sa sita iyawo ma nkan sa senu bedroom
1: bo
0: so fe
1: o
0: bo so fe
1: orisirisi
0: mi iye na fa ide aye de awon kan kekeke so you know
1: eyan gboju kuro nbe ni my husband
0: eyan gboju kuro
1: nbe ni o le fi ma ona ten logic koja paste ati towel ati wewe
0: ija so je pe to ba ye pe o le fi ma ja si to lo ma pogorun odun le jo lo ogorun odun le fi mo ja
1: awon mo wa
0: to wa lo de ta gboju kuro
1: se ka awon mo ti wa ma ba gboran da
0: da e awon mo ya ti wa ni
1: awon awon ile tun ti be drama
0: won awon couple mejeji
1: awon ile tun ti be drama
0: won ilu ti e ma se won
1: mo le ma ri kankan
0: won ja si tawo e ja si
1: eleyi ti eto ka pe ni kilari gbo to fi wa niyan niko ni lagelu 96.7 fm oke gajo oke ni bi ti olorun oba to tin je ka ma wi ko de ma ye yin na te wa nbe yen awon olopolo pipe wa yi ti e ni tolorun ti wa yi
0: pe olorun yan iroyin
1: ti opolo yin o ni daru
0: ami
1: ko ni dojuru lai lai tori eyin gangan lara yin la na ti nbu ta ti fi sogbon ko ye yin opolopo awon eyan ti oro won de je mo to ba ti ri pe eyan ologbon ti gbe ogbon kale bayi oni kuma ma se kini kalu kuma ma shamulo re ni ayin nikan na oni dale aye yin se olorun wa yo ma wa pelu gbogbo wa ikani lagelu 96.7 fm oke gajoke ni won pe bi ta wa wa yi lori eto ki la ri gbo loruko olorun oba oga oba to ju gbogbo oba lo a se kan bi oye a se kan bi otutu atun ni ki awon ilu kan kawon ti e ma mo san ti won labe orun ta wa
0: yi
1: olorun bo ohun loruko re ati oba adebayo muritala akade ye baba mfr ke pe fun a o loruko gbogbo awon soja loga loga ni kan ebi ta wa yi oni emi for lashade ajala ni mo nki wa wipe e ka san e ka aro e ka le e ku dede asiko ni bi te wa jake jadu agbaye emi la beke
0: number 1
1: o se okom
0: maria ti on ba so pe
1: emi ni abeke
0: eyan rire mu mo gba re mu
1: mo je yin ke le gba re mu
0: oni
1: elomi bayi
0: tori doba lefe
1: okan mi
0: kan ko fi eran
1: ko fi se se dandan ni e wa pa oruko re re bi ni e ba si
0: mi iru bosun aye mi
1: iro ni
0: mo ma wo ti mba ti ri aye mo ti mo pe ile na ti peun
1: abi ko change my angel ti wo fi si be ko change e na si aye mi ni
0: se
1: angel yen nu fun
0: ma ko ma ra igba pe o n ba bosun se kini
1: angel
0: eda
1: o ti so be oni tawon oni ti mo ba se pe bala won ya se so pe to angel ode o won pe yin o office yin o
0: eh won ti mo ton ba ti wa ti
1: angel ode eyi ti to ba je pe ran leyin fe fi ko dadi yin api
0: to come on le demo en to ba ti wu yan ni ke yan pe nkan bi on ba ba se pe
1: lo ma no ma ba pe
0: to ba pe ni pakara
1: e ba pe ni mechanic
0: ko pe
1: oke so wi pe organizer so oke so pe piko
0: I won't say to you.
1: Oh, by the way, Musu,
0: only Quilly,
1: Tony Pelecon. Hello, me, what are you? Nobody, nobody, you'll be right. Yokas are a change.
0: Uruk, you're to walk back with
1: Oko, and me are well, me, you're a phone. Yokas are a fee under the casino. You do, and I'm not to watch.

0: Ah, o gale ni.
1: Ah.
0: O ti e wa.
1: Abeke. Eh. Nkan kan wa ti o pa mi lenin. Sorry, awon se kan wa ti mo pa ko yan da. Ko ti e ye mi. Olo, sorry ngba ti mo kere, ti mo fi gba ise wa ta gba, ti mo gba. Igba ti a pari school ba e. Tan ni ka ma wa en ka mo ki n lo gba ise si private school kan. Nkan to je ki yi pada me ni. Mo ni debe bayi mo kan ri pe gugu awon okunrin to wa nbe ton lo. Awon mo yen. Onku, omo ko ti e ma lo street ko wa laarin awon ero. Onku ni wa ma pe e. Awon obirin to wa nbe, anti ni won pe igba ti mo wa ri wo na nsin mo wa ri pe o ko ti e se to pe mummy jibola mo nsin anti omo kekere anti ewe ya mo anti
0: anti wa je
1: olodum mo je ati
0: mo
1: mo je ati ti ya danu ewe ewo ri ati se
0: anti o wa san ju a oni gbese oni alokolowo ki gbese ko san ju lo se anti o ki soruko
1: ni se
0: anku no ki soruko ni
1: mo ri pe nsin
0: ewo ki le fe je tori olodum
1: o ti da won si meji o so pa won kan won wa ni beginner awon kan won tin bo si
0: awon kan wa crèche
1: oda
0: awon kan wa ndeke
1: eh eh gbo mi
0: kituni
1: so ti se awon iwe ase ton leto won e kan da school le o so ti gba iwe ase ti joba ba de ejo ni o
0: emi ti mo lo sile eko awon oluko
1: eh
0: emi gangan mo nkan to ro mo
1: ti won ti fun certificate me ni
0: ah
1: ah afun iwe ase
0: won se ni fun mi ni iwe ase
1: license won ma fun license me ni nc
0: to ba ti lo si school yen
1: eh
0: to ba de tun gbianju to ba tun pada lo se degree
1: eh
0: to ba de ti se awon necessary exams
1: eh
0: ti won ti so fun e tan ti clarify pe bo se wa yi o wa lara won ti won je oluko
1: eh
0: liro orilede wa yi to ba ni ru we ri yen lowo ko si nkan to le se
1: eh
0: labe ofin
1: awon da school yen le oni gba iwe ase lowo ijoba
0: mi se ni gba iwe ase lowo ijoba oko mi mo ti rin gbogbo orin
1: yen orin kini eh o je mo bo sowo awon ti mo gbe yan gogo to ba fi
0: awon boda mi lo ba mi sise yi
1: boda e lo nbe sise
0: be ni
1: abeke emi kan kilo fun eni o ojo ti ijoba ba de ton ba ye di kini yen o ton ba ri pe ofuru jagado ni
0: so mo pe o ni ona na teyan ma nto
1: eh
0: mo de si bere si ni tona yi
1: okay
0: oko mi eyan ma gbianju nkan na ni ngba ti o se pe boya obi kan
1: opolopo na gbianju oran lowo bayi ti won mo
0: olohun je ke mi gbianju oran ha oko mi lata ro ti
1: mi se wa la mi we ko si wa la ma saye lo anti
0: awon
1: ni anti abeke to za so fun pa abeke ni mo kundun lati ma pe ele
0: won ma ti ba wa ri le inside ibe yen
1: ile
0: eh
1: iwo lo ti wa fe lo ra le ile be yen na won de o
0: ehun won
1: igba to wa be ri nsin se won gba didan
0: oko mi olohun wa se
1: eh well ma yanju nkan to do esa emi kan so yen fun e sori emi gan bi mo se wa yi
0: alandi ko si nkan to ti e ni so nkan le lori iwo ilasan
1: well wo ti e ma so ti ki lo ti e ma sa awon aran fizo ai won to tin send message fun meeting
0: e jogi le fe
1: je won yin mi ri laye wi pe Mr. Lani e o ti e ma se dada but won ma nfe ki wa ni every meeting
0: e so fun won
1: mi o raye
0: tan ba yin yen je kan mo awon kan to n bi
1: lo ko wo te I'm not going for that meeting
0: oko mi
1: so bi e se
0: rather than that e se me yen gan su mi boy o ti da
1: o su mi
0: o ti da
1: kini gbogbo rather than mu awon kan temi so fun e lo o ti ye mi o ni gogo ti mo fe se sawon ile mo le ti ba soro niyan
0: kile ni fe je koda to ba ri le yen transfer ni eni ti o ti ra sile tele to cha ti se gbogbo ijawuru si be pe
1: se le onile awon ni transfer no transfer en to nile kan ba ri pe ni un wa be dede mo le ni ka nu lo nra
0: eni to nile yen gangan ni
1: o de to history
0: ah ah
1: o dodo awon to nile yen gangan lati
0: se bi lawyer boda mi na ba mi da si oko mi ki lo de to ma se
1: bayi odun melo lo tin practice
0: emi o mo o o da kilo ti e fe je na jo kin kokon yanju yen kuro nbe bayi tori nkan po ti mo fe se kini ka se bayi
1: iyan
0: ah lataro ti mo si lo ko mi yan yen ma ri ba kan jaje yan weekend
1: to ni olohun teacher on fun oko e niyan
0: o da obe wo ni
1: se egusi pelu obiata
0: mo le fokan se haleluya ni
1: no mi fe mi o fe ya mi o te fe je fo ba
0: atu se wa ibusi mi
1: si loto obiata loto
0: loto
1: be mi o fe ni
0: o de ti wa re mi olomo
1: ba mi ko je eyan wa ba mi fi koko pupa se
0: o o de o
1: be ni na o wa ba mi fi yen mix isu ori gbogbo awon kan ti wo ma se mi ori si awon kan to temi lorun to temi lorun mo fe ma je bayi

0: Pali Abileyo. Epe 003-765-2404. Africa Gem Aba. Egbo Giafara Lokumara Yagaga Gani Okoja Abe.
1: Idile oni lera pipe. Ojo la ton ton. Shitu ojo wajure. Ni ona ti o labo. Ilera re. Yiyon re. Ojo wajure no. Ifesto somo bibi roni lowo. Lati pinu ibati yomo ti o fe bi. On fun idile ni agbara lati mura sile. Ni ti emi ati oro aje.
2: Nitori na, seto loni fun ola to dara julo. Sibe, awon oyun ati oyun ti o jabo ti o le fi aye eni sinu ewu le sele. Labi ofin, itoju ilera to daju wa lo do awon akosemose onisegun ilera ni awon ile iwosan ti ijoba fowo si. Se oni isun eje pupo bi? Isalenu dudu to lagbara. Iba tabi ki o ma ri o leyin ti oyun ba jabo lara re. Tabi farapa ninu oyun. Jowo wa iranlowo ilera lowo akosemose onisegun ilera lesekese.
1: Ilera re, eto re, ojo waju re ntan. Ikede wa lati owo Albarka Health Spring Foundation. Tojo ara re.

0: Alani.
1: Ewo la wo documents to kono e
0: a discuss in kankan ni ojo o.
1: Yeah. Oh nipa ti school. Okay.
0: We now ta to ti fe ni secondary school arm of that school. Pe ki ani okan to tun ayato fun emi. Pe iwo as a person gege bi oko mi. Ki iwo na duro ko duro tan. Kan le mo pe ki nse mi nikan na ni mo manage
1: le la ti leyin eni kan ma fowo yepere so se awon iwe te wa need fun registration secondary school you ti complete ni
0: mo wa come up with all this pe
1: for registration
0: di koko
1: okay
0: mo ma fe pe ki oko application awon result si school ye na
1: Boson Jimmy loju orun na oro yo ti ye mi
0: se boson wa bi ta wa yin
1: king call no sorry
0: mo pe ko ko application
1: o dem ko o fe ki ma si ran
0: 5 and 6 ni wa ti e ore ni pe mo emi kan wo pe so mo protocol ni o ye pe ke yan ma follow
1: okay
0: mo de wo pe boya ko ko application to ba ko application wa hadi
1: ke ni ko application e ma dale lori
0: pe gege bi new manager wa abi kini o fe post wo lo fe
1: mo te n gbe ki sa fi position ti mo fe se
0: sibe pe kan le mo pe den gbogbo awon credentials e ti o mo pe a ma ni lati attach to it
1: lele ti wo ti mo
0: so mo nkan te mi fi so be ni pe so mo pe awon management na wa ani board nbe yen
1: okay
0: gbogbo na ni mo de won update le lori
1: okay
0: o mo kada bi pe anti kan de wa lo won kan de wa
1: gbe so ti mo ba de ti se to sa da to sa kan sa de waju won ise bere ni
0: abi a de ma sun ni lati joko pe ke o bi elo ni a le ma fun e beyen because yo mo pe a ma ni lati joko na se
1: awon member of staff ti e no ma joko decide pe iye to fe ma fun mi lele o ni din ye se bi inu le ina lo n pa owo ebo
0: e ani management
1: so
0: ibe yen
1: now mo so ti ye mi ki ko application hand written application letter
0: beni wa wa attach awon credentials
1: credentials
0: yes
1: if you CV mi si
0: yes wa se photocopy so ojo ti won ba dode o ba de wa ma pe
1: passport photographs
0: ojo tan ba de wa ma pe fun final interview
1: wa interview
0: wa pelu awon original certificate to ti se photocopy to ti attach pelu awon eleyi
1: okay
0: so mo le mo so a o mo pe eja la la fe gbe beyen
1: okay
0: a ma ni lati joko pelu salary ta ma fun e na
1: abeke
0: gbogbo a ma sise lori e
1: abeke ta ma so pe o mo nkan to nse o ye ko ja ko fe ku sibe ni
0: ko
1: mo nton se
0: se lori oro yi
1: no se wig to wa lori e ni please ki owo bo abe o da n pe ori e n gbona yes because so this obawa ni right state of mind there
0: pe ti ori eyin oyi to
1: wa okay dele se you get o ni ma bo ninu le fun oko e olowo ori e eni to tin support e right from the time even the point to why so I just want to come in lati ri pe mo fun e ni backup to need ki business en le ma tesiwaju na o wa oko forms bi merin kale fe mi passport photographs mererin lo ni
0: abi
1: emi ni mo ma fi yen si now ma wa ko application mo n wa se lodo e o de gbenu e lati so be business to je pe ta ba se dada awon mo temi ati ejo bi na lajo ma fi sile fun ni kemi ko ele to wa for mi lori ju ni pe e ma wa decide iye ti emi alani ti ma gba
0: se wa kan ma sise be se o ni
1: gbowo ni wa ma discuss oko e awon omo kan ti o gbon to mi wa ma ye CV mi wo wa ma so
0: pe certificate gidi kan lo wa mi
1: e ma fun ni e ma fun won ni 100,000 Hello, me no atun di dia ni no. Eyan to se nwole si bi se every 3 months we ka ma increase owo won. E je ka fi 75,000 bere.
0: Yo gbogbo nkan ta wa fe se officially lo ye ka se.
1: I can see.
0: Gbogbo nkan lo de ni
1: protocol. Kan ye alai more ni.

0: Darigbọ́n Leto lórí Lagelu 96.7 FM. Ẹ máa bá wa ká lọ.
1: Lagelu FM 96.7.
2: Bikambale kole laye talako juskelebe lo to sin lele ti e lori epe eda to ba rogun si lowo to ba fi dogun faaji ati se kari mi ko mo gbagbe pe biriki kan igo kan ni o abe mo owo tin ba faaji lo o kere
3: oni temi 500,000 to promise mi lana nko
4: baby mi mo ti di sile fun e erure
2: pelu atotonu mi se o
5: 500,000 wo le lodo obosun king ni wo fe fi se birthday fobirin
2: I like as e se igbesi aye re o
4: igbesi aye ari mi lola ni mo ngbe asori mi o pe
2: ori re pe o lo ni mara gidi ni
5: obosun king estate o ti wa laye to derun lati kole si in that wobe kini salon bo ba nile to je oju mi dara lati kole boson king estate ni ko ti ra oju tayo lo wa lo re fi gbe pele 500,000 ni plot kan o amasa to ba ra le kan ni plot kan edinwo nbe lori e boson king estate wa ni bako apata ere ambadan aye wa bo fe sanwo le lemeji tasun wa ni crispo building mobi bus stop odu ona apata ambadan telephone 0706281 7806 tabi 0077103 6974 kan si boson king ko donile oroke Tira

0: e ti gbo mo Nigeria to fe gbo yin
1: e ku le mo gbo Nigeria ku jo meta o e okan wo bale o la koko a koko dupe lorun to da aye ati orun inu e ya juda ba to jade ni agbesi ayi ro pa ni pada sugba ara anu gba ba to je akuku ojije olorun ogun ni

0: se ni o be kan ba le kole laye talakun oju skelebe lo to sin lele ti e lori epe eda to ba rogun si lowo to ba fi dogun faaji ati se kari mi ko mo gbagbe pe biriki kan igo kan ni o abe mo owo tin ba faaji lo o kere
1: o ni temi 500,000 to promise mi lana nko
2: baby mi mo ti di sile fun e rure
0: ah pelu atotonu mi se o 500,000 wo le lodo obosun king ni wo fe fi se birthday fobirin I like asi e se igbesi aye re o
2: ah igbesi aye ari mi lola ni mo n gbe asori mi o pe
0: ori re pe o lo ni mara gidi ni obosun king estate o ti wa laye to derun lati kole si in that wo be kini salon bo ba nile to je oju mi dara lati kole obosun king estate ni ko ti ra oju taye lo wa lo re fi gbe peli 500,000 ni plot kan o amasa to bara le kan ni plot kan edin won be lori e obosun king estate wa ni bako apata ere ambadan aye wa bo fe sanwo le lemeji tasun wa ni crispo building mobi bus stop odwana apata ambadan telephone 0706281 7806 tabi 0071036974 kan si obosun king ko donile oroke ti ra fun meye
3: to lori eto yin eto wa obosun king properties quarter hour nibi ti mo tun pale jo olidasile ati alese ile ise obosun king properties ti bo baye pe obosun oba e ti salaye ile oko ka kiri gbogbo le yoruba nibi ti le po si ile to n gbele mi 100 acres 1000 acres suba won to se estate won fe kan si yin won fe ra le lowo yin to ba si ra le ile ile ni baba awon ni estate
4: ede e ma gbo elomi akon wole oni o bere lowo ni lu gba loju so possible ni o ko wole o lo mara le o lo mara o lo mara le mara le mara le fake adi wala si elorun to ba fe ra le ile to ba fi ko estate pe mi bo sun oba ma wa ile foju ba diru bi to ba fe si gbo ti mi lowo within 72 hours ma fa le elorun to si ni wa nbe wala nbe lie be ni ile wu ati ma ato sile ni koko mo ni leti mo yo ba fe ra le lowo mi o fe ra le ni abo fe tale o fe ra le ni abo fe tale abi le mi wa to ri tara rara
3: en ba yan tale
4: a dada
3: eyin fun ayin tun tale
4: mo tun ta be ni tabi le mi wa to ri ta ile mi wa to ri ta wa mi bo sun oba ri abajo lajo ade ohun lajo ni to de wa ba ti do ati ngba ti to ma ti be le ba ti le fun mi wa le won ora ki a ke la gba olohun olohun ti sa mi si ma wa gbo o fe ra fo fe fo flat ni o fe ra du sini o ko si to ba fe ra o fe ra bungalow ni o fe ma gbo ma tun ma je so nkan fo loni moni hostel mo fe ta hostel lo gbo mosho be ni no ni eleyin love tech 40 rooms 40 toilet 40 kitchen 40 bedroom self contained gbo e lo 20 rooms 20 toilet 20 kitchen 20 bedrooms so wo abe ti ma ta fun e so ma mi le po ati ma ta fun e ile po wa stand by ba ti be bi to se wa le ku ti ma wa ti ma ta le ile ku wa ti ma ta fun e
3: be
4: ni ma tale fun e ma gbo to wa ni ilu eyibo to n beru nigeria to ti ta ofa ba mi ye ti gba e loju mo ko je ta mo ko je ti o to mo ye ti to to n ko wole to n ko wogbo awon ame ti mo to n to se no si mi leyibo ti mi o ti ri won ri rara ti won ni wa bale won be
3: ti o de sija ti o
4: bi o be so ko si baje ma gbo to jo ku leyibo pe iran o bo lo si ma gbo je won eleti o mo ku se ukraine abi ukraine o pe ni wo je wo wala wo pe city to pe citizen o gbara dele gbayin na ni o wa ti o mo pe ni baba lenku le ni baba joko si bus quarter babe ko ye ko ri be pe mi gbogbo nkan ni o bo si orun fun o iyawo mo wa gbo iyawo mi wa yi iyawo mi alaje ton ni yo se run ja ma ye sori who ma ye london ye 100,000 o di ndi owo o di odi owo bus quarter lo ti gbe sori let us meji o tu wa tu ti la gbo wa le to wa gbogun to ko re gbogbo ku ole o ni ami o le bo gbe ni baba re o wo si lo wole o si ba ye je ti o ko eleyin ko se re oko na nbe o alamuda ku ni won an pẹlẹ laju gura inu endu ni nigeria ti wa nisin o gba wa ni biriki kan igo kan wala nisin gan igo kan biriki marun ni odidi obi akan oso o to block marun nisin bi lu se ri nisin ronu are ko

0: Yes, ẹ má binu mo mọ pe ẹ tun ma gbadun wa ba se ran ramu lesese pẹlu alejo wa fun ti oni ambassador duro Yomi Ladipo awon na ni alejo wa ton tin ba soro late kan ka to lo taja on soro pe ko ye ka ma se bi a se nse lo tele ejo eyin e ma ti pe wa ko ti to asiko fun lati pe bayi e je ma fi leki awon eyan to ti darapo mo wa ni ganu ti Facebook ti lagelu Oladele Sunday maiwa ari nbe won ni won gbadun program e se gan thank you so much opajo bi oluwa segun awon na ki wa na bakan na Michael eji Dari, awon na nki wa na thank you so much ireti olaniwaju awon na nki wa na back on na Michael awon na nki wa na won ni akweto thank you so much we really appreciate you eh oga ambassador duro ladipo aroli asha ka to lo taja en soro nipa ko ye ka ma se nkan ba se nse lo tele awa ti wa te o a gbo wewu a gbo awu gbonbi kan se to to ni mo fe biyin o se mo se to to ni won ni boye yin na fe jije fun awon osere kila npe won na
1: tampan
0: won leyin na fe dije
2: fe lo fun governorship
0: e fe lo fun governorship
1: be ni o
0: kila afoju sun yin ni be te fi so pe eyin na fe dije fun
3: afoju sun mi po to po o po gan ni tori wi pe mo kan wo wi pe I need lati change awon kankan
0: kama ba se ba se ma nse lo tele
3: kan lo bo se lo ni pe bi gba kan awon kan kan soro kan pe awon osere yoruba
0: wa tu fowo juwe bayi awon osere yoruba
3: awon osere so tori pa ti je osere yoruba se yan wa mi pe ni treat ni wa ni pa je osere yoruba yan mi ni wi pe a le bring in innovation to sino gbogbo I need lati change mentality awon
0: eyan step up bayi
3: awon osere yoruba nitori pe gbogbo nkan lo ti yi
0: kan kan ma ro pe awon yoruba wo
3: digital stage lawa so I need lati mu gbogbo nkan wo e mo bi mo se soro oro fere wo bata
0: te ma na
3: wonu ara won
0: to de nlo be
3: a fe mu package wonu egbe wa a ni fe ka won ogbon egbe wa step up
0: so en lo fun gomina bayi
3: then mo fe contest fun governor Tampan of your state
0: okay se e mo binu fun bere mo be mama na fo si no mo ni bere
3: e mo pe mo soro kan le kan mo ni mama yen so pe o di gba tin ba mo nkan ti mo wa yi wa fun emi o ko ye mi gba yen igba ti mo wa lo school ti mo de emi na wa face awon nkan kan mo wa wo pe eh nkan ti ya yi so ni yen
0: aso na yi
3: lo kawe ni ya yen so
0: e si lo kawe
3: wa lo ka igba ti mo fe gba se kan lodun kan lohun leko ni won ba de set panel mi lori mo wa kini tun wo gbe ni won sha ni ki wa defend the project yen mo wa joko igba ti mo wo nu panel mo wa ri pe eyan bi 15
0: mo joko le fun fi ko
3: na wa bere si ni da question bo mi lo ni ibo inu mi dun lojo na
0: pelu osuku
3: ah nkan ti ya yin so ni
0: lori oro ori ara sayi na nbe ni ori ori tage
3: igba to ya won tun ni se kan gbe consultant wa mu lati wa se kini mo da won lohun pe lati wa se kini
0: tori nkan te n so
1: o da yin loju
0: o da yin loju leyin pe leyin ka gbe kuro pe e banle e tu ko eko meko
3: mo ke eko meko
0: orichirisi research
3: eko meko be ni
0: gbogbo mo me pa awon awon yan kan wa lati ori de France n ba yen ton gbe yin wa te wa ko awon yan nipa preservation of our so gbogbo awon kini pe ko n se awon kan to ye ka fowo ro danu seyin ta ba te n wo pe igba aye awon baba duro ladipo won gbiyanju gan fun orilede wa papa julo eto asawa gege bi omo yoruba e je ka wa wo na kini awon kan ti awon ka yan ma reti lati odo yin papa julo lori nkan te gbe lowo
3: yes nkan ti mo gbe wo lowo ta awon yan reti bi mo se so promotion of culture yen o je koko si mi e si nkan kan ti mo da woni then ni reflection ya lo culture ninu e ninu si nkan na a lot wa nle ti mo fe se let to wa waju mi bye bye oni oro gomina Tampan ni
0: okay
3: fe mo ti ni agenda mi ti po mi o ti le ma so
0: ma ti si ju lo ma
3: ti e ti si gbada lori e ati si gbada lori e sugbon o kan ti nlo labe ni gbo mi ti mo by the time ti won ba si gbada lori e ma so so many things ni awon agenda mi nitori wipe awon nkan ti o ti sele ri nnu ise wa even gan ni Oyo state as a whole ni abe culture ati theater mo fe dan wo
0: eje te wo na eje ka ko se ba fe gbe yin wa ka soro ka ma soro npa trademark tan fi mo ebi yin dada e ta mo si songo
3: beni
0: eje ka lo eje dev into songo gan iru esin wo gan ni baba nsin
3: baba mi esin gbagbo ni esin gbagbo ni eni to bi baba mi gan catechist ni baba mi grandpa mi catechist
0: ni bo wa ni songo wa gba wole
3: ma ni ebun olohun ni o fun baba mi ebun olohun ni tori abi ku la bi mu won wa ni emi okunla o to ni mo gbo duro
0: mo na fi ni o duro
3: be ni elekeji la ni won to sese duro won le bi mo mi le won won wa treat won wa le mu
0: ko awon na lo n gba
3: won wa tan pada so ebun olohun ni ko to di pe tori pe baba yen gbe asala nge mo ma so fun gbogbo yen baba mi o ke se aborisha Christian Nishubo, a promoter of culture. Oladipo was never a pagan. He was rather a Christian. To the Jehovah, one I want to go back to our church. To the Limoko in church in Dano. But I want to go
0: back to our
3: church. I want to go back to our church. I want to go back to our church. I want to go back to our church.
0: Awon la tun wa nlo bayi awon ti rojo waju awon yan ko nsogbo yan lo mo yato laarin esin ati asa
3: o yato gidigidi won de gunra won won gunra won
0: ta o ja soju opole awon ara le won ti fe ba alejo wa fun ti oni won ti fe ba won soro ta ma soro ambassador Yomi duro lade po na la alejo wa e le ba won soro nisin ya pe number ta sugbon ka do fi number si ta mo nki awon eyan lori igano ti Facebook opa ibadan won ni wodon sarole won ki na na bakan na ireti olorun waju makinde won ni I enjoy your program boss me okay thank you so much
2: 0912370 8675 0912370 8675 at plus 234-8142-491006 number tele fi pe wa pelu arole asha pe tin wole bosun
0: yeah
2: come on
0: there come on
2: ejo ba se shoki shoki o
0: hello hello eba gbohun soke o hello e ti wole o
2: o da bi
0: iyan re ambassador Yomi Dolaripo mu mo pe e fe awon eyan kan gbo yin le to je bo modo ton si ni fe si pe ka sere take ka se tata ka se sonoma e mo mo pe e fe ni moran te fun won lati gba won ni moran nipa
2: hello
4: hello
2: yeah e ka san o
4: eyin ambassador wa yo dara fun yin o
2: amen amen
4: e ku eto
2: yes sir
4: ọjọgbọn ọlaniyan ọba sala ti san yo lo soro
2: okay e ka o sir
4: pe ri abu mi te n interview gbere lọwọ lọwọ yomi Dolaripo e mama e mo le pele egbon mi because ore timotimo lo wa ti sister mi arinke
2: okay
4: ọmọ basa so baba mama won kabiyesi wa ọba rowolo elepefefe kiti o tun je gege bi omo fun baba mi odo fo fi jero paramount ula ileje meje last so family wa ati the family gan gidi baba Dolaripo so so yi ojo ti baba di ja wale bi yuse gbogbo Ibadan metiti
2: beni beni
4: Ibadan metiti o even gan go so pa gbogbo ari gbogbo lati park moto mi si kan ojo yen so mo gbadura fun eyo mi lagbara olohun wa be mo wa bese kan ke
2: amen
4: lagbara olohun gbogbo kan to ba ti dowo le yo se se fun o
2: amen
4: ele to tun lo fe se gomina awon tapa bayi ni oruko Jesu o de lalata ko nbe
2: amen
4: ama se rere o
2: amen
4: eyin ambassador mejeji gbogbo gba ni mo ma listen si
2: program yin
4: e se gan ni because e ti break record aye de ti mo yin loruko Jesu e de subu
2: amen amen amen
4: god bless you
2: yes sir e se gan thank you so much sir
4: we really appreciate ti asi mi wa ti bi odun
0: eh won agbo
2: on e ma ki
0: e se gan sir eh because emi kan ti e fe bere pe awon materials ti baba fi se sango yen nbo lo wa
3: bọ̀sùn sẹ́mi gan lò
2: tọ́lá òyìn ma fẹ́ wo ń gbà mí pé káwọn wo
3: ẹ̀yin náà fi ń ṣe costume
5: bẹ́ẹ̀ni
3: mo ń
6: wọ
2: ẹ ká sọ
6: mo wé ayila gbogbo láti àlàáfíà
2: ẹ̀ṣẹ̀ gan
6: mo wo ojú nǹkan pẹ̀lú bàbá yìí tó ń sọ̀rọ̀ ọ̀lẹ́gbọ́n
2: ẹ bá gbóhùn sókè sá
6: mo ní alàgbà wa yìí láàrin pé lórí pípé ni ó fi jọ bàbá dáadáa wọ́n á wò wípé àwọn náà ti ń ṣe fíìmù fún ara wọn bẹ́ẹ̀ náà kejì nípa ṣẹ̀gbọ́n yẹn tẹ̀lé wo bí àgbà tó dá lópọ̀ sí ṣe àti à ń rí i pé yorùbá ní àṣà tó rinlẹ̀ gan-an láàbọ̀ tí ń pè àwọn sọ wá pé àwọn kristẹ ni bàbá bọ́bọ́ ìdí sí ìgbà ẹ àti ìgbà mọ̀ pa nǹkan dára kó máa ṣe ìlú ni wá gbé kílẹ̀ ìjọba báyẹn àárín ẹrú ju gan ni
2: ó ní kí ṣẹ́yìn náà máa ń
3: wọ́n ní iṣẹ́ ti produce film àbí iṣẹ́ ti ṣe film rí àbí báyàn ṣe àbí nǹkan dẹ̀ secondly wọ́n ní bàbá pé ti
2: road
3: nígbà
2: are we looking at having another song go film
5: we have it already mo ti ń ṣe dáadáa ní orí ìtàgé káàkiri mo ti ẹ̀ ṣe ń múra gan láti fẹ́ ṣe fún bàbá wa láàfin láìpẹ́ yìí nítorí pé kò sígbà tí mi ò sí lórí ẹ̀ mo ń ṣe àbáwọn èèyàn míì náà ṣe film à ń báwọn èèyàn míì ṣe adẹ́npo ti wa lọ́wọ́ náà báyìí
2: bọ́sùn
5: lọ́wọ́
2: hello yes
7: ẹ
2: ká sọ̀rọ̀ ẹ ká sọ̀rọ̀ bones okay
7: láti àpáta
2: okay
7: bá ọmọ bàbá dúpẹ́ o aláàfẹ́ mi o ìbò gómìnà tán fẹ́ lọ ọlọ́run á fún wọn ṣe
2: àmì àmì
7: àmì ṣáàjú bàbá lọ
2: ọ ṣe fún
7: kékeré o.
2: Ẹ ṣe gan ma.
3: Ẹ ṣe ma.
2: Thank you
3: so much.
2: Bàbá tó pè lẹ́ẹ̀kan tó ń sọ pé àzín pé role tí bàbá fi play ṣàngó yẹn pé ẹ̀dẹ̀ ń sọ pé Christian ni wọ́n pé pé ṣé.
5: Òun náà ni kọ́tà ń sọ nìyẹn ọ̀tọ̀ làṣà ọ̀tọ̀ lẹ́sìn. Ní àwọn eré tí bàbá ń ṣe àwọn eré tó jẹ́ historical ni láti má jẹ́ ká gbàgbé àwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sí
2: àwọn
5: ẹgbẹ́ ni wọ́n gbé wọ ni ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n gbé wọ tán a rí wípé wọ́n ní traits yẹn
2: kìíní yẹn jáde
5: bẹ́ẹ̀ torí tí ọba ṣe pé wọ́n ní traits yẹn kì í eléyìí ń ṣe pé èèyàn ṣoògùn àbí ṣe kíni kan èèyàn tó fi ayé sílẹ̀ tí ara débẹ̀rẹ̀
2: sán
5: tí òjò débẹ̀rẹ̀ sí ní
2: ọ̀rọ̀ bóun náà wọ́n sọ pé ọjọ́ tó jáde
5: ẹ máa mọ̀ wípé tréètì yẹn wà bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe sọ pé ṣàǹgó mẹ́ta ló wà ṣàǹgó the deity ni òrìṣà tó kọ́kọ́ wà ṣàǹgó aláàfin ọ̀yọ́ ní ìgbà wa ṣẹ̀ àti ṣàǹgó dúró
2: ládìpọ̀ bọ̀sán ọyá bá ń gbé pè yẹn ṣé kò yẹ ká tiẹ̀ ní museum fún dúró ládìpọ̀ ni.
5: Ó yẹ o àti ń bẹ ìjọba o pé kí wọ́n dá sí kí wọ́n ṣe nítorí wípé ilé níba ṣọrun yẹn àti sọ pé kí wọn wá ṣe síbẹ kan sọ bẹ
2: ní fúra àwọn èèyàn ń gbọ alórí mẹrẹ ní àgbà ńlá yé ṣe lè ba ṣọrun ṣọ ẹ fọwọ sí pé ká sọ di dúró ládìpọ̀ museum
5: ẹ ká sọ tó fẹ wá ṣe ẹjọ ẹ kàn sí wa
2: ẹ ká sọ
8: ẹ kú ètò.
2: Yes ma orúkọ yín àti bí tẹ́tí pé.
8: Orúkọ mi ni ìyáàfin Adéròkẹ́ láti wáyà kejì. Mo kí ọmọ mi tó wà ń bẹ̀ yẹn ọmọ bàbá dúró láti pọ̀ bàbá dáadáa ni bàbá yẹn òkọ́lọ̀ bá mi sọ̀rọ̀ kẹ́ wọn mo wà ń fi sígbà tí bàbá yẹn kú òjò rọ̀ ìgbà yẹn ni mo rí yìnyín first time tí mo rí yìnyín tó ń jábọ́.
2: Láìsí nìbàdàn bí náà ni àbí ṣé bàdàn bí náà lẹ ti rí yìnyín tó jábọ́.
8: Nìbàdàn bí mo ń gbé ní Salvation Army ńgbà yẹn nìbàdàn yìnyín jábọ́ gan ni gbogbo wa ló dùn nígbà tá a gbọ́ pé bàbá yẹn kú bàbá dáadáa ni o ọlọ́run elédùmarè á fún ìwọ ọmọ náà ní agbára àti okun bí bàbá yẹn ṣe lágbára fún ní àṣàn ọ̀nà àrùn yànjẹ agbára náà fún wọn náà wàá ṣàṣeyọrí o bàbá mi ẹ̀yin olóòtú ètò mo kí yín o ẹ ṣe o tẹ máa múnú wádùn tẹ máa máa wọn àtijọ́ yẹn wá
2: ẹ̀yin
8: àárọ̀ àánú gbà o.
0: yes ma yes o dabi ya ni fe gba ipe mo bayi tori pe ojo ti lo gege be yin so ni tara ara won gbowo
2: to ma ba won leru pe se material wa nle lati build lati se museum
0: so pe material yen wa nle
2: o wa wa
0: so awon eyan tu won ba fe kan si yin boya ni
2: ba ma se so
0: ba yin telu file kan si abi ibi ton di le kan si be n to ba ta fe wa fe ni awon fe gba
2: abi se mi o ni abi ki bawo la je ma
0: bawo la se fe
2: le bayin soro bawo la
0: se bi won ti le kan si
5: mo eje ki n so pe kan kan si mi lati ori ilora yin ilu
0: ja o ye so fun so okay awon
5: ni Facebook Yomi Duro Ladipo na ni Yomi Duro Ladipo Facebook Instagram
0: Yomi Duro Ladipo na
5: ni TikTok Arule Asha okay ni TikTok won le kan si mi lati be won de le kan si mi through email mi
0: okay
5: munduro ami widedtroop@gmail.com
0: okay
5: widedtroop@gmail.com
0: bon mo sere ni e ka to je ke lo imoran yin fun joba lori igbe asalaruge ati moran yin fun odo to nife si
2: ibi le kan to nife si
5: ibi oro nla le de mo ma nso ni gbogbo gba ti ba ti ni anfani bayi wipe to ba je pe bi ijoba ati investors ati society generally to ba je pe bo se gbe football laruge ka ni be na se gbe oro asa ni ko ba ma da o ṣugbọn mi mo idi e to je wipe ijoba wa ni bibi Nigeria ati ipinle wa ti a fi boju wo oro asa yen wipe owo nla ni owo nla ni ohun ti won ma generate nbe o po gan kankan boju wo ni kan de pe awon to to sibe nitori pe iyen na tun wa nbe awon kan wa to je wipe won mo npa nkan kan ba de pe won sibe won ni le gbe nkan to wa nbe gan gan jade ka le ba ri nkan to wa nbe e pe awon to mo npa e sibe e de ri wipe nkan to ma mu wa fun ilu fun Nigeria fun state o ma se dada lori tawon odo akan so fun won wipe kan kokon ni passion na ta ba ti kokon ni passion lati se ko ni si wahala owo ni gbogbo eyan wa eni to ba wa owo wanu wanu theater o le ma ri o eni to ba wa owo wanu e o le ma ri
0: sugbon
5: owo wanu e be ma fi owo saju kokon wa pelu pe o wu mi lati wa
0: se ni
5: to ba ti kokon wu e gbogbo to ba pade nbe o ni ro ṣugbọn ti o ba ti wu e o le sa pada
2: yes that's a strong word coming from
0: awon odo to te an gbo an le kan fe darapo mo yin ton ba ti kan si ni social media e tori ti wa gba won
5: e
0: se gan
5: won de le kan seyin na te ba ri yin won ma ri mi
0: so wa won le gbo won ni ke kan si wa te ba ti kan si wa e ti ri won wa na
2: thank you so much for coming on the show really appreciate you adupe pe okun lowo yin tori pe a pin yen je wa e se pa won
0: ma te ba ma pada wa as governor yin
2: then we going to celebrate you on the show lagbara olorun lagbara olorun e se gan amo ri e ba ki ya wa tata adololufe eto yi adololufe awon tarwa ati kenyi ogun to e ba ki won dada pe a ki won dada thank you so much bosun je ma fi le ka ma fi lo were de were sugbon ka to lo fe le ki awon to se wedding Saturday awon eyan wa congratulations to the family of Akinpelu and Oladoyinbo for the children of the wedding of their children Olalekan Idowu ati Mufoluwa Ke Teresa agbadura pe lagbara Olorun iyawo yo bibiji yo bi beta lase ledumare Aki anti wa tata Shola Oladoyinbo Shola Oladoyinbo ati ọkọ na Ataiwo Oladoyinbo ati Kikende won na celebrate you eseun gan oya
0: ya ki idile gbogbo idile Adeyemi ni lolupona fun aseye orire Kabiru Adeyemi ati Suleya Auntie Sulia, congratulations for your children's wedding. We wish you a happy celebration.
2: Yes, Gabo, I want to share your job from yourself. Mm. Mufile Eke Barrister Kehinde Olawumi ati Auntie Taiwo Olawumi Terry G. Awon egbon wa ta dada ni awon beji ton so job yi we celebrate igbadun odun kan ni.
0: Aki iya iyawo wa ya awon iyawo wa Mrs. Sabana Adediran Akinyin, congratulations. We wish you many happy returns. Congratulations, mommy.
2: Yeah, mo ro pe wa ni
0: mother in law ti eni igba to wa lawa a ti ko
5: mother in love wa ni
0: won fi le ki Miss Karamata Jala American Corner Ibadan American Corner Ibadan won na sojo bi happy birthday to you
5: Tibot omo Adeleye Adediran ni ilu France no happy birthday to you I wish you many happy returns
0: yes awon ijire loni gangan la awon na sojo bi awon ijire Taiwo Kende Fashola lati ilu Eko we celebrate you igbodun odun kan ni
5: eje ka ma fele na dupe pataki lowo Asiwaju Beddings ati interior decoration ton wa ni ilu gbagbe gbagi ni Odife Road ni Ibadan won se rere gudugudu meje ya mefa fun wa adupe fun ebun igbeyawo te fun wa thank you so much e le kan si won sori 0807725267 thank you so much Asiwaju Beddings oya mi lo ni fa won ni ojo bi

0: Koriyo.
1: Dandan ni Aston ṣe ti wa.
0: Koriyo.
1: Mo n kin loruko igbimọ alaṣe oludari kan ni yi. Bo ti wu kori.
0: Koriyo.
1: A tun ma ṣe ba ṣe ma ṣe funra wa loni. Ati dena niyan lori eto sobu.

0: bu mole to yi lagelu 96.7 fm le de tin gbon ade asun kayode new vision loruko temi atokun eto so bu mo nu loruko gbogbo igbimo ta jo se to to ni po olami lekan lawo nbe pelu mi gbangbangban babo ni ibere bo ba sun ibere ni bojogo ibere ni glass oju re ibere ni irun gban re ibere ni gbogbo nkan tin be lara re ibere ni o tun ti ru de babia ati to bi lo ba ajayi omo ya fe omi eko eko ni se eja be ka se ni papapa tori a de bon ta po loni abija e wa nbe ke wa nbe ni dandan o bo ti mo lo ma mo bo ti po lo ma po bo ti se lo ma se mi ni so pe ye bayi ni sugbon loni a munu ara wa dun loruko awon eyan tin fun wa lebon lori eto yi abiola yari yari baba albarika ese o antoni bodurin antoni bi e ma se Nasiruddin Bello Eshe Fisher Harvest Farm Albarika Cow Seller Ile Eshe Latin Tama Lu Anto Didi Wanta Kpekpe Wanta Yiyo Wanta Bogwe Nyafa Weyan Lena Kama Agbena Ah Ti Renzi Olo Agbena Ho Infinity Ninjo Olo Agbena Se Uye Wajja Bere Ni Oh Te Alekba Bere tori wo lo nset ye ngba se o o fe dale nu
1: ah se wa na le jeran ni
0: ah ro ro won o fa wa ni ti wa
1: okay awon ara le yen wa fun
0: eyan meji na ti na mu latose to lo albarika counselor tin be ni jogbin jogbin tolunde atawon le ise mi te ba fe ba wa do po te fe fun wa lebun a so lori eto vundo ni cash e e ma gba we pe lori eto so obumo eni ba je cash e atun ma munu ara wa dun lawon abala bi kan e so nbe bayi je nsare yi tori mo fe yi meji loni beyin o ba de ti duro daada ose da wa yi ose ati asiko to lagbara ni cash e nsajoyo cash e nsedunu won dupe fun odidi odun meji gbako owo nkan da ma fi ta bai ti dunu ni beyin ba wa ta kaase yo dun bi igba ti eyan ba fi gun sogiri ni star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash cash e ni e ba ti send e o ma gbe bo si ipele mi e de ma gbagbe pe lori eto yi titi ta fi sajodun odun keji in be lori gbogbo cash e te ba ta play 3 and get 10 ticket odun lo ni e o ma gbe in trabaye oya eyin da bu mo ni o eyin da bu mo lori eto fun to ni e gbo daada o bo ni kin di se o tori mama kan sojo bi loni alaja abi kin pe Mrs. Abidemi ejide en yo iya daada an sojo bi loni Abidemi ejide ni gbogbo koronu iyawo eyan wa daada ni an na fawon eyan lebun e n ba ti kokko pe eyan meta to ba kokko pe o gbebun o gbebun o gba recharge card
1: o gba bere o gba bere
0: o gba bere o gba bere o gba charge card to ba tun wa gba ebun re to gba bere meta ebun yun oto tun ni eyan meta koko 0 9123008675 and you kesa recharge card the 100 200 o o gara o o gbera o o wa nle o
2: hello hello kaso kweto
0: baba e mo kaso
2: lajo loni baja
0: ta lo n ba wa soro
2: abaz lati akan
0: mr abaz lati akan
2: yes sir e ku jo meta
0: baba n gbo yin o
2: ibere karun
0: ibere ele karun
2: eh
0: o ye gbo dada
1: ibere ele karun lo bayi won ni gege bi akosile bishop samuel ajayi krada awon lo yi bible para lati gesi si yoruba won ni nigeria pledge pe ta lo yi lati english si yoruba ta lo se ayin ogbi ta lo se ayin ogbi fo re si yoruba
2: pata ewo akitun mi
1: pledge ni mi o so national flag o pledge
2: pledge
1: beni pledge
2: so you see yoruba
1: beni
2: adebayo faleti
1: adebayo faleti egba oya mu bere mi
2: ibere keta
0: ibere eleketa
1: ibere yi wa ni last week o da pe afi dance ta fi glory afefe won ni kini yoruba npe ni ajaga ke de fun wa ni ona meta ti won gba lo
2: ajaga
1: beni
2: ajaga le pe ni bi wahala
0: lọmọ jari
1: lo ni jari wala
2: eru to wuwo
0: awon ni riru e o
1: eyin no ni riru e
2: o ami o lajelu no ni riru gbogbo e se lajelu e ni riru o
0: ami o
2: gbogbo awon alati leyin so gbumo na won ni rogun ajaga o
0: ami o
1: amo ko ri be o
2: ajaga
1: be ni sir
2: ajaga
1: ajaga
2: gbogbo se wa ninu bible o ni ajaga mi rorun
0: erun mi si fuye
2: ajaga
1: beni
2: ila koja
0: an fi bi
1: bo se ki ran yin lowo
2: eran mi lowo
1: nkan ta le foju ri ni o
2: ajaga mi rorun
1: inu bible na sha ti nwo
0: te ba so pe ti bible na le tele e fi emi wadi e baun ajaga mi rorun kilo o pe ni ajaga to rorun ngo wa pari e kilo fi pari e mr bass
2: eru mi fi fuye ni
0: o wa ye ko ye yin baun
2: ajaga ni
0: o e ti mo pe o ti se bi oro da keji abi bi afi
2: eru to wuwo ni ajaga eru ni ajaga
0: Mr. Abasi.
2: Ta.
0: Egbomi dada. Loruko. Alagbala ti yawo re sojo bi. Loni. Hello.
2: Won si opolo.
0: Yo ejide mo so o.
2: Okay.
0: Ejide Abiodun nsojo bi loni. Se number yin kin ba yin se si.
2: Se si be na.
0: Ma ju se si be lo. Ogbe ma pe eyan meta ko to ba ko pe enyo loruko yo lojo bi
2: ese owo se opolopo la
0: ye yan gbe koronu koronu o
2: da
0: koronu loni
2: yi loni ba je koto
0: ami o ese o e ba ti ma jaga kan sa ti ti gba card ari wo wa ni 0912307086 75 ane yan meta akoko akoko munu ara wa dun azu lo wa wu awon ebun kanrin te to je hello
3: ele kasun
0: ele kasun
3: isi sogu jobi latawotan ben
0: mama
3: ta
0: e fe mu bere abi e fe kiwa
3: mo ti kini bayin ni
0: ya ogun jobi latawo tan
3: oga wa nko ogbenga
0: onbe on ti ran mi si sugbon iraye
3: ba ji sa fun yin o le ti kini
0: mama
3: o raye
0: mo fa fe yin na le recharge card sugba bere se ka to mu bere ibere temi o bi ni ka down mo le so dowo because recharge card ba tin lo 1000 tin lo 2000 en ba so dowo mi ro popo
3: oda
0: eh eh loruko alagbala ni o se mi o
3: okay
0: eh abiodun alagbala ti awo en sojo be gbo lati awo tan le n gbe ibere meta ma bi o tele awon ni e da ko adugbo mewa to be pelu a ki to ba si bere keji
3: alesiloye
0: e soro ke alesiloye
3: alesiloye
0: ode ni
3: agbe ni
0: odeji
3: agbowo
0: odeta
3: agbagbo
0: ode ni
3: akobo
0: oda
3: alakia
0: odefa
3: Ayeye
0: odeje en pe o
3: ah
0: e tin pe ku o
3: awotan ajanla
0: te ba awotan le yin ti pe mi
3: ajanla alajata
0: ewo le nbo la alajaka wa
3: ah mi o to si wa bi ni
0: o ya o da mo mu o di mesan
3: akufo
0: o ti di mewa eh gbogbo awon agugu agodi eran tiyan mama
3: oya
0: ikene nu ibere keji e daruko adugbo marun to be pelu bi
3: bembo
0: eni
3: bcj basorun
0: ya esan oya odi meta ah my life mama lo ah 2000 di recharge card para bo ni sese bo na sese
1: tin ba lori ofe ati pe pada
0: ah number o de duro mi de ko number won le ori
1: won ni Mrs. Ogunjobi lati
0: awotan
1: won mo number yin na
0: Mrs. Ogunjobi
1: won ti gbebun wari
0: lati awotan e won ti gbebun wari eh tan ba ni eri re ki won pe mi lẹyìn eto
4: oya lubulubu ta ni o la ja to ba dale o
0: o si o go fe n ba ku ona sugbon adeun ni pe enikeni
1: to
0: ba ti pe eyan meta ka wa ni won da won beere n lo ti won tin lo 2000 5000 sugbon won down re eyan meta koko de ni won wa lara won 0912307675 Ado osun ka yede loruko mi so bu mo le to te ngbon eyin de gbe de te mede te lo lu ede te fe de jeun te si bede je fe le de eyin ne pe wa hello hello
5: hello hello hello
0: yes mommy
5: se ja pa kon le la ko mi adi o
0: omo ara omi le yin
5: be ni
0: mommy amu bere
5: number 9
0: bere kesan
1: number 9 ibere kesan yi won ni kemi ati yin ka jo se ni ta ba ji ma ti won ni ka jo se ni pe mi ti so question mo with ma so questions yin ti ma mora mi le tin ba tin daruko eyo kan eyin na ma daruko eyo kan e ma daruko meta hello
0: ati lo
1: ah question ni de mu de rogo
0: won se suru awon olorun
5: hello
0: yes sir
5: oyelade abioni lati medina adibolu ni
0: oya baba
1: ibere kesan yi se ma down re mi ti e ti fi down mi ti ka sita tele shaking fun yi
5: ya gbo ya ka gbiyanju e
1: se ololufe lagelu ni yin
5: ololufe lagelu ni mi tokotokan
1: e ma mo dada e ma mo dada
0: se pe baba yomi ara yin wo lagelo fm la ba nbe
5: ya lagbo olohun
0: eh so dale eh se se ku se ye
1: oya ibere yi won ni ka jo se ni tin ba tin daruko eyo kan eyin na ma daruko eyo kan e de ma daruko meta life kan pe meji so ya sir
5: ma gbiyanju
1: e ma gbiyanju
5: la je ma gbiyanju oya die
1: won ni ke ajo ma daruko agbohun safefe to je oniroyin okunrin meta meta oni awon to n ka iroyin ni o se pa awon kan wa to je pe won se to won kin ka iroyin ama on to man ka royin ni kan ni lagelu fm temi ba tin so kan eyin na ma so kan so ti ya hello sir hello hello
5: o ti ya
0: Aye, solo, ah, bon, mon sœur, c'est un yo, mais
5: vous. Ma binou, o ti ya.
1: Edi kole, o ti wa la.
0: Wa ba ila san.
1: So ya.
5: O ya, ah.
1: Emi mu, emi mu.
0: Emi mu, sa pe o.
1: Emi mu temi tayo, oye ladun, aboro.
5: Sina layo ogbe ede.
1: Matini salawu.
5: Okon Joseph any dobo
1: sir
5: Okon Joseph any dobo
1: any dobo sir
0: ada ti fun yin o di meji
1: o ye so e kon bi te e daruko en bi te kon si
5: mi ko wa live nkan olohun mi ko
1: hello sir O ya.
5: Ta
1: mo ngbo yin mi ko le.
5: Ani e ka mi te ko si.
1: No won ko le mo ni ko fe ton kan ti won ko fun mi ni.
5: Nko.
1: Sa.
5: Mi ko se.
0: Oya baba.
5: Hello.
0: E je be. Hello.
1: Oya je ka be je ka tun bere. So ya.
5: Ka tun tun bere.
1: Be je ka tun bere. Inti mo daruko na mo ma daruko inti e daruko na le ma daruko mi mu question yin emi mu temi tayo oye ladun aboro
5: sina layo ogbede
1: matini salahu
5: okon joseph eni di obo
1: akonde oro agba
0: odija
1: e je ke number mi fun oni card mo gege be sajo
0: awon le kenin meta ti
1: pe meta ti pe
0: hello
6: Ekasun.
0: Ta ti pe lo. Ekasun ma mi.
6: Abile ko wo la bi ni lati papati.
0: Oya je n feel yin wo.
6: Oya.
1: Oya mu bere.
6: Ki la to?
1: E mu bere ma.
6: Ibere kerin.
1: Woni bi agu ara wa se wa yi. Awon eya ara kan wa to je pe lati gba tan ti bi wa. Digba ta ma pada sodo adeda ni o ma ma dagba si. Ara ni run wa ara de ni ekan na wa awon kan de wa to je pe o ni pa to ibi to ma dagba de ti o ni dagba soke mo ama eya ara kan wa to je pe lati gba ti an ti bi wa bo se ri na lo se ma ri ko ni dagba si ko de ni lo le si ta ma fi pada sodo adeda won ni kini
6: oju
1: side bo ni oju
6: Ojú
1: teyan ti ri ona. Eyinju wa yen gangan. Oye mu bere mi. E ti gba yen o.
6: Ibere kefa.
1: Won ni kini yato laarin pride, proud ati arrogance.
6: Ego.
1: Won ni kini yato to wa laarin pride, proud pelu arrogance.
0: Hello? E mo gbagbe pa loja ta fe lo tan. Aja sare dojo oja na ngba ta ba pada de. E mo gbagbe ti cash e *347*1004*2#. Cash e. E nti o ta go le je. Ah! Nti ka se gbede bayi abi ke eyan mo be lohun ko ta ko be lohun ko ta ni tori pe ka se wa ninu nkan tin bi erin si ibanuje awon eyan tin so ibanuje won derin be se ta re egbo dada *347*1004*2#. Pe akin be lati ori 50,000 gan loni. Egbo dada *347* *100*2#. Bẹ́ẹ̀ bá ti send there, a bí pé mélòó lẹ̀ fẹ́ ta? ₦500 lẹ́yọ kan. Ẹ̀yọ́, bẹ́ẹ̀ bá tún wá ta mẹ́ta. Bí ìgbà tẹ́ tún jẹ́ fanú. Play 3 and get 10 tickets. Ń lọ lọ́wọ́, bẹ́ẹ̀ bá ìpìlẹ̀ tó bá ti ń lọ bí mẹ́ta. Mẹ́rin bá ta mẹ́fà. Ó ti ń lọ bí 20. Ngbà wọ́n bá yí sí òní bọ́ sọ́dọ̀ tiẹ̀. Ẹ̀yọ́, mo kàn já yín sí ni o. Mo já yín sí. O ti bèrè mélòó lẹ́ fẹ́ ta? *347*1004*2#. O ti bèrè pé mélòó lẹ́ fẹ́ ta? O yẹ send there. Ẹ ti send there àbí? Bẹ́ẹ̀ ti send there yẹn. Account number tó gbé wá yẹn. O wá bí pé ṣé USSD lẹ́ fẹ́ fi sanwó ni àbí bank transfer? Ẹmu bank transfer. Ẹmu. O yẹ tó send there. *1 for USSD. *2 for bank. Ẹ ti send there. Account number tó wá gbé wá yẹn yìí lẹ ní láàrin 40 minutes títí tí ètò yóò fi parí. Ẹ jẹ́ fún ìṣẹ́jú mẹ́wàá bí n bá tẹ̀ka polówó ọjà dé tí mo sọ̀rọ̀ díẹ̀ nípa rẹ̀ sí kí n wá yí. Ẹ ṣé o, tẹ́ ń gbọ́ wa.
7: Ladiluwa FM 96.7.
8: Mo ti bẹ̀rẹ̀ kí o lè ṣaláì máa panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wò ẹ̀kan lásán, àròyé kan kò sí lẹ́yìn ẹ̀.
9: Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn, chili àti kànáfùrù.
8: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
9: Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe dohun ara ọ̀tọ̀. Yóò sì tún sọ àkókò náà dàkókò mọ́nìgbàgbé.
10: Ladies and gentlemen, the bride and groom are about to cut the cake.
11: It's about to go down.
12: Wait! Aww.
13: My love, waiting happen?
12: Before I marry you, the TV where you promise, the fridge in car, where is it? Washing machine in car, will I be using my hands to wash clothes in 2026?
13: Cancel this wedding. Relax, everybody. Who said I must buy everything once? I use CD Care. CD Care? Yes, so I dey pay small, small. Fridge, washing machine, even solar system. Now CD Care.
12: So all those things don't already dey house?
13: Abba, since last month.
12: Pastor, continue the wedding.
14: Walk on down, turn together.
15: Why stress yourself? Get phones, TVs, solar appliances, furniture, and more on CD Care. Pay small, small. Zero interest, normal market price. Download CD Care today. Telephone 0707-454-3005.
16: CD Care. Pay small, small. Live big, big.
17: Golden Chance Lotto Vogue, ma sun piye. Gbe ranle ma gora e. Mu number ta la ola to la, o di mi muse. Ta Golden Chance Lotto Vogue, game aro kutu. Ta poruko re ni Vogue. Golden Chance Lotto Vogue, ni gbogbo aro ojo anfani wa fun o. Lati je owo tabua, iwo sa ti ta Golden Chance Lotto Vogue. Ta ta je, ke ran pe ke. Anfani be ni pe to ba je ninu eyi o wu awon game wa, o le gba winnings. Ni eyikeyi Golden Chance Lotto Payment Center wa, ki lo tun duro de. Lo si eyikeyi Golden Chance Lotto Kiosk to wa ladugbo re. Golden Chance Lotto Vogue. Owo aro kutu fully high. Ale morning, ale cash. Ta lago mesan koja seju me edogun owuro. Ago mesa abo aro lo gbesi. O si mago mago. Ta Golden Chance Lotto Vogue. Ko darapo. Ma won ebi olori re. Golden Chance Lotto.
18: Golden Chance Lotto Vogue la gbe dode.
19: Ẹyin ti pápápá mi náà ti gbogbo ilẹ̀ mọ̀ pé Zuri ló ṣe kíni. Zuri ló lọ kọṣọkọ yọ̀kọ̀tọ̀ gẹ́gẹ́ bí gbogbo yín ṣe mọ̀ wípé iná dídá ò rọrùn látòrí gígé àlùbọ́sà lílọ èdè. Lẹ́yìn náà ìbànújẹ́ pé ṣé oúnjẹ náà yóò dára, ṣé oúnjẹ náà yóò dùn. Ṣùgbọ́n láti ìgbà tí mo ti ń lo ohun ìsebẹ̀ Zuri ni àkókò ibi ìdáná ti di àkókò ayẹyẹ fún mi. Pẹ̀lú díẹ̀ Zuri, oúnjẹ mi máa ń dùn, òórùn rẹ̀ sì máa ń dùn gan ni. Zuri ló lọ́kọ sẹ́ẹ̀, ṣọkọyọ̀kọ̀tọ̀ ó ṣe kíni. Ó ṣọ́ọ̀kì! Zuri wà ní gbogbo ọjà àti ṣọ́ọ̀bù káàkiri Nàìjíríà ní irú ṣíkì, jọ̀lọ́ọ̀fù, bífù àti classic. Zuri ló ṣe kíni. Zuri ló lọ́kọ. Ó ṣe ṣáì.
20: Make your cooking fun. ẹtì yín mélòó gbogbo èèyàn pínlẹ̀ ọ̀yọ́ Whitestone Souvenir ló rán mi sí yín lórí gbogbo èèyàn tó ti lùkan wọ̀lú ìbàdàn tẹ́ nìkan rẹ ṣe tẹ́ sì nílò souvenir lóríṣiríṣi tó jẹ́ original pọ́nbélé tẹ́ lè lò nínú ilé tẹ́ lè fi ṣẹ̀bùn fáwọn onínáwó gbogbo lọ́jọ́ ayẹyẹ wọn bí àríyá gbéyàwó òkú àgbà ọjọ́ bí ìsílẹ̀ àti fún àwọn ọmọdé ká sọ díẹ̀ kẹ́ lè mọ̀ pọ́ jàgídí yapa high quality stone mix blender garage ń bẹ lórí stone mix blender wa o stone mix yam panda
21: asọ̀sùdìyànlẹ̀ yọ sọ́ka
20: back to school items souvenir bags high quality stainless pots tí doctor recommend pé ká máa lò nílùú àsìkò yìí pressing iron àwọn ògbàlódé lóríṣiríṣi abọ́mọ̀fọ́ serving dish rechargeable fans gbogbo irinṣẹ́ tó wúlò fẹ́yìn kẹ́tìrà solar fan ohun èlò ní kitchen àti nínú ilé ó sì wòye ká bá yín set up kitchen yín a tún lè bá yín ṣe tí gbogbo kọ́lọ̀ ó sì jọra ń kulẹ̀lẹ̀ for the original souvenir gbéra ńlẹ̀ máa lọ sí Whitestone Souvenir ìdí àpẹ́ Odùdúwa building directly opposite NNPC filling station ìdí àpẹ́ Ìbàdàn bó rajà lọ́pọ̀ ó lè pè 08069134989 08069134989 Whitestone Souvenirs débi ọ̀rajà.
22: Ina kusu ni e kolani iti desori.
23: O minira kofi o waka.
24: Mbogbo ti gbe lori bayi. Edegbeta naira, 500 naira. Ko kan kankan lati ra ma.
25: Baba lo so be fun e ore wa.
26: Emi ma ti jọpa.
25: Pẹlu edegbeta naira, 500 naira. Nje lo mo wi pe itan gbesi aye re le yi pada.
24: Se lo to, bawo, se awon sese de ni, mi o gbo nipa e, so fun mi si.
25: Afi bi eni wi bi ana ni. Odun

0: ni alafia lo tayo Olorun oba koda koko jo ko ma gba alafia wa lara wa Olorun oba ki ti e se ka awa ta ni ara wa oloye ka moju to ara wa tori pe kini bi mo ba yo odo mi oni kun wa emi ni mo mo bi agwa ara mi bo ti se ri emi ni mo mo bi mo ti se lo agwa ara mi ogbolopo igba mi ilo commercial oni onikaluku ma nlo agwa ara re be si re oye ki onikaluku to nlo ara re ni ilo commercial yen ko ma se kini ko ma moju to ara re na Olorun oba koni je ki alafia ti wa ko di fiafia ele nbe un eyin eyan wa ni gbogbo bi te ti lanfani lati ma gbo wa lati kan ni lagelu 96.7 fm okay gajo okay ta fidi kale si ile funfun balawo ni felele ni ilu ibadan akiyin o so tun akiyin si o se kaabo sori eto kan eto kan eto kan eto te ti mo bi e ni mowo o da fun igba kokko leyin sese fe ma darapo mo wa eto yen o na ni a pe ni eto Abarika Health Spring Foundation ele to je wipe ajo yi lo wa fun bi alaafia bi o ti se kari itile ati toko bi onikaluku wa yo se ma kiesi ara wa nigba yowu ta ba si nse mi loke ipe laburo okuku ni sele seni kokan wa Abarika Health Spring Foundation awon won ni wipe ka gbe igbesi aye alaafia ninu iderun ni e ti mo bo ti se ma nlo ni gbogbo ojo medogun ti won ba si wa bayi pe oro gbogbo to ro mo eto ilera o na ni won ma nwa so lori eto adupe lowo Olorun pe atun lanfani atun ti jo pade ara wa loni Fola Shade Ajala oloruko temi ti mo nje emi na ni won si ma gba iya wa ti won je akose mose onimosegun ibo na si ni ya ti iya duro dede sibe ti iya mo ti fun tedo ohun gbogbo to ni se pelu eto lera fun awa ta je eyan to si je wipe Olorun oba o nte le won ti o si ni pada leyin wa leyin won o jare iya wa iya afin fun mi layo abodunrin won be lori eto loni iya wa e kuro le o
1: e kuro le ma
0: e ki gbogbo le
1: e kuro le gbogbo le esi ku oginiti
0: adupe
1: ko ni gbodi lara wa
0: ami o adua gidi ni o iya wa li ije dogun te wa o ni nkan ti agbeyewo na lori eto yi to je eto ilera wa
1: beni
0: a soro nipa arun ibalopo
1: beni
0: ni ije dogun ohun amo loni a wa fe gbe awon nkan mi iyewo a fe wa soro lori nkan osu obirin
1: beni
0: nkan osu obirin e ba mi salaye tori awon elomi fun igba kokko pe a tori pe won ti gbo tele tele ti won je awon odo awa bayi a ma ti awon ni ti a so po je to ba je pe nkan osu obirin amo nkan osu obirin ba mi salaye fun awon to je mojisin ti o ti e ti ni iru riri kankan to ni se pelu e
1: e seun atokun nipa imototo nkan osu nipa ta ba se nkan osu ta ba fe wo kini nkan osu gangan
0: be ni mo ti ka be
1: nkan osu atun mo pe ni period àwọn èèyàn wa gbogbogbò àtọ́n bá ń sọ̀rọ̀ ní period period yìí tá a bá wò ó ní ó jẹ́ ìlànà ìdàgbàsókè inú ara a rí páwọn ó ní ìgbà táwọn ọmọbìnrin bẹ̀rẹ̀ sí máa ń ṣe so ìdàgbàsókè kan ni nínú ara a sì rí pé ní gbogbo àgbáyé tá a bá wọ ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ní ṣe nǹkan oṣù lóṣooṣù
0: ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ èèyàn
1: tí ò ṣe é kàtàn ló ń ṣe nǹkan oṣù lóṣooṣù taba wo ki wa ni bawo lo se nsele elomi o ni doti ara ki se doti ile omo ko si doti nbe taba wo a ri pe ninu ile omo bi pe nkan kan wa lososu bi to ite kan wa ninu ile omo to reti pe eyin ati ato ibe won o ti pade to ba ti domo ni ite e fi wa nbe ti o ba wa domo ni yo wa ka kuro nbe
0: tabi n to reti ti o ba ri
1: ti o ba ri n to reti ti o ba ri ta to ba pade eyin yo wa ka kuro nbe yo kuro oni ndi o le je fi wa nbe ohun ateje ati nkan ta n pe ni tiju to wa to wa ni bi ite to wa nle eni bi ile omo yen kini ta yen wa fun to ba ti di to ba pe o ti di omo omo ya le ni alafia igba ye gbadun to da bi pe won te bed phone na ni ko to da ma gbe be
0: iyen ninu ile omo obirin ile omo
1: obirin ti o ba ti ri be ni o wa ka kuro nbe ki yi se
0: ikakuro re lo ndi
1: ikakuro re lo ndi e je
0: ipon lo soso
1: to njade lo soso
0: fo
1: obirin to njade lo jo aro obirin yen bo se ri yen ki saisan o je nkan to to dara fun obirin tori na la fi mo pe eyan ti di obirin
0: eh ya wa bo wa ni amboju to kini ohun to je nkan osu obirin fun opolopo awon mi ti won je majesin to je pe elomi ti ere boya awon kankan o sele ko ri olutoju tabi alagbato tabi obi kan ti o le ma se awon alaye fun awon ru onawo ni obirin to rin nkan osu lososu lo fi le toju ara e ti o fi je pe nkan osu ohun aye oni kokon mondan eni tori awon bi a ma se to ye pe bo ba ti nlo gbogbo aso won na leyin yo ni bo se ri leyin eyi tun re awon mi a ma se to je pe aso won lo to ko yi eje

0: Okay, Gajo Kenny, Lulu, your Dembi. 96.7 Sani. Sani frequency, Titiwa. Esi Dembowa.
1: Kari Mondei, Apolorio Monsalami, Lagilu FM, 96.7, Felele Lawa, Tatim Pase, Bioba.
2: Mo ti bere mo le salai mo panilerin lakoko apejopo itakuro sori la malebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo nje ta

ago to sonu nibi kibi te yin ba ti bo si bi eto na yala lati ilu ibadan ilu ilorin tabi ilu oyo e so kale ni ikoyi junction ni ipinle osun egbe okada to lo se orita ijebu niwaju afin onikoyi ti ilu ikoyi nibe le o ti bere ori oke da pada ago to sonu ayan fe o gbodo gbeyin nibe ayayaya owo olorun farahan oloyin ojo pipe nbi were agan romo gbejo alaisan ri ndande awon odo won gba connection sinu ogo oniruru ise ami ati se yanu ni sele olorun si ton jeri agbara re ise iranse ijo omnipotent power and prophetic ministry oppm global nigeria limited ti la agbaye ja ko gboro mari be bayi ni awon alakale to wa ninu ose ni ori oke

akamayeroja to fi pelu re lo nfun ni lokun atagbara ta nilo lati ma wa lalafia o mu nje da ninu eni o tun je ka ma ro orun sun bo se ye o detoxify toxin yo rara e wo ise africa je ma balagwara koja be o se wo nigeria na

Eka leka akiribi ti tin gbo wa se dada la ba yin sala fi ale wa aku se ataro aku ojo aje ni aku isimi ba se wa lale yi ade ku imura tola lagbara olohun nle yoruba awala ni aku aman kira wa yoruba lo ni kiki eto agbaletu na ni en gbo lowo lowo bayi ni ikan iye lagelu 96.7 FM je dada ni abayin awon orin agbare awon orin agba awon orin gidi awon orin iranti olugbe wale glorious.

A ma ti se interview fun yan kan to so wi pe teyan ba nse rere ma se ika die die mo. Won de ma nso pe ka se rere iwa ibi ko ye wa laye. I ke da iroro ko lorin. Pe rere lo pe iwa ika ko pe Haruna Shola ko lorin. Won ni e se rere ye e se rere ko ba le ye wa Orlando wo lo ko. Sherere Commander Ebenezer Obi lo ko eni kan wa so wi pe to ba tin sherere ti oni ma wa ikade die olo ni reason lati bi 85 years mo si dele aye mi ju ti gboro eri bi ojo ori mi se to ti mo ti lewu lori mi o ti gbori. Of course, 85 ni mi. She's a looking within. Look at me, Kinja Kamu Yamu. Anyway. To ba se lojo waju ma je ke gbo interview na.

0: Golden Chance Lotto Vogue. Ma sun piye. Be ranle ma gora e. Mu namba. Ta la o la to la. O dimi mushe. Ta Golden Chance Lotto Vogue. Game ha ro kutu. Ta kuru kore ni Vogue. Golden Chance Lotto Vogue. Ni bubu ha ro jo. Anfani wa fon. Lati je wo tabua. Wo sa ti ta Golden Chance Lotto Vogue. Ta ta je. Ken ro pe ke. Anfani be ni pe. To ba je ninu e yo wu anwa game wa. O le gba winnings. Ni e yike yi Golden Chance Lotto Payment Center wa. Ki lotun duo de. Lo si e yike yi Golden Chance Lotto Kiosk. To wa la dubo re. Golden Chance Lotto Vogue. Owo aro kutu fully high. Ale morning, ale cash. Ta lago mesan koja se jume edogun uro. Ago mesan abo aro lo gbesi. O si mago mago. Ta Golden Chance Lotto Vogue. Ko darapo. Ma webi olori re. Golden Chance Lotto.
1: Golden Chance Lotto Vogue la be do de.
2: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake gado ile Ibadan.
3: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu edagbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo korin o ma mu na lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abu fe ma se gbonin owo kan ese kan o gbodo ma riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni malete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo
4: la loro baba la ki ye ni boro lati wa mo ibo loro de duro lawujo wa kilo ye ka pa kiesi awon alase si lago oselu eto ele

0: won se won ti e ba lagbara laya tijo won ma dun wo o ti dekun lebi wi pe won fe pa won se pa ni ka so
1: won pa
0: won pa so mi si won pelu yen ni are ilu meji la ti le niyawo ti baba yen wonu wa ni ka ba fo ma ye gbaju ato mo to ba wa ni re why because you have to make mu lati se wa di yen pa wo boju ba baba yen but awon to je family ati to je awon mo baba yen lokunrin no wa ni nkan meji lo sere ti baba won fi wo ni pe ka ma fe yawo nibe pe ikini are ibe no ti fe pa o dekun lo be ni won de yinbon fun won de pa but luckily for him o ni ore kan ni are ode ni o wa lara o gba to wa gbo I pe won ti pa ekun ah o wa ri pe ko si eyan to nda ode to ndekun lagbegbe yen ju eni yen lo so ti ah se ki n se ore won ni o pa I but o ti fi asiri si lowo gege bi ore je on pa yi gba yen aye ododo ni aye otito lohun ni gbe gba yen o ti so fun ore yen pe ijo kito to ba ti gbo ko won pa ekun ni agbegbe pe ki n se lomi pe ohun ni o pe to ba ti la inu ohun I pe ko lo si bi ti ogede ba wa ko be ogede yen ko wa mu omi ogede yen ko fi senu ko pe won le meta pe bi pe to wa ko won aji wa de yan pada so eventually the clay e mo pe ton ba ti pa ekun nkan meta nu obudo se ton ba ti pa ekun won ke la nu ekun losun oruno ma la nu ekun
1: kilode
0: iwo ni be ni mashallah fun e ton ba ti pa ekun oruno ma la nu ekun idi ede ni wi pe esisi obudo bale ekun ton ba ti pa
1: okay se tori pe ba ile wa poisonous
0: tori pe ton ba ti pa ekun te sisin ba bale ara e te sisin yen ba lo to ba bale egberun iyan gbogbo awon egberun iyan no ma dete
1: okay
0: ete ni gbogbo won are you getting right now ikeji ton ba ti fe kun ekun won ma di ojo e ni
1: won di ojo ekun
0: won di ojo ekun tori ton ba ti kun ekun won gbudo o je ekun gbudo laju kale won de gbudo daruko won ton ma kun lasiko yen ton ba tin daruko won o gbe eyan to ba wa ni bibe eri abi ton tin kun ekun ton daruko yen won ni kije
1: gbogbo ekun patapata abi
0: gbogbo ebe ni ekun
1: e ba se amotekun e ba se
0: ekun se tiger ni ekun amotekun se leopard
1: cheetah nko
0: any but ekun le mi sha mo sha so mi si so now this ni pe ton ba fe lanu ekun yen se ko si ni gbogbo everything complete because edo ekun is the most highly poisonous in the world o le run 100 billion ilu
1: ni liver ekun
0: be ni edo ekun o le run gbogbo ilu ko ba je 1 billion lo gbe country yen edo ekun to ba gbe tan to ba gbe tan ton ba mu tintin ni ebi ejo atari ton ba ju sinu 25 liters of water e ja mo 25 liters bo joju yen kon ba mu edo ekun kekere ko dabi oro atari kon ju sinu e
1: o ti di poison
0: ti 1 million ba mu omi yen edo won ma se lese kese ni is highly poisonous
1: then scientific backing wa fun ti edo yen
0: so mi si is highly poisonous gbogbo ti mo so fun eleni is a complete fact you know temi lo dekun are you getting right now most of our report to ton ma ndo ma ko yen mi o kin je ni mi o kin true but the true fact ni so yi so yen isi itori e gbogbo agbara ekun laye yi inu edo e lo wa
1: okay
0: inu edo ekun ni gbogbo agbara ekun wa so ton ba ti fe kun ekun ohun lo ma o ni awon nkan ton ma se in rituals kon to gbo bele kon to la awa yo edo yen ton ba ti yo edo ekun yen ekun is lifeless
1: o se pa ni
0: o se pa ni yen so te ba le pa ekun te ti lanu e ti pa life o si wa life o gbo do kon o ti wa nbe o si le je pada but le ton ba ti lanu e ton yo